0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
10: Ayon sa World Health Organization o WHO Hypertension Philippines 2023 profile, tinatayang nasa 14.5 milyong Pilipino na may edad 30 to 79 years old ang dumaranas ng hypertension. Sa kabila ng dami ng kaso, 37% lamang o humigit kumulang 5.3 milyon na pasyente ang nasa regular na gamutan, habang mahigit sa 9 na milyong Pilipino ang hindi pa kontrolado ang kondisyon o hindi pa nagpapagamot. Ayon sa Department of Health o DOH, delikado ang hypertension dahil ito ay tinatawag na silent killer. Kadalasan, wala itong malinaw na sintomas, kaya maraming hindi nakakaalam na mataas na pala ang kanilang blood pressure. Kapag hindi ito na-control, maaari magdulot ng stroke, atake sa puso, sakit sa bato, at iba pang komplikasyong posibleng ikamatay. Paalala ng DOH, mahalagang regular na uminom ng maintenance medicine para sa mga may hypertension at huwag itong ihihinto ng walang payo ng doktor. Bukod dito, mahalaga rin ang healthy lifestyle tulad ng pagkain ng masustansya, pagbabawas ng alat sa pagkain, pag-ehersisyo, at pag-iwas sa sigarilyo at sobrang alak. Sa simpleng pag-aalaga sa kalusugan, malaking sakit ang maaaring maiwasan.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
11: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! Malatundo ng sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may ka kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs kita, trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa. Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs kita, trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa.
3: Oras natin sa buong kapuluan, 12 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga, Lucena City at sa buong South and Tagalog. Kayo po ay nakinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Makasama po natin sa bagayang teknikal, Josie Gonzalez, sa ating pong master control. Kasama rin po niya si Ate Otoy Evangelista. Sa ating pong transmitter site, makasama po natin ngayong umaga sa ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa, si Kuya Rudel Perlas. Oy, wala pa yung bisita natin. Okay, siguro mamaya-maya ng konti. Ano? Sana dumating taga Philippine Statistics Authority, Quezon. And they'll be talking about their program and services and of course the surveys na kanil pong ginagawa from time to time. Napaka-busy niyang ahensyang yan, ano? Nice kong batiin si Ma'am Normita Dayahan Pagkatipunan, right? Thank you so much for gracing our event last week. Ang aming pong inauguration, yan. Kami po ay nasa FM frequency na. DWFS 87.9, hanapin lamang po ninyo doon. At kami po ay kauna-unahan sa frequency, sa FM radio. Alright, we've got lots of things in store for you. Today is the 1st of September. Well, unang araw sa buwan ng Setyembre, no? At better months na. Nako, ilang buwan na lang ating lalampasan at December na. Kapag December, November, alam nyo naman, paldo na. makapunta na tayo sa mga favorite places natin when it comes to dining and brunches, right? Anyway, we've got lots of things in store for you. Meron po tayong mga balita na ihatid sa inyo later on. Meron din tayong mga pag-uulat mula po sa Public Employment Service Office. So, ulat from the said agency with regards to employment para po sa ating mga kababayan na patuloy na naghahanap ng trabaho ngayong panahong ito. Siyempre, ang ulat sa lagay ng panahon, yan po ay ihatid sa atin ng Pag-asa later on. O, inais ko rin pasalamatan siyempre yung mga bumisita sa atin last Friday, no, sa inauguration ng ating FM station, ang 87.9 DWFS FM. Yung mga supporter natin, of course, ang mga partner agencies natin. Nandiyan na si Doc Mel, of course, ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Doc Mel, thank you so much for dropping by the station. Of course, who else nakipag-celebrate sa atin? Siyempre si Ma'am Normita Dayahan Pagkatipunan ng Philippine Statistics Authority, Quezon. Si Attorney Paul ng GAD, alright? Of course, patingin ko rin si Father Ramil Esplana. Thank you so much, Father Ramil, for blessing our transmitter site and of course, ang aming pong station. Sa mga partner agencies natin from the Department of Education, marami pong salamat for gracing our event. It's 8:16 now. Meron po tayong mga nakahandang mahalagang impormasyon hinggil po sa employment. Yan po ay ihatid mamaya sa atin ng Peso Lucena. In the meantime, pahingan po natin muna at ating panoorin ang ulat sa lagay ng panahon. Ito po ay ihatid sa atin ni Veronica Torres ng Pag-asa. Please watch this.
12: Rancho Pilipinas Weather!
13: Well, Magandang umaga. Narito na nga ang pinakabagong balita ukol sa minomonitor nating si Tropical Depression Pilandok ngayong araw ng Martes, unang araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan nga ito minomonitor natin si Tropical Depression Pilandok kanina alas 4 ng madaling araw, huling namataan sa layo 1,050 kilometers east ng extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 kilometers per hour kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Ito ang si Bagyong Pilandok. Walang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At napakababa naman ang tsansang mag-landfall sa anumang parte nga rin ng ating bansa. Sa susunod na slide, ipapakita nga natin yung forecast track netong si Bagyong Pilandok. Samantalang maliban kay Pilandok, may mga bagyo pa tayong minomonitor sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Pangalawa nga ay itong Tropical Depression sa labas ng ating Area of Responsibility, huling namataan sa layong 645 kilometers west, northwest ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 60 kilometers per hour kumikilos sa direksyong kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Itong ang Tropical Depression na ito ay hindi na natin inaasahang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, yung isa nating minomonitor na bagyo, si Tropical Storm Saudel, na dating si Obet nung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay huling namataan na nasa may layong 965 kilometers west ng extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour kumikilos sa direksyong east-southeast sa bilis na 15 kilometers per hour dahil nga sa kanyang movement. Ngayon na east-southeast ay hindi nga rin natin tinatanggal yung possibility na ito ay muling pumasok ng ating Area of Responsibility. So once na pumasok ito muli ng ating Philippine Area of Responsibility, babalik nga rin natin yung kanyang local name na Obet. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Samantalang meron tayo isang minomonitor na low pressure area sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. And ito nga, as of 3 a.m. huling namataan sa layong 3,000 kilometers east ng southeastern Luzon, katamtama ng tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. So, ibig sabihin nun ay less likely in the next 24 hours and then beyond that, increasing ang possibility. Di rin ruled out yung pagpasok nito ng ating Area of Responsibility. Samantalang yung southwest monsoon naman o habagat, patuloy ang epekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visaya. So, mostly yung mga malalakas na ulan concentrated pa rin sa may kanlurang bahagi ng Luzon. And then, sa mga susunod na slide, ipapakita nga natin yung weather advisory kung saan natin ine-expect yung mga malalakas na mga pag-ulan in the next 24 hours. At ito na nga yung sinasabi nating forecast track na itong si Bagyong Pilandok. So, nakikita natin, in the next 24 hours, posible itong tahakin yung direksyong east-northeast at and then northeastward. And then afterwards ay posible naman na itong tahakin yung direksyong northwest at posibleng lumabas na ating Philippine Area of Responsibility tomorrow evening o hindi kaya Thursday morning. So in the next 12 hours, posible nga lumakas itong si Bagyong Pilandok at maging isang tropical storm at mananatili ito as tropical storm hanggang tahakin nito yung southern part ng Japan area. Ayun, kagaya nga na nabanggit kanina, wala naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi din natin nakita yung tsansa ng paglandfall. Ito naman yung sinasabi nating weather advisory, updated ito na alas 5 na umaga kung saan 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible ngayong araw sa may Batanes, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, sa may Benguet, Pangasinan, Zambales, pati na rin sa may Bataan. By tomorrow naman, 50 to 100 millimeters na mapag-ulan, dyan pa rin sa lugar ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At pagdating ng Thursday, may mga mas malalakas na tayong mapag-ulan na inaasahan, 100 to 200 millimeters na mapag-ulan sa Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at 50 to 100 millimeters na mapag-ulan naman sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, pati na rin sa may Batangas. Ito naman yung mga areas na makakaranas ng bugso ng malalakas na hangin dulot ng southwest monsoon ngayong araw hanggang Thursday sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Meron naman tayong gale warning sa ilang parte ng Babuyan Islands, particular na nga sa Babuyan Islands, Dalupiri Islands at Fuga Island at sa may Ilocos Norte. Kaya kung maaari ay huwag munang pumalaot sa mga lugar na iyan dahil nga posible yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan. At yan nga muna ang latest sa kay Bagyong Pilandok mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat po.
3: Of Pag-asa sa ulat sa lagay ng panahon. We'll be right back with more of Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at pa. Dito lamang po sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, in just a while.
14: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: May lakad ka,
18: pero hindi OOTD ready dahil sa weather?
17: Check muna ang weather alerts sa eGov app.
18: I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
19: May eGov ka na ba? Download na!
20: Download na eGov PH Super App!
21: Maging fuel efficient, panatlihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na abot sa 15%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
23: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Duenas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepanyo Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

Okay, we're back. Ang oras po natin ngayon, it's 27 minutes after 8 o'clock. Naku, sa mga naghahanap po ng trabaho ngayon, marami pong issue ano, na dapat po tayong pag-usapan. Okay? Actually, napakarami pong hamon ang kinakaharap ng isa pong mga nag-a-apply ng trabaho ngayong mga panahong ito. Dahil po sa nagbabagong ekonomiya po natin at syempre yung the advancement of technology. So napakahirap pong mag-adapt yung mga, lalong-lalo na yung mga edad 40 plus, ano, nahihirapan sila maghanap ng trabaho ngayon dahil nga po sa kakulangan ng kaalaman sa teknolohiya. Ilan lang po yan sa mga issue na kinakaharap po ng mga naghahanap ng work ngayong mga panahong ito. So talakayin po natin yung pong mga ilang issue na kinakaharap po ng ating mga kababayan, yung mga jobless po ngayon at mga naghahanap po ng trabaho. Unang-una, yung kakulangan sa trabaho. So dito nagkakaroon po ng job mismatching. So ibig sabihin po ng job mismatch, hindi po tumutugma yung natapos na kurso sa mga bakanteng posisyon na ino-offer po ng mga corporation, ng mga kumpanya o institution. Napakaraming aplikante, ngunit kulang sa mga particular na technical na kasanayan. Yung po yung tinatawag nating ano, no? Every now and then you should upskill ourselves with things, lalong-lalo na kapag po teknolohiya ang ating pong pinag-uusapan. Mabilis na pagbabago sa teknolohiya na hindi agad nasasabayan ng curriculum sa paaralan. Lalong-lalo na the rise of artificial intelligence, napakabilis po ng mga impormasyon at namamanipulate na po ng AI ang ilang po mga kalaman po natin when it comes to technology. Napapabilis pero hindi natin nalalaman kung ito'y accurate ba o hindi. So ilan lang po yan sa mga tinatawag nating kakulangan sa trabaho na isa sa mga issue na kinakaharap po natin mga kababayan. Unang-una, hindi tugmay natapos na kurso sa mga bakanteng posisyon. Anong nangyayari tuloy? Job mismatching. Maraming aplikante, ngunit kulang sa mga particular na technical na kasanayan. Okay? Ibig sabihin, kulang yung kanilang kakayahan when it comes to technical aspects and other skills na dapat ay nade-develop para po sa pag-unlad ng kanyang kaalaman when it comes to applying for a job. At yung mabilis na pagbabago sa teknolohiya, the rise of artificial intelligence, and so on and so forth. Ikalawa po sa mga issue na kinakaharap po ng ating mga kababayan na naghahanap po ng trabaho ngayon, sobra po ang competition. Yung level ng competition is really very high. Mas maraming aplikante kaysa sa bilang ng mga bakanteng trabaho. Isa pa po yan. Naipagsabayan ang mga bagong graduates sa mga may karanasan na or experienced workers. Siyempre, dehado sila doon kasi ang mga empleyado ngayon, ang mga employer ngayon, they're looking for more or much experienced workers or applicants when comes to position na kanila pong binuksan. Eh, kawawa naman po yung mga newly graduates po natin. Hahanapan ng experience. Eh, nung experience po ang kanilang maipapakita, ay hindi nyo binibigyan ng chance. So, isa yan sa mga kinakaharap na problema o sularin ng ating mga naghahanap ng trabaho ngayong mga panahong ito. Pagsasara o pagbabawas ng tauhan ng ilang kumpanya dahil sa krisis sa ekonomiya. Naku, napakasaklap nito, ano? Maraming nalilayoff, maraming nagsasarang companies because of what's happening right now when it comes to our economy. Issue sa sahod at benepisyo, yung pong tinatawag nating low compensation, okay? Mababang pasahod na hindi sapat sa mataas na bilihin at pamasahe. Ikalawa, kawalan ng mga sapat na benepisyo tulad ng healthcare at insurance. At mas
mababang alok na sahod sa mga probinsya kumpara sa mga pangunahing lungsod. Laki ng discrepancy, no? When comes to salaries being offered outside of every province, lalong-lalo na sa Metro Manila. Kung i-compare po natin yung salary na tatanggap ng mga trabahador dito po sa probinsya. Eh, halos pareho din na din naman yung gastusin na, no, sa probinsya at sa Manila at sa mga lungsod pang kung saan ay malaki yung natatanggap na trabaho at benepisyo. Hindi na ho naglalayo yung gastos, halos pare-pareho na rin. Ika-apat sa suliranin o problema na kinakaharap natin mga kababayan, yung pong diskriminasyon sa pagtanggap o hiring discrimination. Pagtanggi sa mga aplikante dahil sa edad, ageism, nako, yan po ay matagal ng suliranin po yan. Kaya po dehado na yung mga nag-a-apply ng trabaho kapag 40 plus na to 50 ang kanilang mga edad. Kakulangan ng oportunidad para sa mga walang backers o connection sa kumpanya. Nako, yan po ang isa pa sa mga suliranin, ano, na kinakaharap po ng mga trabahador ngayon. Although yung iba, masasabi po natin na yung credentials nila ay sapat na para matanggap sa trabaho, pero yung isa naman ay may kakilala sa kumpanya at ito ang magre-recommenda sa kanya para siya itanggapin sa trabaho. So unfair naman po yon when comes to other applicants na mas determinado, mas malaki ang potensyal when it comes to being hired sa trabaho na kanyang ina-applyan at di hamak na mas maganda yung kanyang record as far as college student or college graduate is concerned. Diskriminasyon base sa kasarian, kapansanan o unibersidad na

0: mga pagsusulit, nangyayari tuloy, nawawala na ng kumpiyansa yung ano, no, yung nag-a-apply ng trabaho. At syempre may mga budget 'yan, lalong-lalo na sa mga pamasahe, pagkain nila araw-araw. Tapos napakahaba ng proseso when it comes to applying for a certain position or job sa isang company. So, malaki pong bagay ito, ano? Matagal na paghihintay ng feedback o ghosting mula sa mga employer. Hindi pa tapatin ng mga employer kung talaga hindi tanggap yung mga aplikante, ano? Lagi sinasabi, we'll call you or we'll be back with you or just a couple of days. Pero hindi naman tumatawag, di ba? Hindi naman nag-respond. So, napakahirap po niyan yung naghihintay ka sa wala. Mataas na pamantayan kahit pa sa mga entry-level na posisyon. Halimbawa, yung nangailangan ng 2 to 3 years na karanasan. Okay, kanina po binanggit po natin yan. Dehado rito yung mga newly graduates, ano, kasi hinahanapan sila ng experience when it comes to work. Ito po yung tinatawag nating kakulangan sa karampatang karanasan o yung experience gap. Mahirap makakuha ng trabaho ang mga fresh graduates dahil laging hinahanapan ng karanasan. So paano sila matatanggap niyan kung hinahanapan nyo ng karanasan? Just give them, sana mabigyan ng anong pagkakataon na ipakita yung kanilang potential at through that ay mapapatunayan po na kung isang aplikante well-equipped o isang trabahador po natin ay well-equipped at magaling kung pagbibigyan po natin kahit wala pa siyang kaukulang karanasan sa trabaho na kanyang ina-applyan. Limitadong oportunidad para sa mga dekalidad na internship o on-the-job training o OJT. Sa pamalaking issue yan. So ilan lang po yan sa mga kinakarap na issue ng ating pong mga kababayan na naghahanap po ng trabaho ngayon at patuloy na sumasabak at patuloy na umaasa na sila'y mabibigyan ng oportunidad para makakuha ng trabaho ngayong mga panahon ito na kung saan talaga namang tayo ay sumasailalim sa krisis, ano, sa ekonomiya at sa lahat-lahat na. 37 minutes after 8 o'clock, we'll be pausing for a break. I'll be back with more of Jobs Kita, Trabaho, Binipisyo at Papa. Dito lang po sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Makalipas lang po ang ilang paalala. Hold on.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit. Katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya, sinisira ng virus,

0: Pagkatapos na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng infeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
1: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
2: Maraming salamat, Kuya Dingdong, sa impormasyon niyan. Tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Dito lamang po sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, mula po kay Ate May Duenas Formaran. Radyo Pilipinas, report. Ate May, magandang umaga. I-detalye mo yung balitang yan.
3: Pinaghahandaan na ng Police Regional Office Mimaropa ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa operasyon matapos simula ng pagsasanay sa mga pulis sa paggamit ng drones para sa police operations, disaster response, search and rescue, at iba pang public safety missions. Ayon sa pabatid ng Pro-Mimaropa, sinimula na sa Camp Brigadier General Efehenio Navarro sa Calapan City ang tatlong araw na drone equipment training and familiarization. Malaking tulong ang drone technology sa Mimaropa dahil sa heograpiya ng rehiyon na binubuo ng mga isla, bulubunduking lugar, baybayin at malalayong komunidad na maaaring mahirap marating lalo na sa panahon ng kalamidad at emergency. Sa pamamagitan ng aerial view, mas mabilis na maaaring makita at masuri ng mga pulis at rescuers ang sitwasyon sa isang lugar bago magpadala ng mga tauhan. Maaari itong gamitin sa search and rescue, disaster assessment, security coverage, area monitoring at iba pang operasyon. Samantala, inihayag ni Police Regional Office Mimaropa Regional Director, Police Brigadier General Christopher R. De La Cruz, na hindi lamang pagbili ng makabagong kagamitan ang layunin ng modernization program, kundi ang paggamit nito upang maging mas mabilis at epektibo ang serbisyo sa publiko. Nilinaw ng Pro-Mimaropa na hindi papalitan ng drones ang mga land-based na operasyon ng pulisya at sa halip magsisilbi itong karagdagang mata sa himpapawid upang mas mabilis matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng police personnel, rescuers at iba pang resources. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, baby. Maraming salamat sa ulat na yan. May Duenas Formaran, Pilipinas Patrol number 5. Tumanggap tayo na isa pang pag-uulat mula pa rin sa labas ng Puhunang Hinipilan. Mula naman kay Pilipinas Patrol number 9, Miss Carmi Isles.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magandang umaga, Carmi. Idetalye mo yung balitang yan.
5: Maghahatid ng libreng Theoretical Driving Course o TDC ang Land Transportation Office o LTO Calabarzon sa Batangas City at Calamba City. Ayon sa pabatid ng ahensya, ang dalawang araw na pagbibigay ng TDC ay magsisimula bukas hanggang sa darating na Huwebes sa Barangay Kuta, Batangas City at sa Barangay Parian, Calamba City. Ang TDC ay isa sa kinakailangang proseso para sa pagkuha ng student driver's permit. Nilalayo na pagbibigay ng libreng TDC na mabigyan ng aspiring drivers ng sapat na kaalaman tungkol sa traffic rules and regulations, road safety, responsible driving, at tamang asal sa kalsada. Samantala, sa kapareho mga venue rin gaganapin ang e-patrol caravan sa September 4. Sa pamamagitan ng e-patrol services caravan, inilalapit ng LTO ang mga piling serbisyo nito sa iba't ibang komunidad upang gawing mas accessible, convenient, at mabilis ang pagkuha ng serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Miss Carmi Isles, sa ulat na yan. Isa pang ulat natin tatanggapin, ano, before we go on a break. Pilipinas Patrol number 5, May Duenas Formaran.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ate May, go ahead with your report.
3: Kinakailangan na mas paunlarin ang egg industry sa bayan ng San Jose sa Batangas bilang bahagi ng food security sa pagkain ng mga Pilipino. Ayon sa panayam kay DOSC Secretary Renato Siridum Jr., itinuturing na malaki ang bahagi ng itlog sa hapagkainan ng mga Pinoy sa araw-araw. Aniya, maraming itlog ang nasasayang sa production ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO sa San Jose. Nagbibigay naman ng DOST ng mga makabagong teknolohiya, siyensya at inobasyon para mas mapahaba ang shelf life ng itlog at magamit pa ang mga ito na dati ay itinatapon. Isa ang spray drying technology kung saan ginagawang powdered egg white ng itlog. Sa pamamagitan nito, maaaring mas tumagal ang produkto, may imbak at magagamit sa paggawa ng iba't ibang food products. Ayon pa kay Secretary Solidum, nakakatulong ang mga teknolohiyang ito para mabawasan ang food wastage, mapataas ang halaga ng itlog at masuportahan ang mga egg farmer. Kinikilala ang San Jose bilang egg basket capital ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Thank you very much, May Duenas Formaran, sa ulat na yan. Mayroon ba tayong tatanggapin na ulat? Humahabol pa yata si Mara, ano? Mara, mayroon ka bang iulat sa atin o later on na? Abot ka pa. Mamaya, mag-break muna tayo. We'll be back with more of Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at pa, makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
6: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Mabilis ang trivia.
12: Dagdag talino.
11: Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
13: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
14: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya. Isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
13: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
15: Ah, no.
12: Ito na.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Okay, we're back. At meron pa rin tayong ulat at tatanggapin. Wala pa rin po sa labas ng impilan. Papasukin po natin, Pilipinas Patrol No. 7, Mara Pipanyo Grizula.
3: Radyo Pilipinas.
2: Mara, please come in.
4: Yes sir Tom, ito ay kaugnay ng ulat kanina ni Ate May Formaran. Binisita nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO sa Barangay Don Luis, San Jose, Batangas nitong nakaraang Huwebes, August 27. Tinaguri ang Egg Basket or Egg Capital of the Philippines ang San Jose. Kasama ng Pangulo, Senado OST Secretary Renato Solidum Jr., DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at Executive Secretary Ralph Recto. Kabilang sa mga ipinakitang technology-based products ang powdered egg na maaaring i-reconstitute sa pamamagitan ng paghahalo ng tubig. Ayon kay BEPCO Chairperson Michael Lascano sa panayam ng RP Lucena, may shelf life na 2 taon ang powdered egg at nananatili pa rin yung kalidad at nutritional value nito kahit na ito ay maging powder. Umabot naman sa 100,000 itlog kada araw ang naiipo ng BEPCO mula sa mga miyembro ng kooperatiba. Layunin ng BEPCO na mapakinabangan ang supply ng itlog, mapahaba ang shelf life ng produkto at mabawasan ang egg wastage o yung pagkasayang ng naaaning itlog. Nakikipagtulungan din ang kooperatiba sa DA, DOST at UP Diliman para sa research and development ng mga produkto mula sa itlog. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Thank you very much, Mara Grizula, sa ulat na yan. Oras po natin ngayon, it's 9:53. Well, time for me to say goodbye for now. Maraming pong salamat sa inyong ginawang paikinig. In behalf of Josie Gonzalez and Otto Evangelista, asama rin po si Rudel Perlas sa ating pong transmitter site. Ako po si Tom Alvarez. Ito po ang jobs kita, trabaho, benepisyo at iba pa. At kayo po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Bye for now. Please stay safe.

0: Agreement na nagwaka sa matagal ng armadong pakikibaka sa Mindanao at nagbigay daan sa pagsusulong ng otonomiya at pagunlad sa rehiyon. Alas dos ng hapon gagawin ang nasabing aktibidad na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng opening ceremony ng National Peace Consciousness at paggunita din ng 40th anniversary ng 1986 Sipat Mount Data o Data Peace Accord. Ito ay ang kasunduang pangkapayapaan ng Korea Administration at Cordillera People's Liberation Army. Pero bago ang nasabing aktibidad ng Pangulo ay pangungunahan na muna ng Presidente ngayong alas 9 ng umaga ang panunumpa ng mga bagong promote na Philippine Coast Guard Flag Officers. Alas 11 naman ay bisita ng Pangulo sa Palasyo ang bagong ambassador ng Nigeria sa Pilipinas na si His Excellency Ibak Ete Ekwe. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tinaguri ang brownout capital ng bansa, fastest growing province na matapos maresolba ang energy crisis at subsuporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Mula sa pagiging Tinaguri ang brownout capital, opisyal lang na itala ng Occidental Mindoro bilang nangungunang lokal na ekonomiya sa buong bansa matapos magtala ng double-digit economic growth na 11.2%. Batay ito sa pinakabagong 2025 Economic Performance Report na inilabas ng Philippine Statistics Authority kamakailan. Ipinagmalaki ni Lone District ng Occidental Mindoro, Representative Yodi Oditariela, ang makasaysayang tagumpay na ito ay higit sa mataas kaysa sa 4.4% gross domestic product growth ng buong bansa. Binigyan din ni Tariela na ang naging tunay na game changer ay ang personal na pagtutok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dahil sa pag-aayos ng supply ng kuryente, bumuhos ang pamumuhunan ng pamahalaan maging ng private sector sa mga kalsada, tulay, ospital, paaralan, pier, at sa bagong 7.4 MW megawatt solar power plant sa bayan ng San Jose. Giit ng mambabatas, pinatunayan ng Occidental Mindoro na kapag nagkaisa ang legislatura, ehekutibo at lokal na pamahalaan, kasama ang private sector, kayang baguhin at magtagumpay ang ekonomiya ng isang lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Abra Solon, hinimok ang mga LGU na i-rescue by ang sobrang ani ng mga magsasaka. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Hinimok ni Abra Representative JB Berno sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng rescue by sa mga ani ng mga magsasaka para hindi masayang ang kanilang produkto kapag may oversupply. Ito ay kasunod ng ulat ng pagtatapon ng truckloads ng carrots sa Tripolio sa Tublay, Benguet, dahil umano sa sobrang supply at kakulangan ng bumibili. Ayon kay Bernos, bilang pinakamalapit na sangay ng gobyerno sa komunidad, dapat manguna ang mga LGU sa pagsagip sa mga ani ng mga magsasaka. Maaarihan niyang ipamahagi ang mga nabili nilang produkto sa mga pamilyang nangangailangan ng pagkain. Katunayan, may ilang LGU na anya at nagpapatupad ng ganitong hakbang lalo na kapag may kalamidad at kailangan iligtas sa mga produkto ng mga magsasaka at mangingisda. Suportado rin niya ang panukala ni Education Secretary Sonny Angara gamitin ang mga sobrang gulay sa pinalawak na school feeding program ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Piloti ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinag...
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Best friend!
9: Oy, best friend, ikaw pala yan.
8: Saan ka pupunta?
9: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission. Magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
8: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
9: Talaga ba?
8: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo.
9: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
8: Madali lang. Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph
10: dati, at para isumiti kumita at ang mga mapaka- ito.
8: Na nakasasakop sa ating lugar.
9: Naku, buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
8: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
9: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuhin ko na ang requirements.
8: Walang anuman, best friend.
10: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena. Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
10: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
12: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
13: Maganda man takbo.
12: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
10: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
14: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
10: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
15: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
16: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
17: Maging palatag Pilipinas.
8: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lucban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lucban-Lucena City, Mauban-Tayaba City at Gulang-Gulang-Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lucban Genesis. Narito ang pahayag ni Lucban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
13: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung ano yung karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway. Via GPS din, kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nadidetermine agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
10: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
18: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
19: Nakagat ako ng aso, inay!
18: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
19: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
18: Naku, patay. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
19: Ano na po ang gagawin natin, inay?
20: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin nito sa pamamagitan ng alkohol o numang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
10: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Inihahandog ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. Ang Government at Work. Alamin ang mga totoong aksyon at pampublikong programa na direktang nakatutok sa bawat Pilipino. Mula sa libreng pangkabuhayan, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pinakahuling ayuda at proyekto ng pamahalaan, lahat yan natutukan at ipinaliliwanag dito. Government at Work. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Huwebes. Government at Work. Kasama si May Dueñas Formaran. Government at Work. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
21: Maganda umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po ang palatuntunang Government at Work. At syempre, kayo po ay nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. This is the new sound of public service and FM radio, ang bagong tunog ng serbisyo publiko nasa FM na. Ang yung lingkod po, May Formaran, makakasama nyo sa atin pong palatuntunan ng Government at Work at ang atin pong mga katuwang sa bahaging technical, Maring Otoy, Maring Josie at si Rudel Perlas, dyan po sa transmitter side. Kumusta ho kayo mga kaibigan? Bermans na ho tayo, September 1, 2026. Subukan ko mamaya ha bago ako magpaalam. Magbigay kaya ako ng isang magandang awitin. Wala lang, pang ano lang, pang intro lang. And iisipin ko pa kung araw-araw magpapatugtog ako ng Christmas songs bago magpaalam ha. Kasi yung bang tipong ang dating sa atin na pagdating ng bear, ang haba-haba natin na pinapatugtog. Tapos, pagdating ng December, hindi naman ho nakaka-umay kasi lahat naman po ay nag-iintay dito po sa Pasko. But syempre, alam nyo naman, yung kahit tagal mong hinintay, pero lalagpas lang, ang bilis lang lumagpas, di ba? Although alam natin yung December 25, yan ho ay yung talagang Christmas. Pero pagdating ho sa mga barabarangay, di ba, yung mga namamasko, December 26, December 27, hanggang January 1, hanggang sa Three Kings, di ba? As usual mga kaibigan, maghahatid ho tayo ng mga balita, mga impormasyon, mga gawain po ng ating pamahalaang nasyonal, lalo na ho sa panahon ngayon na meron po tayong habagat. And of course, ang lagay na atin pong panahon, hindi ho natin kinakalimutan. Kasi parang ito ho mga kaibigan kasi ay naging kasama na ho natin sa araw-araw. Lalong-lalo na po sa mga radyo kung saan noong una hindi pa ho masyado tayong digitalized, hindi pa ho tayo masyado yung maraming nage-FB ganyan o napapakinggan tayo sa internet. Noon, kung saan mga radyo lang, talagang pagising ho sa umaga, yung alas 5, nagbibigay na ho talaga ng lagay ng panahon ang DOST Pag-asa. Pero ngayon, mas malimit na ho nagbibigay ng lagay ng panahon kasi nga, iba na po ang ating pong kondisyon. Yung climate change, malaking epekto na po sa atin. Kita nyo, kahit habagat lang, sobra ho ang baha na naranasan dyan po sa Metro Manila, dyan po sa Bulacan, dyan po sa Pampanga, dyan po sa Rizal, meron din po sa Batangas. At bagamat nagpapasalamat po ang mga taga-lalawigan ng Quezon, hindi ho tayo nakakaranas, ilayo, wag kong ilalapit. Pero syempre, tayo rin naman po ay nakikiisa dun po sa ating mga kalapit lalawigan, mga alam nating lalawigan kahit dyan sa may bahagi sa pataas, sa papuntang norte. Syempre, tayo rin naman ay nalulungkot po sa kanilang nagiging karanasan, yan pong kanilang kalagayan. Ang gusto ko lang hong maihatid sa inyo sa atin pong unang bahagi ng program po natin na Government at Work. Kung natatandaan nyo nung nangyari po yung Ondoy, kung saan binaha po ang Provident Village, yan po ay sa Marikina City, kung saan kaya hindi ko siya makakalimutan, si Christine Reyes na isa pong artista, umakyat po sa bubong ng kanyang bahay. Then right after that, kanya hong ibinenta yung bahay na yon. Nagiging isang malaking lesson para sa kanya at sa ilang mga residente ng Marikina ang kanila pong naranasan na pagbaha noong Ondoy. Naaalala ko noon, kami ho ay parang may Facebook. Tingnan, yun laang. Okay, ako pa naman ay anong-ano sa aking mga sasabihin. Kasi baha no? Alam nyo, yung sa Nepal, alam nyo yung atin pong kalooban, yung ating kaisipan. Yan hong, alam nyo, hindi, walang sino man ho ang may gusto sa nangyayari sa ating kapaligiran. Pero mga kaibigan, meron ho kasi tayong presidential coverage. At nako, kahit ho ang dami kong mga isyong inihanda ngayon, ibibigay ko na ho sa inyo ito hong oath-taking ceremony po ng newly promoted sa Philippine Coast Guard. Ah, oo, sa PCG. Nako, ito na ho ang atin pong Radyo Pilipinas Manila.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya,

ilalim ng dagat. Kung siya ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alap.

0: Mga kaibigan, nagbabalik po ang Platong 2 ng Government Online o Government at Work dito po sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ito pa rin po ang inyong lingkod, May Formaran. Nako, ipagpapatuloy po natin mga kaibigan, atin pong naging talakayan kanina sa unang bugso ng atin pong palatuntunan bago po natin ipinasok itong oath-taking ceremony ng mga newly promoted sa Philippine Coast Guard. Una na, gusto kong ibahagi sa inyo mga kaibigan, nakakalungkot po ito kasi halos nasa 10 po ang naging casualty, ito po ay sa buong Calabar Zone, habang nasa 900 ang mga barangay na naapektuhan po ng habagat. No? Ayon po ito sa RDRRMC. So ito po yung sa Calabar Zone, ano? And ito po yung mga nagmula sa Rizal, Batangas. Aba, meron din naman po sa Quezon, ano? Medyo marami-ramit kasi dito po sa atin ang ating alalibigin ng Quezon, we have more than 1,200 barangay, oo. Isa po tayo kasi sa ano yung marami po ang populasyon or marami po yung mga voters. Ayan. Kaya isa po tayo sa medyo mahilig or kasama sa mga listahan na nabibisita kapag ka mayroon pong eleksyon. So, ang affected po na barangay sa buong Calabar Zone ay nasa 900. Hindi po ito identified kung saan-saan po ito mga probinsya. Pero of course, dito po sa buong Calabar Zone, yung nga lang figures, sa bawat probinsya, yun po ang hindi po natin hawak. Base po ito sa naging press briefing ng OCD. No? And as of this moment, meron pa rin tayong 13 flooded areas. Ayan. So imagine po ninyo. At sa mga pagkakataon pong ito, sa totoo lang, hindi pa natin pwedeng sabihin na totally wala nang ano, wala nang habagat kasi makikita naman po natin ngayon na ang atin pong panahon hindi pa siya ganoon ka-stable para sabihin natin na ano na ay medyo okay na, wala nang ulan. Kasi parang alam ko, meron pa rin yung sama ng panahon. Yan po sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. And kung kayo ho ay naka-monitor, ano, tayo naman mostly no, sa atin pong wall, dumadaan yung mga balita sa atin pong blow up. Ano-ano yung mga nangyayari? Like for example, in Tarlac, no? May nasira doon, naputol na tulay, and then yung Agana bridge, nag-collapse din po yon. Kung hindi ako nagkakamali, meron ho doon na, I don't know kung yung pong apat na mga sakay doon ay puro nurse, pero yun pong nawawala ay nurses, mga nurse sila. No? And then meron din pong isa na nurse din, I think in summer yon, summer ba ta? If I am, correct me if I am mistaken. Pauwi na siya. Siya ho ay kasama po sa mga nagbigay ng vaccine, nagturok, no? Yun pong rubella, yun po ating ligdas-tigdas. Wala, pauwi na lang siya. Nandun siya sa isang ano ng port. Tapos bumagsak, nag-collapse yung anong tawag doon? May tawag doon eh. Yung siyang tinitigilan po ng mga pasahero kapag kasasakay ka, no? Wala lang, kita mo, no? Nakaupo lang siya doon, tapos nag-collapse yung hindi naman siya yung mismong may ano man tawag doon. Nasa dulo na aking dila. So, wala na. Ha?
1: Patingin.
0: Ayan. So, alam niyo yon yung nakakalungkot. Kaya ang hirap, pag ho, masama ang panahon, hangga't maaari, if you are not familiar sa mga lansangan na atin pong dinadaanan, huwag na ho ninyong ituloy ang inyong biyahe, no? Kasi ang hirap dahil halimbawa gaya po nito. Apat sa Tarlac River,

0: apat pa rin po yung nawawala. Kasi yung isa naman ay nakaligtas. Lima yung occupants eh, no? Yung isa na-recover na, nagpapagaling na sa ospital. But imagine, ano, naputol. Ano yung hindi nila alam na naputol? O dire-diretso ba yung takbo nila? Ang hirap, no? So, hanggat maaari laging, bago tayo bumiyahe, tingnan po natin, kamustahin po natin yung lugar na dadaanan. Ah, kumusta? Pwede naman, yung alam ko, may app naman, no? And kung halimbawang wala ho kayong pagkakataon na tingnan, at least man lang may sa mga sasakyan naman natin, meron naman ho tayo mga radyo, FM radio, gaya po namin, 87.9, lalo na ho pagka kami lumakas-lakas pa. Kahit pa paano, makakapagbigay po kami ng mga impormasyon sa inyo, lagay ng panahon, kumusta ho dito sa lugar na ito. Eh, mangyari ho, mga kaibigan, pagka ho ganito yung mga nararanasan natin na habagat, huwag ho tayong masyadong maging complacent, no? Kasi yung habagat na yan, ang hindi iba-ibang epekto sa bawat lalawigan. Dito sa atin sa lalawigan ng Quezon, we have to be thankful. Why? Eh wala ho tayong napatala, wala ho yung at least malang may in-relocate tayo or meron tayong mga in-evacuate na mga family, no? Wala kahit ho paano. Pero yung mga kalapit barangay natin, o kalapit barangay, mga kalapit lalawigan ho natin, alam natin na merong mga affected po talaga lahat sa kanila. At yung epekto po ng sama ng panahon, hindi ho yan pare-pareha sa atin, ha? Yan ho ang tatandaan natin. Hindi porket, ay may habagat, okay lang. Sa inyo, okay lang. Paano naman dun sa iba? Paano ho dun sa iba na hindi naman konkreto ang kanilang mga bahay? At saka imagine, ano, kung gaano ho kalakas ang pwersa ng tubig. Tingnan ho ninyo yung sa Nepal. Di ba yung glacier? Natipak. Dumaus-us. Eh, syempre, alam niya naman, yun pa naman yung lugar na kung saan malimit po dun mamasyal. Yung pong border ng Nepal, Tibet, China, no? So, imagine yung rumaragas ang tubig, kitang-kita naman ho siguro naman ninyo sa video. Yun yung ano ng kalikasan ba na hindi ho natin, hindi natin pwedeng pigilan. Effect yun eh. Tsaka isa pa, kumbaga ho sa kumbaga ho sa yellow, nag-i-snowball yan. So, mula ho sa taas, habang bumababa, nag-i-snowball yan. Eh, buti kung nag-i-snowball yan. Buti kung yan ay yellow. Ang yellow, masakit din po yan. Yung tipak ng yellow kapag bumagsak sa ating bumbunan, di ba masakit pa rin? Eh, paano kung tubig ho? No? So, makikita mo yung iba may nagpunta doon sa higher grounds, nakikita nila. May mga video rin po tayong napanood na meron pong ibang mga Nepalese na nandun sila sa itaas na bahagi na napanood lang nila yung pag-agos, pag-regasa ng napakalaking bulto po ng tubig mula po sa taas. At tingnan ho natin kung paano nalihap ang mga tao doon po sa dadaanan, kung paano po nasira yun po mga bahay, no? So yung baha, hindi na lang dito sa atin. South Korea, binabaha din. China, binabaha din. Ano pa yung mga lugar na binabaha? Dito sa atin, ang daming binabaha dito. Bulacan, di na yata ho. Ang Pampanga, meron na ho, hindi na ho yata ito, umaano dun, hindi na ho yata, kasi yung land subsidence, hindi na ho, hindi na ho nasisipsip ng lupa. Ang tubig, ando na. Yung pong aking, may kakilala ako, no? Meron daw silang lote sa somewhere in Pampanga na ngayon na hindi na ho nila napapakinabangan. Bakit? Hindi na daw nila makita yung lokasyon kasi lubog na po sa tubig. But definitely sa kanila pa rin yun kasi meron po silang titulo ng lupa. Kaya lang, alam mo yun, sino pa yung bibili kung ang isang lugar ay malimit na pong bahain? E sa ngayon, ha, 'di ba pag tayo bumibili po ng mga lote, 'di ba tinitingnan natin yung ano yung tipo ng soil? Pagkaho ako, titingnan ko, teka muna, baka ako yung nasa ang itaas ko yung bundok pagka ito yung napanot, edi sa akin ang tabon. Parang yung sa ano, yung nangyari po sa St. Bernard, somewhere in Cebu, isang buong community, yun, landslide, natabunan po sila. St. Bernard po yon. Yun yung mga kalamidad na, alam niyo yon, yung mga lugar na nakaranas po talaga na marami po ang mga namatay na hindi ho natin makakalimutan. Meron pang isa, in Rizal, isa ho siyang subdivision na nalihap din po. No? Kaya ngayon, hindi na ho ubra yung tipong halimbawa ay binibenta to, bilhin natin ganyan. Hindi. Punta kayo sa ibang mga app, punta kayo sa ibang mga social media app, no? Malalaman mo doon, merong halimbawa ay binili nila ng mura, tapos nalaman nila, kaya pala nila nabili ng mura, doon pala binabaha. Pinapakita nila yung before and after. Alam nyo, nakakalunas. Tapos narinig ko yung si Aling Agnes, nang siya in-interview. Siya ho yung may-ari nung kulay puti at blue na bahay, na up and down, na unti-unti hong kinakain ng ilog. Actually, wala pa ho palang tao doon ang yun ay kainin ng tubig, no? Ng tubig baha ng dahil sa habagat. Yung bang unti-unting nas yung lupa sa ilalim ay umuukok hanggang sa lamunin ng tubig yung bahay. Siya daw ho ay nagtitiis na hindi kumain ng masarap. Siya daw ho ay magtitinda lang. Buhat po nang siya edad ano yung dalaga na pinag-iipunan na niya yung bahay na yun at lilipatan po nila. Kaya lang, wala na. Umiiyak siya habang siya ini-interview. I-interview siya ng isang radio station sa Metro Manila. Eh, nataw na dumaan po sa aking nakinig ko. Iyak na iyak siya. Kasi alam mo yun, ang dami niyang ipinagtiis mula noon hanggang ngayon, tapos sa isang iglap mawawala lang. Ganon, no? Ganon ngayon. So, yung puwersa po ng tubig, akala lang natin yung tubig, tubig lang yan. Pero pagka isang bulto ng tubig ang tatabon sa inyo, malaking hindi ho natin kakayanin yan. Ano? So, ano to? Sasabihin ba natin na sa kabila ng lahat ng to na tayo na nanatiling nakatindig, can we consider this as Filipino resilience? Yung Filipino resilience, ano yun? Yun ito po yung sabi na pagtanggap natin sa katotohanan na pwede naman natin tanggapin yung resilience natin sa climate change, sa ganyan. But then, sino ba yung may kasalanan? Ayan. Sino ba yung dapat sisihin? Diba? Isa rin sabihin, tinatanggap natin na kasi dahil sa korupsyon, kaya may ganyan. Tatanggapin din ba natin na dahil sa incompetence ng mga namumuno, kaya meron tayong nararanasan na ganito? Yung negligence. Yung kay Aling Agnes, pwede ba nating sabihin na negligence yun? Hindi ba siya sinabihan ng barangay na huwag dito kasi malapit sa ilog? Pero alam niyo naman, common sense, di ba, na magpapatayo ka ng bahay malapit sa ilog? Eh, alam naman natin na kataon kinakain, kumakain po ang ilog ng lupa. Kaya nga lumalawak sakop ng mga anyo tubig. Kasi naalaala ko noon, way back ha, I think mga 2000 naman na, may na-interview po ako dyan sa taga-Kota, isa pong barangay councilor sa Kota, barangay Kagawad, I'm sorry. Siya ho ay in charge or chairman siya ng barangay committee sa environment. Eh syempre, alam niyo naman noong una, yung mga radyo-radyo lang po tayo, wala pa ho tayong ganitong FBFP na ganan. Ano? So syempre, yung mga ganyan po mga social issues, we can easily discuss yan. Sa pamamagitan po ng mga pag-i-interview, pupunta tayo doon sa lugar, interviewin natin yung mga taong sangkot doon, sila-sila yung mga tinasabing meron mga A1 information, nakakaranas, ganyan. Limot ko na yung pangalan niya, no? Sabi niya, alam niyo na kinakatakot po namin na yung pong aming ilog dyan po sa may Kota, unti-unti na hong kakain ng lupa, lumalawak na po yung tubig. Sabi-sabihin, basic yun eh. Kaya, pag ikaw ay hindi yung tipong dito na ho kami lumaki, dito na ho kami amin. Oo, given na ho yun. Pero lagi nating isa sa isip na ano ba ang tipo, ano ba ang ano itong lugar na ito na dapat pagtayuan ng bahay. Eh wala, doon na daw sila. Okay, may pinakita naman na before na itsura ng lugar. Eh kaso ang dami na ho mga nagpabahay. Ang dami na, i-research po ninyo, makikita nyo ho yun sa FB, no? Sa Blue Up, na yung bahay ni Aling Agnes, yung noon at saka yung ngayon, makikita nyo doon yung comparison na, oo nga naman, medyo maberde pa noon. Eh kaso nga ho ngayon, sa dami ho yung influx po ng mga migrants, ayan, yung mga lumilipat, galing sa probinsya, pupunta ng Manila, ganyan, nagpapatayo, yung mga illegal settlers, ganyan, tayo lang sila ng tayo. Basta may nakita lang sila na isang lugar na, ay, pwede na to. Tatayo sila. Kahit hindi ho kanila yung lupa. Madami yung ganan, ano? And then, Hindi naman sila, pag nagtayo naman sila ng lupa, hindi naman sila kukuha ng permit eh, kasi illegal nga eh. Hindi sila kukuha ng permit. Like for example, dapat kasi maging ano dyan, ang mga kumukuha lang yata ng permit or ECC, Environmental Compliance Certificate, edi yung mga magtatayo po ng mga industriya, magtatayo ng mga kung ano dyan, saka lang sila kukuha ng ECC. Pero yung mga magpapabahay, hindi ho kasi, no? But then, ang naaalala ko, dapat din siguro, ay alamin din natin, kasi yung soil, composition ng soil, nung bahay na ating pagtatayuan, dapat din naman na i-consider. O, gaya niyan, paano kung ang lupa dyan ay buhaghag pala sa ilalim? Tapos yung pundasyon mo, hindi gaano katibay. O, makikita mo talaga, kakainin ho talaga yun ng tubig. Lalo na, at malapit pa po yan sa ilog. So, negligence ba yung ano, the part of the barangay na hindi malang naabisuhan na, oy, pagdating ng panahon. O kaya yan, ng, sino man doon na nakakaalam na pagdating ng panahon, baka ito, mauk-uk na makain. O, nakikita nyo nga. Yan po yung sinasabing hamon ng ating kalikasan na naniningil na ho ngayon, no? Para sa akin, naniningil na ngayon ang kalikasan dahil sa ginagawa natin na pagsalaula. Hindi lang ho sa isang particular na lugar, ha? Sa lahat. Dito ho sa may bahagi ng Lobo, Batangas, meron akong nakita doon, ano? Meron ho doon ginagawa na isang, let me see, ano? May ginagawa ho doon, I think parang kumpanya na ho eh, no? Kumpanya na yung nagtayo ng isang hindi ko alam kung yun ba ay, teka lang, let me see atin pong titingnan. Kasi nga ay hindi ko makita. Indubo, Batangas. Makikita nyo mayroon doon portion na dahil na-occupy na ng isang kumpanya, aba, eh, yun, nakita ko rin. Kalbo, yan, kalbo na, eto yon. Ito po ay sa Barangay Banalo, Barangay Talahib sa Batangas, Lubo, Batangas. Actually, ang Lubo, Batangas, ay paikot siya na, no? Pati yung Batangas City. Ito po yung Prisgas. Ayan. Meron ho doon sa ituktok noon na makikita mo, kung gaano yung makikita nyo ho sa Rizal na kalbo na. Kalbo! So, syempre, dapat ang maging concern po dyan ng government, most in particular, ang Batangas Province, Batangas Provincial Government, ang Batangas City Government. Ang concern lang, syempre, nila dito, permit. Okay, kung nakakomply ng permit, go. Pero hindi ho nila naisip na, oh, teka muna, itong aking kumpanya, itong Prisgas na to, may masisira tayong kalikasan dito. Hindi natin naiisip na, ba, wala bang mga pamilya na maapektuhan kapag kahalimbawang napanot, nakalbo, itong ating pong kagubatan, ito pong ating karagatan. Hindi ba natin bibigyan ng konsiderasyon yung mga taong nakatira sa mismong baybay dagat o sa mismong barangay, pera lang ba at permit, yun lang ba ang konsiderasyon? Ewan ko ah, pero napaka-basic po kasi naman itong impormasyon na to, no, na dapat eh alam natin. But then, dahil nga sa pera, ayan, so anong nangyayari? Pinapayagan. Ano pa yun sa Rizal? Meron din sa Rizal. Kaya hindi na ho tayo nagtataka kung bakit ang Rizal, ang isa sa mga na-affected din diyan, yung ano, yung Morong Rizal, time will come. Makikita ho natin na baka malalus din yung mga tao naman dyan, huwag naman po sana. So sabi nga ho, ang panawagan nga ho ng ilan, maybe elections should be held during burn months. Bakit? Kasi ito yung kung saan yung bagyo tuloy, are still fresh, no, sa ating pong kaisipan. At siguro maaaring matandaan natin who failed us, no, and vote for someone worthy of our trust. Siguro yun ang dapat nating pag-isipan, no? Eh, ang nangyari, madali hong makalimot ang mga tao. Ewan ko ba, madali nga natin makalimot. Para lang sa mga nagkasala sa atin. Then after that, no, ay, okay na, libot ko na kung anong naging kasalanan. Ano nga bang kasalanan mo? Para mga ganun ba yung nature ng mga tao? Pero siguro dapat ho naman, pagka ho ganitong meron hong buhay na kinukuha, so dapat siguro mas maging maingat po tayo. And yung pong sa Pampanga naman, naalala ko, alam nyo ba na si Lilia Pineda, siya po yung Pampanga governor. Si Governor Relia Pineda, matagal na ho siyang governor. Actually, nagpapalit-palit lang po siya eh, no? During the reign or during the administration of Gloria Macapagal Arroyo, yung mga Pineda, sila-sila na yung mga nandyan. Sa palinsalinsalin lang yung kanilang ano, yung kanilang yung leadership diyan. Eh malakas sila kasi noon Huweteng. Sila ho kasi ay mga nagpapatakbo ng Huweteng diyan sa Pampanga. At syempre na nakakapagbigay, no? Eh ngayon lumusong sa bagyo, sa baha. Naka Prada at tapos yung anak, naka coach yung pambaha, naka Burberry. O, bakita nyo naman, yung coat niya, yung ano niya, pang, di ko alam kung kapote ba yon. Alam nyo, tinutulig sa ahoy ng netizens, no? Pagpapatuloy ko sa inyo, mga kaibigan, at mamaya, babanggitin ko po, ano-ano ho yung flood control projects ng Pampanga worth 15 billions, at alin po yung mga top 10 contractors na siguro dapat pisingilin, mostly ng atin pong, ng Pampanga provincial government, para naman makita na hanggang ngayon kasi, eh, baha pa rin, no? Lumayo tayo kasi sila yung mga binabaha. Pasalamat po tayo, hindi tayo binabaha. But then, we still have to pray for them na sana malampasan po nila ito. Tanggap po muna tayo ng ulat mula sa ating Pilipinas Patrol number 9, Carmi Islas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Go ahead, Ate Kai, sa iyong report.
2: Nakinabang ang mga residente ng Siniloan, Laguna sa Benteng Bigas Merona Program na hatid ng Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Division o DA Calabarzon AMAD, Agribusiness and Marketing Assistance Service sa pagkipagtulungan ng Food Terminal Incorporated at ang lokal na pamahalaan kamakailan. Ayon sa pabatid ng ahensya, nilalayon ng proyekto na mabigyan ng abot-kayang bigas ang mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa iba't ibang vulnerable sectors at mapalawa ang akses ng mga Pilipino sa dekalidad na bigas bilang bahagi ng pagpapatatag ng food security sa bansa. Kabilang sa mga nakabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas ang senior citizens, persons with disabilities, solo parents, four-piece beneficiaries, indigents, mga magsasaka, farm workers, mangingisda at minimum wage earners. Kasama pa sa pinayagang makabili ng murang bigas sa mga benepisyaryo ng walang gutom program, mga guro at non-teaching personnel ng DepEd, lower to middle-income households at mga nasa transport sector. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Maraming salamat, Carmi Isles. Bumungad sa akin itong isang ano. Although, marami kasi ang mga ano ngayon, mga page, no? Na basta lang, yung bago lang ba kalilitaw, no? Minumura yung mga kongresista naman mga flood control project na may pondo dito sa Bulacan. Titingnan ninyo hanggang dibdib ang tubig baha. Oo nga naman. Kaya dapat sana yung lumalangoy dito, hindi yung mga kababayan, maliliit nating kababayan ng mga ordinaryong Pilipino. Oo nga naman eh. Kasi alam mo ho ninyo, sa flood cycle, we have this ano eh, no? Yung paulit-ulit lang na ikot from baha, ayuda, Band-aid solutions, corruption, both buying and patronage politics. Pagdating ng election sa 2028, malayo pa ha, pero mind you, this coming 2027, mararamdaman na po natin ayan, yung epekto niyan, yung pangaano, yung ano niyo yon, yung pangangampanya nila. Ngayon pa nga lang meron na eh, di ba? Anyway, bago tayo magpaalam, Pampanga 15 billion flood control projects. Narito po yung top 10 contractors. Ewan ko kung mga taga-San, hindi naman natin sila kilala, but then we still have to find out kung magkano yung pera na inilalagay dyan. Nagaling po yan sa kaban ng taong bayan. 1.7 billion, imagine. Ano, 1.7 billion, Diyos ko, ang laki. 1.2 billion, ilan na to? 892 million, 663, ang dami, 623, 456, 453, 434, 409, and 354. Radiance Builders, MCJ Valenzuela, Northern Builders, no? Naalala ko yung isang interview dito sa mag-asawang, ano nga ba yun, yung dalawang contractor. Dahil sa kanilang pinagmamalaking napakadaming mga sasakyan, doon nag-start kung bakit nagkaroon po ng investigasyon sa flood control. Report ng ating Pilipinas Patrol number 7, Mara Grizula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Go ahead, Ate Mara, sa iyong report.
3: Ninanais ng BJMP Quezon District Jail na mabago ang ilang maling pananaw ng publiko tungkol sa Persons Deprived of Liberty o PDLs at sa kalagayan ng mga jail facility. Sa kapihan sa PIA Quezon, sinabi ni Jail Officer 2 Jonathan Blase, ang Development Officer, na isa sa mga misconception na nais nilang baguhin ay ang paniniwadang wala ng pangalawang pagkakataon ng mga dating PDL. Aniya, maaaring mahirapan ang isang PDL o isang dating PDL na makahanap ng trabaho dahil sa kanyang criminal record at maaaring may mga kumpanyang hindi siya tanggapin. Sinabi ni JO2 Blase na ang kawalan ng oportunidad na makapagtrabaho at kumita pagkatapos makalaya ay maaaring magtulak sa isang dating PDL na bumalik sa dating maling gawain. Samantala, sinabi ni JO2 Christian Piñera, jail nurse and mental health officer, na nais din nilang baguhin ang imahe ng jail bilang isang magulong lugar. Aniya, karaniwang ganito inilalarawan ang mga kulungan sa ilang pelikula, ngunit hindi ito ang aktual na kalagayan sa kanilang pasilidad. Sinabi niyang ang jail ay nagsisilbing rehabilitation center kung saan pinananatili ang maaliwalas, mapayapa at maayos na kapaligiran para sa mga PDL. 445 PDLs ang kasalukuyang nakapiit sa BJMP Quezon District Jail. Ayon kay J.O. Toblase, halos 80% sa mga PDL ay may kasong kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasunod naman sa mga pangunahing kaso, ang rape. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Ate Mara. Bago ako magpaalam, mga kaibigan, meron pong haze alert at 9 o'clock this morning mula po sa forest fires na sumiklab sa Kalimantan, sa Indonesia. Ang lalawigan po ng Quezon ay kasama sa areas that may be affected by haze. Pero marami pa hong mga lalawigan ang kasama, di lang po ang ang Quezon province, no? Pero kasali tayo, Batangas hindi ko makita, hindi naman sila kasali, pero tayo kasali po, okay? And then Albay, Rizal, Bulacan, Tarlac, Bataan, Pampanga, etc., Iloilo, Guimaras, no? So maging ligtas po sa haze. At ito po ay may kaugnayan na rin dito po sa air quality advisory na very unhealthy kaugnay po nitong nangyaring forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Mga kaibigan, wala na ho tayong oras sa atin pong palantuntunan Government at Work. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Sa hala ng ating mga nakasama sa bahaging technical, ito po ang inyong lingkod, May Formaran. Magandang umaga po sa inyong lahat.
4: So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.

0: Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Muling magbubukas ang Senate Impeachment Court para sa 20th araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Samahan niyo po kami ngayong araw nito sa makabuluhan at malaman na pag-uulat kaugnayan ng Senate Impeachment Hearing ni Vice President Sara Duterte. Kasama ang buong pwersa ng Radyo Pilipinas na nakatutok sa Senado, Nim Fasuncion, Melanie Valdos Reyes at Luisa Erispe. Ang Radyo Pilipinas ay mapapakinggan din sa aming call-up station, the 104.3 The Capital FM. Ang Radyo Pilipinas 1 ay available na rin sa Free TV at ito po ay joint cooperation sa pagitan ng PTV at RP1 na mapapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kabayan, ay antabayanan po natin ang mga inaasahang i-cover ng ating mga masisipag na mga reporters ngayong araw na ito. Bayan, inaasahang iaharap ng prosecution team ang dalawang military officers na sina Colonel Manaros Boransing II at Colonel Magtanggol Panopio bilang mga testigo sa umano'y maling paggamit ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds. At para makibalita po tayo sa mga huling kaganapan sa Senado, papapasukin na muna natin ngayon ang report na ito ni Nympha Asuncion. Nympha,
1: ang paglilinis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: Yes, sa pagpasok nga sa ikasyam na linggo ng impeachment trial ng Vice President Sara Duterte, nakatakdang hirap ng prosekusyon ngayong araw ang isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP kaugnay ng 112.5 million pesos sa confidential funds ng Department of Education o DepEd. Ngayong 20th araw ng impeachment trial ni VP Sara ay nasa ang ilalahad ni AFP Colonel Manaros Boransing II kung tumanggap ba ng financial assistance o monetary reward mula sa DepEd ang militar para sa taunang Youth Leadership Summit noong Education Secretary pa si VP Sara. Noong kunisyon ng Commission on Audit, ang paggamit ng DepEd ng 112.5 million pesos sa confidential funds noong 2023. Nagsumite ang ahensya noon ng mga certification mula sa mga opisyal ng militar bilang paliwanag sa mga gastusin. Pero sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 2024, sinabi ng mga military officer na hindi tumanggap ng intelligence funds mula sa DepEd ang kanilang mga unit para sa YLF. Sa parehong pagdinig, sinabi ni Boransing na hindi sana sila nag-issue ng certification para sa YLS kung alam nila na gagamitin ito ng DepEd bilang batayan sa pagpapatuloy sa paggamit ng confidential funds. Matapos si Boransing, susunod namang magpapatotoo si AFP Colonel Magtanggol Panopio na humarap din noon sa House Hearing 20.

0: Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
9: 1101.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong promote na opisyal ng Philippine Coast Guard. Leadership by example, binigyan diin ng Commander-in-Chief.
0: Headlines.
9: Halos 1.8 bilyong pisong halaga ng tulong na ipaabot na ng pamahalaan sa mga apektado ng bagyo at habagat.
0: Headlines.
9: Alternative work arrangements ipinatubad ngayon ng Malacanang sa 15 lalawigan dahil sa patuloy na epekto ng habagat.
0: Headlines.
9: AFP Colonel Manaros Borancing II nakasala ngayon sa witness stand sa 20th trial day ng impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
9: Department of Education inatasa ng mga pampublikong paaralan na palakasin ng mga protocol laban sa dengue at leptospirosis.
0: Headlines.
9: Presyo ng liquefied petroleum gas o LPG walang taas presyo ngayong Setyembre.
0: Headlines.
9: Kita ng SSS sa unang 6 na buwan ng 2026 umabot na sa 55.5 billion pesos mga epesyenteng paggastos ng pondo ng pambansang pamahalaan ngayong 2026 na itala naman ng Department of Budget and Management.
0: Headlines.
9: At Office of Civil Defense, pinag-iingat ang publiko sa mababang kalidad ng hangin ngayon sa Metro Manila at mga Karatig, Lalawigan.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang mga detalye ng ating balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong promote na opisyal ng Philippine Coast Guard. Leadership by example, binigyan diin ng Commander-in-Chief si Alvin Baltazar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng nasa 21 bagong promote na opisyal ng Philippine Coast Guard. Sa 21 mga narumpa, isa ang narumpa bilang Vice Admiral, dalawa bilang Rear Admiral at 18 Commodores. Samansay ng Pangulo ay binigyan din ito ang mahalagang papel ng mga taga-Philippine Coast Guard, lalo na sa panahon ng kalamidad at laging kasama sa mga search and rescue operations. Hindi anialintana ng mga taga-PCG ang sinusuhin itong panganib sa ngalan ng kanilang tungkulin. Mensahe ng Pangulo sa newly promoted PCG officials, manguna sa pamamagitan ng pagiging mabuting halimbawa at manguna ng may tapang at integridad. Nagpasalamat din ng Pangulo sa pamilya ng mga ito dahil sa sakripiso at pangunawa sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa bayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Maraming salamat sa inyong pag-unawa, sa inyong sakripisyo at sa inyong patuloy na suporta. This achievement belongs to you as it belongs to the officers that we honor today.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Halos 1.8 bilyong piso ang naipaabot na tulong sa mga apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro IV na 2.6 milyong pamilya na ang apektado ng masamang panahon. 678 na lugar naman mula sa 4 na rehiyon ay binabaha pa rin sa kasalukuyan. Asahan niya magpapatuloy ang tulong at magresponde sa mga apektadong lugar.
3: Still watching the ongoing effects dito sa Region 1 sa Pangasinan and some parts of Region 3 sa Zambales and parts of Tarlac, no? So hindi pa po tapos itong ating habagat season. Continuous pa po ang ating pagbibigay suporta sa lahat po ng mga nangangailangan and we are on full alert.
9: Samantala, pumalos sa 34 ang kumpirmadong nasawi dahil sa malalakas na pag-ulan dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon kay Alejandro, nagdagdag sa bilang ang isang individual mula sa Caloocan at isa sa Pangasinan. Sa kabilang dako, bineberipika pa ang 14 na napaulat na nasawi habang 4 ang patuloy na hinahanap mula sa pagguho ng Agana Bridge.
3: Kung pa po tayong biniverify na 14 patay, no? From Zambales, Subic, Tarlac, Pampanga, and Olongapo City. Hindi pa po validated ito, but as soon as we get the official validation from DILG, it's either masama sila or talagang ma-determine na hindi naman related sa habagat or disaster ay hindi po silang maisama.
9: Si OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro IV.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Naka-alternative work arrangements ang 15 lalawigan ngayong araw dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Kabilang dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Nagpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo. Maaari namang kanselahin o suspindihin ang mga LGU, ang klase o pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilang lugar, alinsunod sa mga umiiral na patakaran.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na all accounted na ang lahat ng pasahero ng lumubog na bangka na may sakay ng mga ita sa sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Sa panahon ng programang Boses kay PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina, na-recover na ang mga labi ng natitira pang nasawi sa paglubog ng nasabing bangka. Sa tala ng PCG, sa 13 pasaherong sakay ng lumubog na bangka, 4 ang nakaligtas, habang 9 naman ang kumpirmadong nasawi. Na-turn over na rin sa kanilang pamilya ang mga labi ng mga nasawi dahil sa nasabing insidente.
11: Ang na-mention sa atin dito ng ating search and rescue operation group relative na po dito sa insidente ito ay nakuha na po natin bilang po dito, sir, mga labi nitong mga huling pasahero.
12: Okay, okay.
11: Mali yes, po, sir, 13 passengers ng bangka at 4 ang nakaligtas habang siyam nga po itong binawian ng buhay. Pahabol po sa atin.
9: Si PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Makikipagtulungan ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA sa pamilya ng mga nasawi at nasugatan matapos ang landslide sa Tipo High-Tech Eco Park sa Subic Bay Freeport. August 29 nang mangyari ang pagguho sa kahabaan ng Tipo Road na ikinasawi ng isang Chinese employee at isang Filipino worker habang 2 ang sugatan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni SBMA spokesperson Armil Llamas na patuloy ang investigasyon, katuwang ang management arm ng Eco Park na Zanteng Subic International Corporation.
13: Tuloy-tuloy po yung investigation niyan kasi syempre pati yung mga positions po ng mga tao kung nasan sila nung time na yon. Lahat po yan, titignan po yan, and then syempre yung inspection din po na magatuwang po ang Zanteng at ang SBMA para po ma-determine kung saan nagkaroon ng pagkukulang, kung meron man, at kung ano po yung kailangan i-reinforce, i-improve. Alam, syempre po talagang ang main factor po natin dito talaga is yung walang habas na pag-ulan.
9: Si SBMA spokesperson Army Llamas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na pag-aralan ang pangmatagalang epekto ng global warming para makagawa ng mga hakbang laban dito. Una nang pinulong ng Pangulo ang kanyang gabinete at iba pang government agencies para palakasin ang pagtugon sa pagbaha sa Central Luzon at Metro Manila. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa global warming experts para mas mapalakas ang pagtugon dito.
14: Sabi na ilaglagay po ng mga infrastructure to actually prevent flooding. Mukha po talaga mabibridge dahil unusual na po talaga itong mga nangyayari. So sabi nga namin, kailangan hindi tayo ng parang advice or ano dun sa ating mga global warming experts para po preemptive at saka yung proactive moving forward.
9: Si Health Secretary Edwin Mercado.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kumilos at nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Tarlac para sa mga barangay at lugar na labis na naapektuhan ng habagat. Iginit ni Tarlac 2nd District Representative Christy Coelho Angeles na nakikipag-ugnay na sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pamamahagi ng relief goods sa mga apektado upang hindi rin sumapaw ang mga natatanggap din nilang donasyon mula sa iba't ibang grupo at pribadong sektor. Ayon kay Angeles, prioridad ngayon ng pamahalang palalawigan ng Tarlac ang mga lugar na na-isolate bunso ng nasirang tulay dahil sa habagat. Aabutin pa kasi ng matagal kung iikot ang mga residente, kaya mismo ang lokal na pamahalaan na ang magdadala ng mga kinakailangan ng mga residente para hindi na sila mahirapan pa. Pagitiyak pa ng pamahalaang palalawigan ng Tarlac na hindi lang ang isolated barangays ang mabibigyan dahil lahat ng apektadong residente ay mababahaginan ng tulong mula sa national at local government.
15: For them to be able to go here sa poblasyon to do grocery, iikot pa sa heron na tayong lalapit sa kanila at dadali natin yung mga basic needs nila like groceries, bigas, kaya silang napili natin. On the bag na hinihintay lang namin yung final submission ng news team ng kanilang mga recipients.
9: Sa kabilang dako, sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, ay sinabi ni Angeles na nagpadala na ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng mga kagamitan sa Tarlac para sa itatayong temporary o Daily Bridge matapos bumigay ang Agana at Aquino Bridge. Posibleng tumagal ang 2-3 linggo ang konstruksyon ng mga pansamantalang tulay para mabigyang access sa mga light vehicle at mga residente.
12: It will take about 2 to 3 weeks po ang ating daily bridge. But once it's done na po, gagawin na rin po nila yung permanent na mas malaki, mas maluwag na bridge. Kahapon po, nagpa-deliver na ng mga baka nang galing sa iba't ibang region. So it's just a matter of fixing things, isa set up na po nila. Pero tutungtong pa rin sila dun sa pagitan ng mga bridge na hindi bumigay. Doon ipapatong yung parang pinaka mga equipment nila.
9: Yan ang tinig ni Tardak 2nd District Representative Christy Coelho Angeles.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa ibang balita, Imo's Retarding Basin Project sa Cavite, isa sa gagawing pilot plan para sa Flood Control Master Plan sa Pampanga at Bulacan. Si AJ Ignacio sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Yes, Chef, i-ginuit niya ni Public Works Secretary Vince Dison na ang IMOS, isa, ang IMOS Retarding Basin Project sa lalawigan ng Cavite ang isa sa mga gagawing master plan para nga sa pagsugpo ng malawakang pagbaha sa Bulacan at Pampanga. Sa isinagawang inspeksyon ng kalihim sa naturang pasilidad na ito ay isa sa mga malalaking plano ng DPWH upang makita na at mabigyan ng solusyon ng mga pagkakaroon ng malawakang pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa, particular sa Central Luzon. Dagdag pa nga ng kalihim, ito ay sa pamamagitan ng tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, katuwang nga ang lalawigan ng Cavite kung paano may sasagawa ang naturang proyekto. Pakinggan natin na Chid, ang payag ni Public Works Secretary Vince Dison. Narito.
17: Ito talaga ang model. Ito ang model. Kasama din ng mga ibang retarding basin na ginawa na rin in the past. Pero ano talaga, importanteng makita ng mga kababayan natin para naman hindi sila mawala ng pag-asa na kung gagawin natin ganito at gagawin natin ng tama, kamukha nung ginawa dito sa Cavite, eh may solusyon din ang problema sa Central Luzon.
16: Yan ang tinig, Chad, ni Public Works Secretary Vince Dison. Chad, wala pa rin dito sa lalawigan ng Cavite para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Walang patid ang sinasagawang pagresponde ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Bulacan, gayon din ang provincial government nito sa mga sinalanta ng matinding pagbaha dulot ng mga serye ng mga bagyo at habagat. Sa panay ng Mark In, Mark Out kay Bulacan Local Disaster Risk Reduction and Management Officer, Retired Police Colonel Manuel Lokban Jr., sumampa sa mahigit 22,000 individual o katumbasang mahigit 6,000 pamilya ang nasa evacuation center at apektado ng sakuna. Dagdag pa ni Lokban na sumampa pa nga sa 27,000 na mga individual ang bilang ng mga nasa evacuation center sa kasagsagan ng mga pag-ulan. Ipinag-utos na rin ni Bulacan Governor Daniel Fernando, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag mapatid ang ipinaabot na tulong o pinaabot na tulong ng national government sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development. Handa rin ang pamahalaang palalawigan ng Bulacan na dagdagan pa ang ipinapaabot na tulong sa mga apektadong residente sa pamamagitan ng paggamit ng Quick Response Fund o QRF ng probinsya.
18: Pauna na po sila ng about 96,000, kung hindi po ako nagkakamali, na re-bids po para mabigyan itong ating mga kababayan na naapektuhan ng pagbaha at nailikas po natin sa evacuation center. Ganun din naman po ang ating pamahalaan lalawigan bago pa man nagkaroon ng pagbahang ganito ay meron na po tayong mga naihanda na stockpile at ito rin po ang ginagamit ngayon para dun sa naitulong ng national. Ito ay masuportahan ng mga galing din sa lalawigan.
9: Yan ang pahayag ni Bulacan Local Disaster Risk Reduction and Management Officer, Retired Police Colonel Manuel Lokban Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Bahagyang bumaba ang tubig baha sa bahagi ng NLEX, partikular sa bayan ng San Simon, Pampanga, na binaha dulot ng habagat. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NLEX Corporation, AVP for Traffic Operations Robin Ignacio na bagamat mabagal ay makakaraan na ang lahat ng sasakyan sa lane 1. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta.
19: Coming from north, especially pagka-exit na po siguro ng Tiplex, or even coming from SCTX, ano po, dumiretso lang po dito sa Central Luzon Link Expressway. Tuloy-tuloy po yun, yung dulo po nun ay sa Nueva Ecija, and then from Nueva Ecija, i-access lang po ulit itong main highway, yung Harlica Highway, and then pwede na po ulit mag-access sa NLEX, either Santa Rita Interchange or dito sa Balatas Interchange.
9: Si NLEX Corporation, AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Labis na ikinadismaya ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pagnanakaw ng specialized na kable sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila na naging dahilan ng pagkasira ng operasyon ng pagbomba ng tubig at abot bewang na baha sa lugar. Nagbanta na rin si Dizon na hindi nito palalampasin ang nasabing akto ng pagnanakaw, lalo pat malaki ang idinulot na perwisyo ng hindi paggana ng nasabing pumping station. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinag-utos na ng kalihim ang mahigpit na seguridad sa mga pumping station sa tulong ng Philippine Coast Guard para mabantayan ng maigi ang pasilidad at hindi na maulit ang insidente ng nakawan. Babala pa ng kalihim sa mga nagnanais pang gumawa ng kaparehong akto ng pagnanakaw na huwag nang ituloy ito dahil tiyak na pananagutin sila ng gobyerno.
20: Nakaw na wire, yung sa genset, tsaka yung sa connection sa Meralco, pareho. Kaya wala talaga. Tinirang agad eh. Ito yung nakaw. Ito mga malaking to. Yan, hindi simple kasi yung mga equipment na to eh. Hindi to ordinary yung mga kable na pwede natin bilhin sa hardware. Ang tagal-tagal namin pinaghirapan na pagganahin to. Ang laking perang ginastos dito, tapos meron na magnanakaw. Laking perwisyon dinudulot nyo. Kaya nga magpoporkido kayo ng mga bakal tsaka mga wire dito. So hindi to tolerate ng Pangulo natin na.
9: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Patuloy ang clearing operations ng Metro Manila Development Authority o MMDA, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan para maiwasan ng mabarahan ng basura ang mga daluyan ng tubig. Sa 10 balitaan, sinabi ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na katuwang din nila ang tupad workers sa pag-alis ng mga naiwang basura, burak at iba pang siltation. Ayon kay Torre, round the clock din ang inspeksyon ng MMDA sa kanilang pumping stations habang nag-deploy ng mobile pumping equipment upang tumugon sa mga binahang lugar sa Metro Manila.
21: Take advantage of the good weather para linisin uli ang ating mga waterways kasi ang mga waterways natin, pagkatapos talaga ng bahayan, makikita mo, ang dami talagang burak at saka putik na naiiwan dyan. So, lumiliit uli ang capacity niyan. So, andyan na naman kami. Gamit ng tupad, gamit ng tao namin, nililinis na naman natin ang mga waterways para yung mga naiwan ng mga silt ay malilinis natin, including syempre yung mga basura. Then, for the long term, ayan, andyan naman ang DPWH at nag-inspection na naman sa iba-iba pang mga pumping station na wala sa MMDA. And on the part of MMDA, inspection din kami ng aming mga U-73 pumps natin para siguraduhin na tip-top shape na naman siya.
9: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing II sumalang na ngayon sa witness stand para patunayan ang kanilang sertifikasyon na inissue sa Department of Education. Ayon sa testigo, walang kinalaman ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa aktibidad ng Philippine Army na siyang ginamit ang ahensya sa liquidation sa Commission on Audit. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Dead si Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing II, ang unang military official na humarap ngayon sa Senate Impeachment Court. Si Buransing ay Assistant Chief of Staff ng Civil Military Operations ng 1st Infantry Tabak Operations na siyang nagsagawa ng mga Youth Leaders Summit o YLS at Information Education Campaign sa Zamboanga. Sa offer na binasa ni Private Prosecutor Reynaldo Robles, nang hingi si Retired Major General Nolasco Mempin, News pagsek ng DepEd ng sertifikasyon kay Boransing bilang patunay na matagumpay ang kanilang YLS at IEC. Sinabi ni Boransing hindi sila tumanggap o walang binabang bondo mula sa confidential funds ni VP Sara sa DepEd para sa naturang mga aktibidad. Base sa report ng Commission on Audit, ginamit umano ng DepEd ang certification para sa YLS at IEC activities ng Philippine Army sa paggastos ng 15.54 million pesos ng confidential funds. Narito ang bahagi ng pahayag ni Private Prosecutor Ray Robles.
1: Hingi ang DepEd ng certification tungkol sa mga programa ng Philippine Army. Ngunit, isinumite ito sa COA. Ginamit ang dokumento na para bang pinapatunayan nito ang information gathering at surveillance activities ng DepEd at ang di umano'y pagbabayad sa mga informers nito. Ang patunay sa trabaho ng Philippine Army ay ipinresinta bilang patunay sa paggastos ng DepEd.
22: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ang oras po natin, 11:23 ng umaga. Baling na tayo sa Palasyo ng Malacañang para sa briefing kasama si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
9: Nakatutok doon si Raquel Bayan. Raquel?
4: Yes, Chad. Pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro ngayong umaga.
6: At DBM. Binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng paghahanda ng mga kababayan natin dahil sa epekto ng climate change. Ayon sa mga eksperto, ang isa sa mga dahilan ng walang humpay na malakas na buhos ng ulan ay climate change. Hindi nasunod ang mga master plan umpang 1941 para sa Metro Manila at 1936 para sa Cebu. Kung nasunod lamang daw ang mga ito, maaaring ang mga lugar na hindi dapat natayuan ng infrastruktura at ang mga lugar naman na bahain ang dapat na natiling libre at walang infrastruktura para siyang tumanggap ng tubig ulan. Ayon sa Pangulo, dapat ipatupad ang batas, pati ang no-build zone. Huwag nang mamulitika, ipatupad ang batas at dapat ipaliwanag sa lahat na kailangan na mas maging istrikto sa pag-implementa ng batas para sa ating kaligtasan. Marami tayong magagandang batas pero hindi na ipapatupad ng maayos dahil sa palakasan system o korupsyon. Hindi na ito dapat, hindi na ito maaari. Ayon kay Pangulo Marcos Jr., alamin natin ang epekto ng climate change at ipatupad ang batas ng walang pinipili o walang pinapaboran. Sa DepEd, ituro sa mga bata kahit sa murang edad ay makakatulong sila. Sa mga estudyante, ang role ng bawat isa ay dapat malaman at lagi maging handa sa epekto ng climate change. Mas magiging malala ang epekto nito sa mga susunod pang mga taon. Huwag nating paabutin sa ganoong kondisyon. Sa bawat barangay, ipaabot natin na ang bawat residente ay may ambag para mabawasan ang malalang epekto ng climate change. Mula sa maayos na pagtatapon ng basura, paglilinis ng kapaligiran, pagtanggal ng mga bara sa daluyan ng tubig, hindi ito maliit na bagay. Sa LGUs, ipatupad ang no-build zones. Siguruhing maayos ang nasasakupan, makipagtulungan para mawala ang mga bara sa daluyan ng tubig. Siguruhing nakokolekta ang basura at nailalagay sa tamang tambakan. Hindi ang LGU ang nagiging dahilan kung bakit walang at dapat malaman din na hindi dapat ang LGU ang maging dahilan ng hindi pagkokolekta ng mga basura. Sa atin nagsisimula ang pagpapakita ng responsibilidad. Ang utos ni Pangulo Marcos Jr., huwag tayong magpakampante. Maraming bansa na rin ang nakakaranas ng intense monsoon, major storms, at severe flooding tulad ng Nepal, China, Laos, Pakistan, India, at Kenya. Nariyan din ang pagbaha sa Japan, South Korea, at ang Grand Canyon sa US ay nakaranas din ng flash flood. seryosohin natin ang banta ng climate change. Kahandaan ang susi para malampasan natin ang panganib nito. Kung hindi ito nabigyan pansin noon, si Pangulo Marcos Jr. muli ang magpapasimula para higpitan ang pagpapatupad ng mga polisiya na may kinalaman sa climate change. Ito ay para sa atin. Ito ay para sa bansang Pilipinas. Mga ahensya ng pamahalaan, pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon sa Malacañang. Layunin ng Pangulo na siguruhin ang mabilis na pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan sa pangangailangan ng ating mga mamamayan mula Central Luzon at ibang apektadong lugar. Kabilang sa mga tinipo ng Pangulo ang mga kalihim ng DND, DILG, DOST, DA, DOH, DPWH, DBM at ang kinatawa ng OCD. Sa update ng OCD, patuloy ang pamamahagi ng non-food items, bigas at potable water sa mga apektadong residente, maging ang financial assistance sa mga EDGU, procurement ng rubber boots at ang transportation assistance sa tulong ng AFP, PNP, PCG at BFP. Patuloy din ang search and rescue and retrieval operations sa mga binahang lugar. Ayon sa ulat ni Social Welfare and Development Secretary Rex Quechalian, umabot sa mahigit 618.3 million pesos na halaga ng humanitarian assistance ang naihatid sa mga apektadong lalawigan sa Central Luzon, gaya ng Tarlac, Pampanga at Bulacan. Sa buong Region 3 naman ay umaabot sa mahigit 874.8 million pesos ang halaga ang naipaabot na tulong. Kasama sa mga interventions ang pamamahagi ng family food packs, ready-to-eat foods, non-food items at AICS. Inulat din ng ahensya na dineploy nito ang Specialized Disaster Response Vehicle at tatlong mobile kitchen upang makatulong sa pagsaservisyo sa mga apektadong mamamayan. Sa pulong ay inalam ng Pangulo kung nararating ba ng tulong ang mga isolated na lugar dahil sa matinding pagbaha. Dagdag pa ng Pangulo, walang pamilya ang dapat na maiwan sa panahon ng kalamidad. Tiniyak naman ng kalihim na sapat ang supply at nahahatiran ng pagkain ang mga nasa isolated area. Inilahad naman ni Agriculture Secretary Kiko T. Laurel Jr. na may mga magsasaka at mga ngisda na naapektuhan. Ngunit maagap ang naging tugon ng ahensya sa tulong na immediate agricultural assistance, crop insurance and financial assistance at agri-recover na naglalaan ng 35,000 pesos na loan para sa mga apektadong magsasaka at mangisda. Siniguro rin ng kalihim na may sapat pa rin at tayong supply ng pagkain. Sa pulong ay inalam din ng Pangulo sa DOH ang lagay ng ating mga kababayan na nagkaroon ng leptospirosis dahil sa malawakang pagbaha. Ayon kay Secretary Edwin Mercado na nanatiling nakahanda ang ahensya, pagdating sa gamot at dahil na rin sa intervensyon ng pamahalaan ay mas mababa ng 19% ang mga kaso ng leptospirosis kumpara sa nakaraang taon na umabot sa 7,187 cases. Siniguro din ng kalihim na sapat ang supply ng gamot para bigyang lunas ang mga nagkasakit. Dagdag pa ng kalihim, kasalukuyan mang full capacity ang NKTI ay nakaalali naman ang PGH upang tugunan ang ibang leptospirosis cases. Maaari na rin pumunta ang ating mga kababayan sa mga pribadong ospital sa tulong ng PhilHealth packages. Samantalang may leptospirosis expressly naman sa DOH hospitals. Iniulat naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang status ng mga ginawang kalsada at tulay na naapektuhan ng matinding pag-ulan at baha, kasama ang Agana Bridge at Aquino Bridge sa Tarlac City. Kasalukuyan nang isinasagawa ang pagkumpuni sa Agana Bridge habang sa Bailey Bridge muna pasamantalang pinapadaan ang mga motorista. Ginagawa na rin ang Balinti Dike at San Isidro Dike sa Tarlac habang under warranty ang mga ito. Ginagawa na rin ang Santo Cristo Dam sa Lubao, Pampanga at ang Bukaw Dike sa Botolan, Zambales. Patuloy na rin ang pagkukumpuni sa Santa Fe Bridge sa San Marcelino sa Zambales habang Bailey Bridge muna ang pasamantalang daanan ng mga biyahero. Siniguro naman ang kalihim na marami pang mga tulay at kalsada at pumping station ang patuloy na inaasikaso ng DPWH. Tiniyak naman ni Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon na may pondo magagamit ang pamahalaan upang tugunan ang mga naging epekto ng baha at sama ng panahon sa ilalim ng Quick Response Fund.

0: Maaari po akong tumanggap ninyo mga katanungan.
1: Marisol Halili, TV5. Nabanggit nyo na rin lang po yung climate change. Kanina, nakausap po namin si Commissioner Albert de la Cruz of the Climate Change Commission, and one of their concerns is that hindi raw sila pinapakinggan ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Kahit nakalatag na yung mga policies, hindi nakikinig sa kanila. This is ironic considering that the President himself is the chairperson of the Climate Change Commission. How does Malacanang plan to address this?
0: Hindi na po mangyayari yan. Dahil pagtutuunan po ng pansin, ang issue patungkol sa climate change, at yan po ang binigyan din mismo ng Pangulo kahapon sa naganap na meeting. Yan po ang pinupursigi ng Pangulo na dapat na malaman ng ating mga kababayan ang epekto ng climate change. Dahil hindi lang ito, kung ano yung naranasan natin, lakas ng ulan, biglang buhos ng tubig at baha, hindi lang ito ang maaaring mangyari dahil sa nangyayari na ang climate change. So dapat natin itong paghandaan at lahat ng mga polisiya, batas ay dapat ipatupad. Yan ang nais ng Pangulo.
1: Kanina po may nabanggit kayo na matagal nang merong master plan sa Metro Manila and Cebu pero hindi ito nasunod. Saan po nagkaroon ng pagkukulang? Sino-sino po ang may liabilities dito?
0: Sa ating nadinig, hindi lang sa panahon ngayon, kundi umaabot na halos ng 40 years na hindi nagampanan ang tungkulin para maisaayos ang urban planning, no? At ang tamang pagpapatayo at kung saan dapat ipatayo ang mga infrastruktura. So sa ngayon ay wala tayong sasabihin kung sino sisisihin, kailangan nating solusyunan at para maipatupad at masaayos ang mga daanan at lagusan ng tubig upang hindi manatili ang tubig sa daanan at sa mga kalye na nakakaperbisyo sa lahat sa atin at nakakasira na rin ng mga ari-arian ng ating mga kababayan.
1: Yung sinasabi niyo po kanina, Yusek, na hindi na ulit mangyayari yung mga agencies na hindi nagkikinig sa Climate Change Commission, how do we plan to do that? Ano po yung gustong sabihin ng Pangulo sa kanila?
0: Kahapon po ay nagkausap nga po kami dahil nga po ang gusto ng Pangulo po talaga ay maipahatid sa ating mga kababayan ang epekto ng climate change. Dahil hindi po ito biro, hindi na po ito parang subject sa ating science na pinag-uusapan lamang dahil nandito na po, realidad na po ito. So, nais po talaga ng Pangulo ay maisaayos ang lahat ng dapat na maisaayos. Although, hindi po sa pagtatapos ng termino ng Pangulo matutupad lahat ito. Pero sisimulan po ito ng Pangulo at makikipag-ugnayan po

0: inulat niya sa Pangulo, ay yung mabilisang remedyo sa ngayon. At kung meron mang gagawin pa, mga long-term solutions, yan po ay pinag-uusapan. Pero sa ngayon, ang tutok po ni Secretary Vince Dison ay kung ano agad ang paraan para maibsan ang epekto ng malakas na ulan at ang mabilisang pagtaas ng tubig baha. Although, nakita po natin, marami na rin po nagsabi na yung mga nagawa po ng DPWH within Metro Manila, karamihan po dito ay talagang tataas ang tubig, pero mas mabilis naman din pong humupa ang tubig baha. Pero hindi lang po dapat sa Metro Manila ito naranasan. So, anayos din po ng Pangulo at ng DPWH ay magawa ito sa lahat ng parte ng Pilipinas. Pero sabi nga po natin, it will take time, pero nakikita po natin ang trabaho ng DPWH at sunod-sunod po ang lahat ng pagkukumpuni ng mga naapektuhan ng mga kalsada at mga tulay.
1: Yusek, you said hindi po may sasakatuparan lahat bago matapos ang termino po ni Pangulo. Pero can you assure na before this term ends, may mararamdaman po ang mga Pilipino?
0: Sa ngayon pa lamang po ay nararamdaman na natin sa Metro Manila. Marami na po nagsabi, kahit na po ang si Congressman Toby at saka si Secretary Gatchalian sa Valenzuela ay alam nilang mayroong epekto yung mga nagawa na po ng DPWH. Pero ang sabi nga po ng Pangulo, yung lakas ng ulan na hindi natin dinaranas noon. Kaya kailangan natin malaman gaano karami yung ulan na binubuhos ngayon sa mga sa panahon ng tag-ulan kumpara sa nakalipas na 10 taon. Ano yung pagkakaiba? Dahil malamang, ang ayon kay Pangulo, may mga nagawa tayong mga paraan, pero itong mga paraan na ito ay maaaring tama sa panahon nung nakalipas na 10 taon. So, kailangan i-adjust ang mga dapat na gawin para mas angkop sa nangyayaring climate change ngayon.
2: Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
3: Hi, Yusek. Good morning. Doon lang po sa sinabi nyo na this issue in urban planning goes way back 40 years ago. Why is the President prioritizing this issue only now? And kung na-prioritize po in the past years of the administration, ano po yung ginawa?
0: Matagal na po nababanggit ng Pangulo about climate change. Inaaral niya po kasi ito. At ngunit, katulad ng sinabi natin, naging prioridad niya po rin ang infrastruktura. Pero hindi naman po natupad nung dating namumuno sa DPWH, yung dapat na nagawa. So, hindi tayo kailangan magsisihan. Kaya kung ano man yung naging pagkukulang noong nakaraang namuno, hindi po ito papayagan ng Pangulo, kaya tutok po siya lalong-lalo na sa epekto po ng climate change dahil mas nakikita po natin at mas nararanasan natin po ang hagupit ng puwersa ng kalikasan. So, hindi tayo dapat magpatalo, maging handa po tayo. Yan ang nais ng Pangulo.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
4: Hi ma'am, good morning. Ma'am, ilang political clan na po ang namuno ng ilang taon at dekada sa Pampanga, ngunit hindi na solusyonan ng baha. Sila po ay mga Lapid, Pinedas. Maraming kabalian po ang nagtatanong, bakit tila napabayaan sila gayong alam naman ng mga opisyal na to na catch basin ang Pampanga. Gayun din po ang Fernando sa Bulacan. So ma'am, tanong lang, kakayanin ba ng national government para solusyonan ng baha sa Pampanga at Bulacan?
0: Sa unang premise mo, muli ayaw nating magkaroon ng turuan kung sino may kasalanan o kung sino yung gumagawa ng trabaho. Dahil hindi ipo ito sa kasalukuyan o sa nakaraang 3 taon ang sanhi ng problema. Sabi nga natin, pati mga eksperto ay nagsasabing mga 40 years na hindi natupad at hindi sinunod ang dapat na gawin para sa planning. So ngayon po, ang kinakailangan natin, ang nagkataon lamang po, na kay Pangulo Marcos Jr. lahat bumagsak ang mga maybe pagkukulang, negligence, kapabayaan, at mga ghost projects na nangyari nung nakaraang mga na

0: karaang administrasyon. At sa ngayon ay kailangang walisin, linisin ng Pangulo ang mga nagawang pagkukulang noong mga nakaraang administrasyon. Kaya kailangan natin itong pagtulong-tulungan, pero hindi po kailangan na tayo ay magsisihan sa ngayon. Kung matutupad po ito ng Pangulo, sinisimulan po ng Pangulo sa administrasyon na ito ang lahat ng dapat gawin. Makikita nyo naman sa lahat ng pagkakataon sa mga balita kung paano tinututukan ng Pangulo ang operasyon patungkol sa kontrabaha.
1: Senyalis na po ba ito para maging ganap na batas na ang Anti-Political Dynasty Bill?
0: Layo yata. Medyo malayo.
1: Because the Pinedas po, nagpapalitan lang sila ng silang magkakamag-anak.
0: Alam niyo po, alam din niyo po, alam nating lahat na nais ng Pangulo na sa kanya ring pamumuno magkaroon ng batas patungkol sa Anti-Dynasty Bill or Anti-Political Dynasty Bill. So, priority po yan ng Pangulo. At alam din po ito ng Kongreso na isa po yan sa tinututukan ng Pangulo. Pero kung ikokonekta po natin ito sa mga liderato ngayon, sa Pampanga, sa Bulacan, hindi na po ito necessary sa ngayon. Kailangan po na magkaroon tayo ng batas para mas magkaroon ng tsansa ang ibang mga kababayan natin na maging leader at maipakita naman din nila ang kanilang kagalingan.
2: Okay, follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
3: Ma'am, napag-usapan na rin po yung mga Pineda sa Pampanga. Kahapon po kasi nagkaroon ng statement si Governor Lilia Pineda. Nang matanong po siya kung anong isasagot niya sa mga nagagalit at nagtatanong na Kapampangan kung bakit nakakaranas sila ng ganong katinding pagbaha. Ang sinabi po niya, kailangan natin ay panalangin, kailangan magplano tayo para sa ating mga pamilya at huwag iasa sa gobyerno ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Does the palace have anything to say to this? Yung ganito pong klase mga mensahe sa kanilang mga nasasakupan?
0: Well, igagalang po natin kung ano mensahe mismo ni Mayor, Governor Pineda. Dahil siya po ang nakakaramdam nito. Wala naman po siguro masama kung talagang sama-sama rin tayo mananalangin. Dahil sabi nga po natin, isa-isa sa mga dahilan ng ganitong klaseng unos ay climate change. Isa lamang ito. Maraming factors. At kailangan din po talaga lahat tayo ay nagtutulong-tulungan. Hindi po magagampanan ng gobyerno ang mailigtas kayong lahat kung ang iba nating mga kababayan ay sumusuway sa batas. So kapag sinabi po natin na no-build zone, at yan po ay delikado na kayo magpatayo sa ng bahay, yun po ay ibig sabihin na huwag na po kayong sumuway. Dahil kaligtasan nyo rin po naman ang magiging issue dito. So, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay tumupad sa batas. Para, pag tumupad naman tayo sa batas, mas madali magagawa ng paraan kung ano man ang magiging issue dahil sabay-sabay tayong nagtutulong-tulungan.
3: Ma'am, that message did not sit well with a lot of the constituents. Mm-hmm. Dahil ang dating po sa kanila parang kanya-kanya na tayo. Kasi at this time of extreme crisis, people look to government to save them and then comes to governor saying, huwag niyo iasa lahat sa gobyerno. Does the palace have at least a message to local government officials in how they send these messages to people especially at this time?
0: Mahirap po kasing pangunahan ng Pangulo at magdikta ang Pangulo sa sasabihin ng bawat isa. Sasabihin na naman nila, nakikialam ang Pangulo sa kanilang freedom of expression. So, nasa tao po yan kung paano niya pong ibibigay ang kanyang mensahe sa mga kababayan natin na nakakaranas ng, of course, kalungkutan, kasawian, disappointment. At ang Pangulo po naman ay ramdam po ang hinain ng ating mga kababayan. But still, kailangan po nating ipatupad muli. Kailangan ipatupad din ang LGUs, ang namumuno sa LGU, ipatupad ang batas. Dahil wala din naman po magkakaroon ng problema sa mga naganap na pagguho ng bahay kung lahat naman po din ng liderato sa LGUs ay tumutupad at nagpapatupad ng batas. Muli, sa mga ating mga kababayan, ang mensahe po ng Pangulo, hindi po kayo maiiwan. Lahat po kayo ay sama-sama po tayong babangon at mararamdaman ang ginhawa. Siguro ang kailangan lang po talaga natin ay magtulungan at hindi po rin kakayanin ng gobyerno. Real talk tayo, ang gobyerno po ay lagi nandiyan. Ang pagbibigay ng ayuda ay nandiyan. Pero kailangan din po kayo ng gobyerno para mas gumaan ang nararanasan nating mga dilubyo. Kasi kayo rin po ay may responsibilidad para sa ating pamahalaan.
3: Sorry ma'am, last for my part. Patanong lang ng aking colleague. Si Mayor Ronnie Evangelista naman po ng Rodriguez Rizal, ang sinabi niya, dahil daw sa topography ng kanilang lugar, walang choice sa mga residente kundi mag-adjust at magpataas na lang daw ng mga bahay at magpagawa ng second floor. Nanawagan po siya ng pondo mula sa national government para sa mga walang kakayahan na magpatayo ng second floor. Ano ho masasabi niyo rito?
0: Second floor? Meron naman tayong binibigay na pabahay. Kumbaga, meron tayong murang pabahay na proyekto ng Pangulo at ng DSUD. Hindi ko po makita yung ibig niya sabihin sa kanyang mensahe. At ito po bang sinasabi niya na dapat bigyan ng pondo para makapagpatayo ng second floor? Ito po ba ay may mga titulo? Ang mga nagpatayo po ba ng bahay na ito ay tumupad sa building code? Masakit man sabihin, minsan mabigat na gampanan or gawin. Pero lahat po tayo, kaya po tayo may batas ay dapat natupumpad sa batas. Hindi po dapat na gumagawa kayo ng istruktura nang hindi po naaayon sa batas at lumalabag sa building code. So ang tanong, Mayor, si Mayor, tanong natin kay Mayor, yung gusto po ba niyang tulungan? Maganda naman ang kanyang adhikain. Pero ang gusto po ba niyang tulungan ay mga taong may titulo na sa lupa? So kasi kung wala pong titulo sa lupa ito, ano yung rights nila na magpatayo? Legal na aspeto po. Yun lang. Kasi kung tutulungan natin at informal settler sila at ito po ay may ibang may-ari, malaking issue po yan.
2: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
4: Yusek, good morning po. Yusek, if I'm not mistaken, 3 years ago, nag-present si Presidente yung proposal ng national government na yung portion ng Candaba Swamp sa Pampanga gawin sana ng water impounding area, pero tinutulan ito ng isang kongresista na taga Pampanga din. Saying na maapektuhan yung mga magsasaka, lulubog yung farmland. Yusek, naniniwala ba ang palasyo na kung natuloy sana yung proposal ng Pangulo ay hindi ganun kalala yung sitwasyon sa NLEX sa kasalukuyan na hanggang ngayon mukhang marami pa rin stranded na motorista?
0: Sa ating pagkakaalam ay nagkaroon din po, tama po kayo, nagkaroon ng ganitong proposal at ang isa sa mga nag-push nito ay walang iba kundi ang dating Secretary Babe Singson. At alam po niya ang kahalagahan ng ganitong klaseng proyekto. So, sa mga nagtatanong ng mga kababayan natin sa Pampanga, siguro dapat mas alamin nila yung anong nangyari dito para makita nila kung ano yung naging resulta ng ganitong klaseng pagtutol. But still, wala po tayong sisisihin dahil maaari naman po magkaroon pa ng ibang proyekto na maiibsa naman po ang nangyayari sa mga kababayan natin dito sa Pampanga.
4: Yusek, is there a possibility na ma-erase uli ito? Lalo na yung NLEX, napaka-importante, transport ng goods, and it is being considered as a Luzon Economic Corridor.
0: Sa kahapon po ay mayroon na pag-usapan patungkol po dyan. At siguro po mas nanaisin kong si Secretary Vince Dizon ang magbigay ng detalye. Pero napag-usapan po yan kung ano po ang balak nila. At meron po, yes, meron silang balak na napag-usapan, pero bago namin ibigay, mas maganda po, di ba? Mas aralin mabuti kung tama at naaayon pa ang proyektong ito.
4: Yusek, isa na lang, pahabol lang. May mga proposal na sana gawin libre muna yung toll fee sa NLEX. Sinusuportan ba ito ng palasyo?
0: Yung stranded doon? Libre?
4: Gawin ba?
0: Ba't kayo papapasok? Kung traffic na. Huwag mo nang gamitin muna. I mean, di ba? For the meantime, huwag na muna kayong dumaan doon kasi kung hindi naman din siya makakalusot. So, anong purpose ng libre? Hindi, tanong ko lang. Magandang adhikain yung libre. Pero kung ililibre natin, di ba, mas maraming sasakyan na papasok. So, pag maraming papasok na sasakyan, mas lalo magkakaroon ng traffic. So, dapat nga iwasan nila muna itong NLEX.
4: Yusek, siguro, ang sinasabi dito, yung mga naipit na mayroon pang dadaan ng mga toll fee, na toll, ano, toll plaza.
0: Siguro bago po magmungkahe ang Pangulo, alam naman po ng NLEX kung ano nangyari dito at ano ang kanilang responsibilidad. Dapat sa kanila manggaling ang kautosan na ito.
4: Salamat po, Yusek.
2: Okay. Follow-up question mula kay Ivan.
3: Ma'am, ang Pangulo ho ba wala siyang naisip na possibly instructions to the Toll Regulatory Board to impose sanctions perhaps to the management of North Luzon Expressway dahil po sa nangyaring ito? Kasi marami ho yung nagrereklamo na fine, nandiyan yung baha, it's beyond them, pero perhaps may nagawa silang ibang mga bagay para, for example, hindi na papasukin yung iba na hindi na naipit doon, things like that.
0: Kahapon po ay napag-usapan ang problemang yan, pero hindi napag-usapan kung anumang sanction. Ang nasa proposal po ng Pangulo ay paano po matutulungan yung mga naipit natin mga kababayan sa NLEX. Most probably, pagka nakausap ko ang Pangulo, ay itatanong ko po yan. Dahil hindi po sa ngayon ang pag-sanction ang inuuna ng Pangulo, kundi ang kaginhawahan ng ating mga motorista.
2: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
5: Yusek, nabanggit niyo po kanina yung pabahay. Follow-up lang po doon. How prepared is our pambansang pabahay program to absorb those families living po doon sa mga no-build zone? At sila po ba yung priority ng ating admin?
0: Okay, meron po tayong, yes, mura po ito. Ang murang pabahay po sa administrasyon po ng Pangulo ay napaka abot-kaya ng ating mga kababayan. Kung nakakapagpatuyo po sila ng magandang bahay sa mga lugar na hindi dapat, kaya po nila yan. Maaabot po nila ang presyo po ng murang pabahay ng Pangulo.
5: And ma'am, naging malinaw po yung posisyon ni Pangulong Marcos from keeping Christmas celebrations modest last year to Sona 2026. Keep things simple but with dignity. Ano po ang masasabi ng Malacanang sa mga government officials who were seen wearing designer clothes while inspecting flood hit areas? Kasi ang perception po ng ibang tao ay insensitive or out of touch. May pinaabot po bang mensahe ang Malacanang to DILG down to local governments?
0: Wala. Kasi walang mensaheng Pangulo patungkol dyan. Ang pagsiservisyo po ay hindi po nakikita sa damit. Nakikita po ito sa gawa. Nakikita po ito kung visible ba yung mga leaders at nandiyan dyan sila para tumulong. Maybe sasabihin na iba, bakit designer clothes pa ang suot? But sabi nga natin, hindi po nakikita ang pagtulong, ang serbisyong totoo sa damit ng isang leader. Mas maganda po, meron pong mga iba, napakasimple ng dating. T-shirt, pants, yung iba nagpapaulan pa, pero wala namang natutulong. So mas maganda po, natignan ang leader sa trabaho, sa gawa, hindi po sa damit.
5: Pero ma'am, sabi po sa RA 6713, public officials and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their positions and income. They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form.
0: Hindi po ako makakatugon sa mga opisyal na gumagamit ng mga branded na damit. Pero alam naman nila kung ano ba ang dapat na ikilos at kung paano dapat makisalamuha sa ating mga kababayan. Di natin alam kung ang pagsusot ng branded na yan ay mura na sa kanila. So, depende. Depende sa kanila. Baka yan ay, kung sa atin na ordinaryong tao ay napakamahal, baka sa kanila ay mura lang yan. Dahil yan ang kanilang nakagawian. But still, siguro, kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma, at kalungkutan.
2: Okay. Sunod na tanong mula kay Samuel Madanilla, Business Mirror.
6: Good morning, ma'am. Balik lang po ako dun sa na-mention po nila kanina na gusto ni President Marcos i-intensify yung implementation ng no-build zone policy. Bakit po ito yung nabigyan pansin na specific policy ni President Marcos?
0: Marami po kasi naaapektuhan sa mga lugar na dapat na hindi tinatayuan. Unang-una po, ang estero. Dapat po mas malinis yan para hindi natatapunan ng basura. Nagiging cost po yung basura na itatapon dyan sa pagbara ng daluyan ng tubig. So, dapat ang nag-i-implement nito, ang nakakakita nito, unang-una ay mga barangay officials. Pangalawa, engineering department ang LGUs. Pangatlo, of course, mga mayor, mga local government officials. Kailangan na po kasi natin na magkaisa, medyo, of course, magdaramdam ang iba natin mga kababayan na maaaring mawala sa kanilang nakagawi ang tirahan, pero kailangan po nating ipatupad kung ano ang batas at bigyan na lamang sila ng kung saan maaari silang tumira ng ligtas. Kasi buhay po ang maaaring mawala. Hindi po ito paghihigpit ng walang dahilan. Paghihigpit po ito para sa kalikasan, para sa buhay ng mga kababayan natin na nadyadyaan, na nakatira. At para yung problema sa baha ay maibsan. Isa ito sa nagiging cause ng problema natin. Na kumbaga, hindi pa po tayo pinapanganak, ay problema na ito.
6: I-follow up lang po. May instruction po ba si President, President Marcos sa DILG for the implementation ng intensified implementation ng no-build zone policy? Tsaka kung may timeline na po ba siyang binigay for DILG para dun sa pag-enforce ng batas?
0: Ang mga LGUs, alam naman po nila ang batas patungkol sa National Building Code. Nakasaad po lahat dyan. At kung tutusin po, kung matatandaan nyo, yung tinatawag na Lina Law, dapat yan ay napatupad na noong 1995. Pero lumalabas na walang tumugon ng mga ibang mga opisyal noon sa local government. Kaya dumami ang nagiging sanhi ng problema ng pagbaha. So, kailangan lang talagang ipatupad ang batas at kailangang ipaalam ano ang epekto ng climate change sa atin na magsimula para sa mga susunod na henerasyon, gumaan na ang kanilang mararamdaman kapag may ganitong klaseng lakas ng ulan at pagtaas ng tubig baha.
6: I-clarify ko lang din po, ma'am. Na-mention po nila na gusto rin ni President Marcos na mag-implement ng flood master master plan for flood control. At i-clarify ko lang po, ano pong specific na plan yung gustong implement ni President Marcos? Yung 1941 po ba o yung during ng Aquino administration?
0: Di pa nga po nakikita yung sa Aquino administration. Sorry po ah. Dahil nung nakausap nating huli si Secretary Bunuan at the time, wala silang nakitang master plan. So, kung meron po silang master plan, magbigay po sila sana ng kopya sa DPWH kay Secretary Vince Dixon. So far, hindi ko po natatanong kay Secretary Vince kung may naibigay sa kanyang master plan sa Secretary Babe Singson. Hindi ko po naitanong.
6: Last na lang po for... Pasensya na po, das na lang po. Mag-update lang rin po regarding po dun sa Paksilika. Na-mention po ng DTI sa isang hearing po sa House of Representatives last week na there will still be AI data centers under Paksilika initiative, but it will be located in New Clark City, but in locations with more viable power and water supplies. Will President Marcos allow the construction of such facilities sa bansa under dun sa proposed Philippine-US Paksilika Framework Agreement?
0: Tinanong po natin mismo, dahil nga sa interview na yan, ay tinanong natin mismo ang pamunuan ng DTI kung ano ang ibig sabihin nito. At binigyan po tayo ng katugunan. At ang sabi po ng DTI, we assure everyone that any investment project, whether data center or not, or whether under the Paksilika or not, will have to undergo strict compliance with government regulations. For example, and most critically on environmental impact, and specifically allow us to reiterate, on the Clark Advanced Manufacturing Park, there will be no data centers. Kung meron po sa sinasabing ibang lugar na hindi sa New Clark City, wala pa pong proposal patungkol dito, ayon po sa DTI.
6: Thank you po.
2: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes. Dilinaryo News.
5: Yusek, dun lang po sa statement niyo po na kailangan po maging sensitive ng government officials. We just have to bring the First Lady's Party again and the backlash faced by the first couple over this. Yung sentiments po kasi hindi lang po nanggagaling sa detractors ng government but actual victims of flooding. Ano po yung masasabi niyo dun sa mga pakiramdam ay insensitive po ang first couple for holding a party during a week of flooding?
0: Okay, liwanagin natin to kasi ito yung nabanggit ko, hindi naman sa briefing. So ito mas liliwanagin natin. Okay. Naganap po ang pagharana ng Pangulo kay First Lady. Hindi po ito yung kasagsagan nung malakas na ulan. Hindi po ito kasagsagan ng pagbaha. Yan po kasi ang nangyaring mensahe na nagpakalat nito. Na alam natin na detractor. Alam nating obstructionist. So kumalat at ang dumating na mensahe sa iba nating mga kababayan ay nang harana ang Pangulo kay First Lady nung gabing malakas ang ulan at nung gabing bumabaha ng todo-todo dito sa Central Luzon at sa Metro Manila. Hindi po iyan ang katotohanan. At the time na nagkaroon ng pagharana ang Pangulo, gabi po iyan. Gabi matapos pong magtrabaho ang Pangulo. Pero kahit po siya inangharana nung gabi na yon, patuloy pa rin po naman ang kanyang pagmamonitor kung ano ang maaaring maging lagay ng panahon. Pero at that time, wala pong masamang panahon. Yun po ang dapat nating linawin. At kasi kaya sinasabi ni Ivy na marami ang nagbibigay ng kanilang mga sentimiento dahil yun po ang pinalabas ng iba. Nang harana ang Pangulo, nagawa pang kumanta sa kanyang asawa habang umuulan ng malakas. Yan po ay walang katotohanan. So, doon po sa mga nagkaroon ng kanilang disappointment dahil sinasabing walang, what do you call that? Insensitive. Tignan po, hindi po natin sila masisisi kasi kung yun ang dumating sa kanilang naratibo. So, naiintindihan po namin kayo kasi iba po yung kwentong na ipalabas. Pero, sana makita rin po natin na sa buong linggo hanggang kahapon, kahit walang pasok at holiday, ang Pangulo po ay tutok. Hindi po nagpapabaya ang Pangulo para maibigay lahat ang pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naapektuhan. Kung naghara naman ang Pangulo para sa kanyang asawa at makasama ang ilang malalapit na kapag-anak, konting oras lang po ang ibinigay ng Pangulo para sa kanyang pamilya, para sa kanyang asawa, para i-celebrate ang buhay at hindi po nagpabaya ang Pangulo sa konting oras na ito na ibinigay para sa kanyang asawa.
2: Ay, maraming salamat, Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yuse Claire.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang hindi matatawarang serbisyo ng Philippine Coast Guard. Sa oath-taking ceremony ng mga bagong promote na flag officers ng PCG, binigyan diin ng Pangulo ang malaking responsibilidad ng Coast Guard. Sa kanyang mensahe, binigyang halaga ng Pangulo ang tungkulin ng PCG kabilang na ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea, sa pagsuporta sa mga replenishment mission, pagtulong sa mga mangingisda, pagpapanatili ng kaligtasan sa mga pantalan at sasakyang pandagat, at pagprotekta sa karagatan laban sa illegal fishing, smuggling at iba pang banta sa karagatan. Kinilala rin ng Pangulo ang papel ng Coast Guard sa search and rescue operations at pagtugon sa mga kalamidad. Sa mga bagong promote na flag officers, inaasahan ng Pangulo na ipagpapatuloy ng mga bagong leader ng PCG ang tunay na tapang na hindi lang nasusukat sa oras ng panganib, kundi nahuhubog sa pamamagitan ng pagsasanay, disiplina, paghahanda at kahandaang unahin ang kapakanan ng iba. Bilang pangwakas, hinikayat ng Pangulo ang bagong flag officers na manguna sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Panatilihin ang integridad, tumulong ihanda ang susunod na henerasyon ng mga leader. Yakapin ang modernisasyon at inobasyon at palakasin ang pakikipagtulungan sa iba pang institusyon. Nagpapasalamat din ang Pangulo sa mga pamilya ng mga opisyal dahil sa kanilang pag-unawa, sakripisyo at suporta. Samantala, nakatakdang pangunahan mamayang gabi ng Pangulo ang 2026 National Peace Consensus Month Opening Ceremony, commemoration of the 30th anniversary of the Government of the Philippines Moro National Liberation Front, 1996 Final Peace Agreement, and 40th anniversary of the GPH Cordillera Bodong Administration Cordillera People's Liberation Army, 1986 Mount Data Peace Accord, SIPAT. Dito, binibigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng kapayapaan bilang pundasyon ng kaunlaran.
7: Our Coast Guard has been out in the water, patrolling the West Philippine Sea, escorting and supporting our reprovisioning missions there, and standing beside our fisher folk in times of distress. Therefore, the responsibility of the Philippine Coast Guard is among the most crucial in our government. This heroism is shown in the willingness to put the needs of others above your own, even when duty requires great personal risk. Lead with courage and integrity. Always remember whom you serve. Ang bawat paglalayal at bawat pagbabantay ay para sa sambayan ng Pilipino.
0: Ulitin lang po natin muli at baka tayo nagkamali ng banggit. 1996 Final Peace Agreement at Cordillera People's Liberation Army, 1986 Mount Data Peace Accord, SIPAT. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagpapatupad ng batas para sa nakakarami. Hindi ito pinapaikot o binabali para maging makasarili. At dito na po itatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
8: Itatapos naman na press briefing dito sa Malacañang na itanong yung hindi pakikinig ng iba't ibang departamento sa mga suhestyon o rekomendasyon ng Climate Change Commission na mayroong mga polisiya ang hindi na ipatutupad. Sabi ni Jose Castro, hindi na anyang mangyayari ito, lalo't pagtutuunan ng pansin ng administrasyon yung mga issues sa climate change. Ito anya yung binigyan-diin ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa meeting kahapon kasama yung mga cabinet secretary. Dapat daw mabatid na lahat ng mga Pilipina yung epekto ng pagbabago ng panahon. Dapat anyang paghandaan ng climate change commission at dapat rin anya na lahat ng batas, lahat ng polisiya maipatutupad. Samantala, ang sabi ni Pangulong Marcos, itong climate change o pagbabago ng panahon, hindi na lamang ito is basta isang subject na pinag-uusapan lamang sa paaralan. Realidad na anya ito at makikipag-ugnayan anya yung Malacanang sa Climate Change Commission para maipabatid kung ano yung kailangan nilang tulong para mas mapalawak yung awareness ng publiko dito sa pagbabago ng panahon. Sa press briefing na itanong din yung umani pagsusuot ng designer clothes ng ibang mga government officials na nag-inspeksyon sa mga flooded areas. Sabi ni Jose Castro, ang pagsiservisyo anya ng mga lokal na pamahalaan hindi naman daw nakikita sa damit bagkus ay sa gawa. Kung visible ba o tumutulong yung mga leader ng mga lugar sa ng mga lugar, sabi ni Jose Castro, alam naman na dapat ng mga officials kung ano, kung paano sila kikilos at paano sila makikisalubuhan sa kanilang mga nasasakupan. Kaugnay naman doon sa kumalat na video ni Pangulong Marcos na hinaharangan niya si First Lady Liz Araneta Marcos, may paglilinaw si Jose Castro, nangyari ang yung video na ito noon pang nakaraang linggo, hindi anya noong panahon na umuulan at kasagsagan ng pagbaha dito sa Metro Manila. Yung gabi na raw niyan, tapos na yung trabaho ni Pangulong Marcos, and then the next day balik trabaho daw si Pangulong Marcos, at noong kinuhanan yung video na yan, walang sama ng panahon na naranasan dito sa bansa taliwas doon sa pinalutang ng mga detractors. Si Pangulong Marcos daw never nagpabaya sa pagbibigay na pangailangan ng mga Pilipino, lalo na yung mga naapektuhan ng sama ng panahon. Kaunting oras lamang anya yung inilaan ni Pangulong Marcos para sa selebrasyon ni First Lady Liz Araneta Marcos, at never niyang kinalimutan yung kanyang tungkulin para sa mga Pilipino. Kaugnay naman doon sa dekada o ilang taon ng pamumuno ng ilang political clan sa ilang probinsya sa bansa, ngunit tila hindi nasusolusyonan yung pagbaha. Sabi ni Jose Castro, ayaw manisi ng palasyo, lalo na itong usapin sa pagbaha, hindi lang naman daw yan usapin ng mga 2 or 3 years, bagkus nasa 40 years na yung problema na yan dahil may mga proyekto o programa na hindi na ipadukad. Sa kasalukuyan, ang ginagawaan niya ng administrasyon, nakatutokan niya sila sa pagsasaayos nitong mga programa na dapat matagal na panahon na maipatupad. Sinisimulan na raw yan ng pamahalaan, at bagamat hindi yan matatapos ngayong Marcos administration, makatitiyakan niya yung ating publiko na mararamdaman nila itong mga ipinatutupad ng pamahalaan. Habang ang pagsisiguro rin ni Anya ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino, lalo yung mga apektado ng pag-ulan at pagbaha, sama-sama Anya na babangon ang bansa, ang hiling lamang Anya ng administrasyon, kooperasyon mula sa publiko, lalo na lahat naman Anya ay mayroong responsibilidad para sa pamahalaan at sa bansa. Ito na muna yung pinakuling mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
9: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
10: Anim na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, this is day 20, kadalawampung araw po ng paglilitis ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pa rin po ang Radyo Pilipinas special coverage ng naturang impeachment ng ating pong Vice Presidente. On the 20th day ng pagdinig po sa impeachment trial, narito pa rin tayo sa Article 1. Ilparendo sa alleged misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. O tugnay niyan, tatanggapin natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan, mula po sa prosekusyon, mula po sa depensa, at of course, mula mismo sa Senado. Ilang paunang ulat po dito sa Senado Impeachment Court, Presiding Officer Chief Escudero nilinaw na walang suot na listening device ang tumestigong si Lemuel Ortonio. Escudero nagpaalala na bawal magsuot ng listening device ang mga testigo sa impeachment trial. Ang ulat niya mula kay Ninfa Asuncion.
9: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, dito nga sa D20 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay may naging mga paglilinaw yung mga impeachment o yung mga senator judges natin. Kabilang na dyan sa nilinaw ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na peke o AI-generated lang yung litratong kumalat at online na nagpapakitang may suot o manong earpiece si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio habang tumitestigo dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte last week. Ayon kay Escudero, sa halip ang nakita sa kanyang tenga ay isang front fold helix ear piercing at hindi isang communication device. Kaugnay nito, naglabas ang impeachment court ng mahigpit na direktiba para sa lahat ng mga susunod na testigo. Kabilang dito yung pagbabawal ng korte sa mga testigo habang nakasalang sa witness stand na gumamit o magkaroon ng mga access sa earpiece, headset, cellphone, smartwatch, smart glasses at iba pang device na maaaring gamitin sa pagtanggap o pagpapadala ng mga impormasyon. Bawal din ang pagtanggap o pagtangkang tumanggap ng anumang mensahe, senyales, sagot, suggestion o prompt mula sa sinumang tao na nasa loob man o nasa labas ng korte. Mananatili ang pagbabawal na ito hanggang sa formal na i-discharge ng korte ang testigo kabilang na dun sa mga recess kapag ka may trial. Ipinag-utos din ni Escudero sa Clerk of Court na ipagbigay alam sa bawat testigo yung rules na ito bago sila manumpa at kunin yung mga bawal na communication device bago ang pagharap sa trial. Ang anuman anyang paglabag ay pwedeng mapatawan ng kaukulang disciplinary actions. Dinilaw ni Escudero na layunin itong direktiba na ito na matiyak na yung bawat testigo ay magpapatotoo batay lang sa sarili nilang kaalaman at walang magiging coaching o pakikialam mula sa mga council o sino mang partido o sino mang individual. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Presiding Officer Escudero.
11: Itotoo yung lumalabas na mga litrato na di umano merong earpiece si Mr. Ortonio, yung po ay AI. What he had was a front fold helix, an ear piercing in the front fold helix of his ear, not an earpiece. No witness while testifying shall possess, have access to, or use any earpiece, headset, cellphone, smartwatch, smart glasses, or any other similar device capable of transmitting or receiving information or communication. Witnesses are also prohibited from receiving or attempting to receive any communication, suggestion, answer, signal, message, or prompt for any person, whether inside or outside this court, regardless of the means employed.
5: Samantala, bago rin na nagsimula itong trial ngayong araw, ay nagkaroon din ng paglilinaw si Senator Judge Tito Soto na tungkol dun sa nakasaad sa journal ng itong impeachment trial nga. Partikular dun sa naging pagtatanong sa Prosecution Counsel na si Attorney May Divinagracia. Ginawa ni Soto yung manifestation bago aprubahan ng impeachment court yung journal ng paglilitis last week. Anya, naalarma siya sa isang news report na nagsabing hindi raw pinayagang sumagot si Divinagracia at ilang beses umano itong pinutol habang nagpapaliwanag. Pero matapos ng suriin yung journal, nakita ni Soto na nakasagot naman si Divinagracia sa karamihan ng mga tanong. May isa o dalawang pagkakataon lang anya na naputol yung sagot ng Prosecution Counsel na may kaugnayan doon sa Republic Act 6085 o yung batas na nag-regulate sa paggamit ng mga alias. Pinaalala ni Soto na sa ilalim ng ating batas, yung paggamit ng sudo anim o mga ilya sa Pilipinas ay pinapayagan lang para sa mga literary, cinema, television at iba pang entertainment purposes. Ayon kay Soto, kung may taong nakatago sa likod ng isang ilyas, itinaturing ito bilang ilyas. Pero kung walang totoong tao sa likod ng pangalan, ito ay maituturing na fictitious o fake name. Ginawa ni Soto yung paglilinaw para anya malinaw sa publiko at sa mga miyembro ng korte kung ano ang talagang nakasaad sa journal. Pakinggan natin yung naging pahayag o manifestation ni Senator Judge Soto.
12: Rule, Mr. President, that she mentioned is Republic Act 6085 regulating the use of aliases. It's only allowed in the Philippines only for pseudonyms, solely for literary, cinema, television, and other entertainment purposes. Therefore, if there is a person behind the alias, then it is an alias. If there is no person behind the name, it is a fictitious name or a fake name. So just for the record, Mr. President.
11: We note the...
5: Kung matatandaan natin, yung naging paglilinaw na yan ni Senator Judge Soto ay nanggaling so sa naging line of questioning last week ni Senator Judge Robin Padilla kay particular doon sa kay private prosecutor attorney May Divinagracia nga. At yan nga yung naging paglilinaw ni Senator Judge Soto. So ngayon ay naka-lunch break muna itong impeachment trial, yung day 20 ng impeachment trial at magbabalik ng 12:45 maya. So yan muna yung sa panig ng impeachment court mula dito sa Senado. Ito si Ming Fason Sean para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Maraming salamat, Nympha Asuncion. 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. O yan, mga kababayan, malino na po sa ating mga kababayan, ano, especially yung mga lagi na nakatambay sa internet. Kung doon kayo nagmo-monitor sa Facebook. O nga, no? Sige, maya-maya, babatiin natin. Any case, mga kababayan, ayon nga po sa paglilinaw ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero, AI yung kumakalat po na litrato kung saan nagsuot daw isang witness ng listening device. Anong abang significance ng pagsusuot ng listening device? Pakaraw kasi merong nag for a lack of a better term, ay nagko-coach. Siguro nag-guide dito sa witness na ito kung ano ang kanyang sasabihin. Which definitely, mga kababayan, violates protocols, violates the rules on impeachment dito sa ating Senado. Dahil po, mga kababayan, hindi ho lalabas ang katotohanan kung yung mga sinasabi ng isang witness ay finifeed pala sa kanya. Pero, well, kahit nga sa paglilinaw ni Senator Judge Cheese Escudero, po ay fake news. Yung po ay AI. Piercing pala yung suot-suot netong si yung isang witness. In any case, tanggapin natin ang mga karagdagang pang mga ulat. Wala po sa ating kasamahan. Tuloy nyo nga naman, no? Nagdadaos ng kanyang kaarawan. Pero tuloy pa rin ang trabaho mula po sa ating birthday girl, Colonel Manaros Borancing II. Pinatunayan na hindi sila matanggap ng confidential funds mula po yan sa Department of Education. Taliwas sa claim ng ahensya batay sa liquidation report ng COA. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
13: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
14: Oy, salamat, Attorney Alian. Impeachment birthday. Inihayag nga ni AFP Colonel Manaros Boransing II ang kanyang naging unang testimonya sa House Committee on Good Government and Public Accountability na hiningan sila ng Department of Education ng sertifikasyon para sa matagumpay na pagsasagawa ng Youth Leader Summit o YLS at Information and Education Campaign ng 1st Tabak Infantry Division. Sa kanyang pagharap sa Senate Impeachment Court, sinabi ni Boransing na bagamat nag-issue sila ng dokumento bilang patunay na successful ang mga nasabing aktibidad, ito yung 8 YLS at 53 na education campaign, hindi ito ginamitan ng confidential funds mula sa DepEd. Ibig sabihin, walang ibinabang pondo ang DepEd para dito. Isinuwalat din ni Boransing na si retired major at dating DepEd USEC Nolasco Mempin ang nag-request sa kanya ng certification na ipangalan sa kanya ang certification alinsunod sa atas ni Defense Counsel at dating spokesperson ng DepEd na si Attorney Michael Poa. Pakinggan natin ang naging pagtatanong ni Attorney Ray Robles kaya Colonel Boransing.
15: Gaano po kalaki ang funding by way of confidential funds na ipinrovide ng DepEd para sa YLS at IEC activities nyo noong 2023?
16: There was no funding released to the 1st Infantry Division from DepEd, sir, and of any source, sir.
15: How about funding by way of confidential funds provided by the offices identified with the respondent Vice President Sara Duterte, particularly the OVP, Office of the Vice President, or the Vice President Security and Protection Group, or VPSPG? Were there funding provided from those offices for your YLS and IEC activities in 2023?
16: For 2023, sir, there were no funds from any government agency released to the 1st Infantry Tabak Division, sir.
15: I was asking you about confidential funds. Now, let me ask you about funds in general, confidential or otherwise. How much funding was provided or downloaded to your unit by the DepEd for your conduct of the YLS and IEC activities in 2023?
16: As I earlier said, sir, no funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and Information, Education, Communication Campaign, sir. Okay. By any...
14: Yan, Alian, ang naging paglilinaw ni Colonel Manaros Boransing. Walang DepEd confidential funds, walang OVP confidential funds silang natanggap para dun sa mga aktibidad na isinagawa ng Philippine Army. Ayon naman kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Atyong na nagpo-presscon ngayon sa kasalukuyan, Alian, na tila nabudol daw ang AFP ng DepEd. Pakinggan natin ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Atyong.
17: Yung nabudol po yung AFP dahil hiningyan sila ng certification na ang paggamit nun ay i-justify nila sa COA. Yung nakitang ng COA na maling pamamaraan ng paggamit ng confidential funds. Hindi lang pong AFP at hindi lang pong willing yung kanilang willingness na pati yung mga magagandang at lehitimong programa ng AFP ay gagamitin nila para sa kanilang hindi may paliwanag na paggamit ng confidential funds. Maliwanag po yon sa testimonya ngayon ni Colonel Boransing.
14: Alian, para naman kay House Panel Chair Jude Asidre, ang testimonya ni Boransing ay nagpapalakas sa mga aligasyon ng House Prosecution para patunayan ang maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Anya, misrepresentation din umano ito sa ginawang liquidation ng DepEd sa Commission on Audit. Narito ang pahayag ni Congressman Jude Asidre.
18: Ni Colonel Boransing, you know, ay yan po ay napalakas po ang posisyon ng prosecution na talagang may problema lang po, hindi lang sa paggamit, hindi lang sa pagtupad sa mga patakaran ng paggamit ng confidential funds, pero sa base sa testimonya ng ating testigo, mukhang nagkaroon pa ng misrepresentation doon sa paggamit ng sertipikong inisyo nila. Ang isang certificate na dapat ay hindi naman ibig sabihin nagkaroon ng direct expense ang Office of the Secretary of Education ay ginamit bilang ebidensya ng liquidation. So,
14: yan ang update, Alian, sa ginawang pagtestigo o pagharap ni Colonel Manaros Buransing sa Senate Impeachment Court. Kung magkakaroon pa ng time, ay may sasalang ulit ang isa pang AFP official, si Colonel Panopio. At kung sakaling wala naman siya, ay isusunod na si defense lawyer at dating spokesman ng DepEd at USEC ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Maraming salamat at maligayang kaarawan, Ms. Melanie Valdos Reyes. Oh, hindi pa nasasagot yung ibang mga katanungan. Nadagdagan na naman tayo ng panibagong katanungan. Una, mga kababayan, bakit gagamitin mo yung isang lehitimong proyekto? Sasabihin mo na itong proyekto na ito o itong aktibidad na ito or whatever program this is, pinondohan ng inyong ahensya when in truth and in fact, hindi naman nakatanggap itong Philippine Army, ang AFP, para sa kanilang mga youth leadership summit.

0: Maraming kagawaran ng pamahalaan ang kasama dito sa mga ginagawang Youth Leadership Summit, mga information education campaigns. Tuwang ang Armed Forces of the Philippines. So ibig sabihin, may mga pagkakataon na iba't ibang mga kagawaran ng pamahalaan ang nagsispearhead ng for each individual projects or programs. So ang palaisipan ngayon sa ating mga kababayan, eh bakit ginagamit nyo ngayon sa pag-i-issue nyo ng certification kung saan ginamit itong pondong ito? Eh, hindi nyo naman pala pinondohan yung mga programa ng Armed Forces of the Philippines. And in fact, pinasa po ito sa Commission on Audit. So on paper, mga kababayan, on the face, dun sa mga certification at iba pang mga dokumentong ipinipresenta, ipinapasa sa COA, it would look legitimate. Pero yun nga ang problema, mga kababayan, nilinaw po ni Colonel Buransik na wala siyang natanggap o walang natanggap ang AFP na dinownload na pondo, confidential funds, even qualifying ano, kahit anong klaseng pondo, walang tinanggap ang office, ang Armed Forces of the Philippines mula po sa Office of the Vice President o kaya naman sa DepEd. So nasa na? Yun yung tanong, mga kababayan. And all is said and done, ngayon hahanapin na natin, nasa na ngayon, saan ginamit, kaninong mabubuting mga bulsa napunta. Di kaya naman, kung may tamang pinagamitan o kung may totoong pinagamitan, eh asa na yung mga nakalakip na dokumento? Asa na yung mga nakalakip na patunay na ito po ay ginamit sa mga lehitimo at tamang mga proyekto ng pamahalaan? Tabayanan po natin sa ilang saglit pag muling pagsisimula po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling pag sa resumption ng session na dyan po sa Senado. I think kung hindi na after ni Colonel Manaros, there would be one more witness. Pagkatapos niyan, si Attorney Michael Wesley Poa ang susunod. Po yung mga witness na ipinipresenta ng prosekusyon. Ito pa rin sa pagdinig kaugnay ng alleged misuse of confidential funds ng OVP at ng DepEd. Ang oras po natin, 40 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bayanan po natin, mga kababayan, dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang ating palatuntunan sa ilang mga saglit.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit. Prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak.
6: The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered

0: Summit at Information Education Campaigns sa di umanong nahanap na mga liquidation o kaya attachments, mga liquidations ng Vice President Sara Duterte. At antabayan naman natin ang ilang mga reports mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters mula naman sa Senado. At kanina din po ay atin napakinggan ang ating Pangulo mula mismo sa Malacañang sa pagbubukas ng unang araw Peace Month, na kung saan ay nagbigay siya ng mensahe kasama ang mga peace advocates. Pinangunahan din ito ng Office of the Presidential Advisor on the na dumalo din ang ilang mga miyembro ng MNLF, MILF at ilang mga grupo at liderato ng BARM. Samantala, maki-update tayo mula sa defense kung saan na defense team hindi na inusisa ang testigo ng prosecution na mga AFP officials. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay Luisa Erispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Luisa.
2: Lawrence, halos naging tahimik ang panig ng depensa sa 20th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Katunayan ay hindi na nagkaroon ng cross-examination ng defense team sa mga iniharap na testigo ng prosecution. Sa pagbabalik ng impeachment trial ngayong hapon, matapos ang direct examination, imbis na magtanong ang depensa, tumayo lang si Attorney Lindon Bakel, defense counsel, na hindi na ito magsasagawa ng cross-examination, partikular sa unang testigo ngayong araw na si Colonel Manaros Buransing II. Wala nang binigay na dahilan ng abogado kung bakit hindi uusisain ng testigo. Ang sinabi lang ni Attorney Bakel ay wala siyang ito-cross-examine kay Buransing. Narito ang bahagi ng paglilitis.
3: Direct was finished before lunch. We now proceed to the cross-examination by counsel for the respondent, Attorney Lindon. You may proceed, sir, when you're ready.
4: Nothing to cross-examine, Your Honor. Your Honor.
3: Given that there is no cross, we proceed to interventions of Senator Judges. Senator Judge.
2: Noong panahon pa nga ng direct examination, Nords, nag-stipulate din na ang depensa o tinanggap ng totoo ang mga dokumento na ipapakumpirma sana kay Buransing. Ito ay ang audit observation memorandum ng COA sa confidential funds ng DepEd at pati na rin ang sagot ng Department of Education dito kasama ang certification na isinumite ni Colonel Buransing. Pero may sinita pa rin naman ang depensa kay Buransing. Ito ay ang pagtatanong niya sa kanyang staff habang isinasagawa ang direct examination. Hirit ng depensa, hindi dapat makipag-usap si Buransing sa sinuman habang siya ay tumetestigo. Kinatigan naman ito ng impeachment court at nagpaalala na bawal ang coaching sa korte. Narito ang bahagi ng paglilitis.
4: Your Honor, before the witness answers, Your Honor, can the witness be directed not to during the examination not to confer with other people or his staff, Your Honor, seated behind.
3: Conferring with
5: which witness, Your Honor, is he referring to?
4: This witness.
3: Who are you conferring with, Colonel Buransing?
6: He's our army lawyer, sir. I was just asking about the stipulation explanation.
3: Kindly avoid that, Colonel Buransing.
6: Yes, sir.
3: As earlier ordered by the chair, while you are testifying, you are not to consult or get any coaching from anyone, whether it's a party in interest and or the counsels for either party.
2: Samantala, hinggil naman sa mga testigo o sa testigo na sina Colonel Magtanggol Panopio at ang mga testigo sana na sila Colonel Adonis Bahaw at Lieutenant Colonel Carlos Sangdaan, pumayag ang depensa na mag-stipulate o tanggapin na totoo ang mga certification na isinumite nila pati na rin na walang confidential funds na tinransfer o ibinigay sa mga AFP officials kaugnay para sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit o YLS at Information Education Communication o IEC. Hindi lang pumayag ang depensa na patotohanan na ay yung hindi umano alam ng opisyal o ng mga opisyal ng AFP na gagamitin ang kanilang isinumiting certification bilang sagot ng DepEd sa Audit Observation Memorandum. At walang impormasyon umano na ibinigay ang DepEd sa mga opisyal. Iginiit ni Atty. Sheila Sison, lead counsel ng defense team, nakalagay umano sa certification na pwede itong gamitin sa anumang legal purpose at may mga dokumento rin na magpapatunay na may confidential information na ibinahagi ang DepEd sa mga AFP officials. Narito muli ang bahagi ng paglilitis.
7: But we will never stipulate that there were no confidential information, intelligence information shared by the Department of Education under the Vice President's term as Secretary using the confidential funds, because I have here copies of the 8 certifications that the prosecution had earlier stipulated on, because the testimony of Major General Brunson a number of summits that were conducted by the AFP. That's number one. In all these certifications, the documents will speak for themselves under the original document evidence rule that states here. For example, in the certification of Colonel Manaros M. Borancing II, the document itself stated that it has successfully collaborated with the Department of Education. That resulted in zero reported CTG recruitment, etc., etc.
2: Lords, kahit naman hindi nag-stipulate o pumayag na totoo itong depensa hinggil nga dun sa ilang mga punto sana ng prosecution para kay Colonel Panopio, ay hindi pa rin naman nag-cross-examine ang defense team kay Panopio. Habang yung dalawa namang colonel na sana ay tetestigo din, sinabahaw pati na rin si Sangdaan, ay hindi na iniharap ng prosecution. Samantala, inaasahan naman na bukas ay ang iaharap na testigo ng prosecution ay si Attorney Michael Poa na siya ang defense counsel, pati na rin tagapagsalita ng defense team. Kanina ay sinabi na rin ni Attorney Michael Poa na handa siyang humarap at magsabi ng totoo hinggil nga dito sa naging alam niya para dito sa confidential funds ng Department of Education nung siya ay naging chief of staff ng DepEd. Sa ngayon ay hindi pa napag-uusapan kung meron nga bang papalit sa kanya bilang spokesperson, pero nung nakaraang linggo ay napag-usapan o nabanggit niya na kukonsultihin niya si Vice President Sara Duterte hinggil dito. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa Panig ng Depensa, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat mula sa Panig ng mula para sa Depensa, si Luisa Erispe. Samantala, ika-20 araw na po ito ng paglilitis sa special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po yung napapakinggan sa 104.3 FM, The Capital, at sa iba't ibang social media pages ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa tuloy-tuloy na coverage natin, natabayan naman natin ang balita mula naman sa panig ng prosecution, kung saan alamin naman natin bukas ay uupo bilang witness sa ika-21 araw ng paglilitis si Attorney Michael Poe. Samantala, testimonya ni Armed Forces of the Philippines Colonel Magtanggol Panopio parehas na inihayag ni Colonel Manaros Borancing II na ginamit ang kanilang certification ng DepEd sa COA Audit Observation Memorandum. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Lani.
8: Good afternoon, Lords. Parehas ang naging testimonya ni Armed Forces of the Philippines Colonel Magtanggol Panopio kaya Colonel Manaros Borancing II. Ayon kay Panopio, hindi nila nalaman agad na ang inisyong certification ng AFP hinggil dun sa mga aktibidades na kanilang ginawa. Ito yung information and education na activities at yung Youth Leadership Summit ay gagamitin ng Department of Education sa kanilang liquidation sa AOM na inirelease ng Commission on Audit. Anya, wala ring ibinabang pondo mula sa confidential funds ng DepEd sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte na siyang ginamit doon sa mga aktibidad na yan. Panoorin natin ang naging testimonya ni Colonel Magtanggol Panopio.
3: 2024, so doon yung po unang nalaman.
9: Na Opo, Your Honor.
3: Na ginamit yung inyong certification bilang isa sa mga liquidation documents ng DepEd sa COA AOM.
9: Doon ko lang po formally nalaman yung information na yun, Your Honor.
3: Did you have any reaction, Colonel, upon hearing or knowing that?
9: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit. Hindi po namin sinasertify anything about money or funds, Your Honor.
3: That's your answer, Counsel.
5: Thank you, Your Honor.
8: Lords, ayon naman kay House Trial Spokesperson Zia Alonto at Yong sa kanilang press conference kanina no break time, tinawag niyang desperate move yung ginawa ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara na gamitin yung legitimate na operasyon na matagal nang ginagawa ng AFP. Ito yung Youth Leadership Summit at saka yung information education activities para i-justify ng DepEd yung tag 15 million, no? Yung kay Colonel Buransing at 15 million kay Colonel Panopio para i-justify yung paggamit nila ng confidential funds na kapwa naman sinabi ng dalawang testigo na humarap ngayong araw na walang binabang pondo mula sa confidential fund ng DepEd na siyang gagamitin dito sa mga aktibidad ng Philippine Army. Ayon naman kay House Panel Chair Jude Asidre, tila unusual yung pattern ng ginawa ng DepEd mula dun sa pag-release hanggang sa liquidation ni VP Sara. Kanina, Norse, merong manifestation si Attorney Ray Robles na hindi na sana ipipresent itong dalawang testigo, si Colonel Panopio matapos yung testimonya ni Colonel Buransing, dahil parehas lang naman yung sasabihin nilang testimonya para mas mapabilis yung paglilitis. Yan ang update sa panig ng Prosecution Nords. Tatakbo tayo sa press conference, post-press conference ng House Prosecution Panel sa naganap na pagtestigo ng dalawang Army official mula sa AFP. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ado, maraming salamat Melanie Valdos Reyes sa panig naman ng prosecution. Ang tabayan naman natin mula naman sa Senado ang mga paghahanda kahapon kanina nga inabanggit sa ikadalawampung araw nabanggit ni Presiding Officer Senate Judge Presiding Officer ng Presiding Officer na bukas ay si Attorney Michael Poa naman sa ikadalawampu't isang araw ng paglilitis. Nagsisimula po ang kanilang oras. Ayan, okay, sige. Andito na din para naman mula naman sa Senado kung saan gastos ng Philippine Army sa Youth Leadership Summit hindi lalampas sa 500,000 piso ayon kay Colonel Manaros Buransing II. Para sa detalye, alamin natin kay Ninfa Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Niva.
10: Yes, Lords, dito nga sa interjection ng mga senator judges, kabilang sa mga natalakay ni AC sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino, yung halaga ng gastusin para dun sa walong leadership summit o YLS na isinagawa noong 2023 sa pagtatanong yan dun sa witness nga natin kanina na si AFP Colonel Manaros Buransing II. Ayon kay Buransing, naglaan ng Philippine Army ng humigit kumulang 30,000 pesos bawat YLS activity. Bagamat may ilang ng gawain na umaabot ng 60,000 anya gaya nung yung summit dun sa Lanao del Sur. Sa estimation ng opisyal, hindi lalampas sa 500,000 pesos ang kabuuang gastos ng Army para sa walong YLS. Samantala, sinabi ni Boron Singh na ang mga local government units o LGU ang karaniwang sumasagot ng pagkain, t-shirts at ilang team building activities para sa mga kabataang participant ng summit. Ang DepEd naman anya ay nakikipag-coordinate, nagpapagamit ng ilang pasilidad at nagbibigay ng subject matter experts bagamat hindi masabi ni Boron Singh kung magkano yung gastusin ng ahensya para dito. Kaugnay nito, question ni Senator Judge Bam ang 15 million pesos na gastusin para sa pagkuha ng impormasyon at surveillance kaugnay ng event. Lalo na at doon sa testimonya na hindi aabot sa 500,000 pesos nga yung gastusin ng Army para dito sa sinasabing walong YLS. Tinanong ni Aquino si Boron Singh kung ano yung reaksyon dito sa sinasabi ngang 15 million pesos daw yung nagastos. Pero tumanggi na yung, si Boron Singh dahil siya ay aktibong AFP officer na magbigay ng personal na opinion dahil patuloy pa nga niya yung impeachment trial at hindi pa pinal yung decision ng Commission on Audit naman patungkol doon naman sa kanilang Audit Observation Memorandum o AOM. Ayon kay Boron Singh, hindi niya rin niya alam kung may pondo ang DepEd para sa mga naturang aktibidad at nalaman na lamang niya yung halaga dun sa naging house hearing nga noong October 17, 2024. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Colonel Boron Singh.
11: Colonel, magkano po yung event? Yung YLS?
6: Sir, good afternoon, sir. I assume you're asking about how much the Army budgets for each
11: yes.
6: YLS. It depends, sir. There is, like, for instance, per record, sir, yung sa Lanao del Sur na YLS is 60,000. Meron pong 30,000.
11: Pesos?
6: Per activity po, sir.
11: Pesos?
6: Yes, sir. Okay. It depends on the unit. Usually, it's the infantry battalion, our most tactical unit, who does the programming. So he submits a request of the activity and how many.
11: Colonel, if I may cut you lang, yung 8 na YLS na pinag-uusapan natin, magkano po yung total nun? Kahit estimate po.
6: I have the records in my cell phone, sir. But basing, I think for the Army, it's around 30,000 per activity.
11: Pesos?
6: Yes, sir.
11: So, hindi ho lalampas ng 500,000 pesos yung binasos
6: no,
11: sa YLS?
6: No, sir. It's more for coordinations. Karamihan po, sir, is representation, ang account code niya, sir.
10: Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Owen Tulfo, iginiit nga ni Boron Singh na walang pondong natanggap yung 1st Infantry Tabak Division mula sa DepEd para nga dito sa 8th Youth Leadership Summit at Information Education Campaign noong 2023. Ayon kay Boron Singh, sariling pondo ng Army ang ginamit para sa gastusin ng mga sundalong lumahok sa YLS. Samantala, yung ilang paaralan naman ay naglaan ng venue at subject matters. Inamin din ni Boron Singh na hindi niya alam na gagamitin sa COA audit at liquidation ng DepEd confidential funds yung certification na kanyang nilagdaan. Sinabi niyang inatasan siyang mag-issue ng certification ni Noy Army Commander na si retired Major General Gabriel Viray pero walang ibinigay na dahilan kung bakit ito kailangan. Nalaman din na anya niya sa congressional hearing noong 2024 na ilang infantry divisions yung naglabas din ng kahalintulad na certification sa DepEd. Samantala, nilinaw naman ni Boron Singh dun sa pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva na walang intelligence operations habang sinasagawa itong YLS at yung IEC. Ayon kay Boron Singh, ginawa ang intelligence gathering bago yung mga aktibidad para tukuyin yung mga posibleng target ng recruitment ng violent extremist group. Pero iginiit niya o iginiit din niya ang Army funds at he...
0: Okay, maraming salamat, Nympha Asuncion. Medyo nawala lang yung ating sound sa kanyang panig. Nympha?
10: Yes, pakinggan natin yung naging bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva dun sa testigong si Colonel Boron Singh.
12: Colonel, nung hiningan po kayo ng DepEd ng certification,
10: okay.
11: May hiningi po ba sa inyo o meron ho kayong hiningi o may alam po kayo na sinabi ano ang purpose nitong certification o bakit kailangan mag-issue ng certification?
12: Your Honor, there was no mention of the purpose of the certification, sir.
11: So when you were asked to give a certification, ano ho yung nasa isip niyong gawin lang?
12: Precisely what we issued, sir, it's a certificate that the activities were conducted and the agencies in the certification did the part to make the those activities successful.
11: So ang eksaktong intention po ninyo sa pag-issue ng certification ay para lamang sabihing may activities.
12: For them, for I think we assumed that it would be used for their attendance as we issued with the other agencies involved, sir.
10: Yes, at natapos na nga ngayong araw yung pagtatanong dito kay Colonel Borancing at saka kay Colonel Panopio. At bukas ay nakatakda ng isa lang si Attorney Michael Foa bilang susunod nga na testigo ng prosecution. Inaasahan natin na idedeklara rin siya bilang hostile witness dito sa impeachment trial. At kung matatapos bukas yung pagtatanong kay Attorney Michael Foa, ay isusunod naman yung kinatawan ng Philippine Statistics Authority na si Ms. Marisa Grande. At nanghingi na panlilinaw kanina yung defense kung ano yung magiging order ng pagpresenta kina po at saka kay Grande. Nilinaw ni Lead Prosecutor Luis Tro na uunahin si Attorney Michael Poa at saka isusunod nga itong si Grande. Una naman na dito ay sinabi ni Attorney ng sa parte ng prosecution, sinabi ni Attorney Robles na para mapadali din tong proseso natin, idrinap na nga nila yung dalawang testigo na si Major General Adonis Bahaw at saka si Colonel Carlos Sangandaan. So bukas, magpapatuloy yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at yan ay alas 10 pa rin ng umaga. So yan muna yung pinakahuling update mula dito sa Senado Sinifason Show para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Wala Senado, maraming salamat ni Fason Show. Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa 20th araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ako po ang inyong lingkod, Norge Maguindanao, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na po ang DHSUD o DSUD Kapihan sa radyo. Magandang hapon, Bagong Pilipinas.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Pinalakas, pinalawak,
13: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Flight PR1043, now boarding.
15: Hey, that's us!
16: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
17: Dreaming of love while cruising at high altitude.
18: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
17: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
16: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
18: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
17: Leave all your worries as we soar over the clouds.
16: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
17: They'll be shooting stars through time and space.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
20: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
22: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
23: Maganda man takbo.
22: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
20: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
24: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
20: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
23: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapaki-pakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
7: Isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DISUD Kapihan sa Radyo. Hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Mario J. Malyari.
9: At ako naman po si Attorney Christine Pascual Bello. Isang magandang hapon po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon sa 104.3 The Capital FM. At sa mga nanonood po, mga masugid po nating followers sa ating official Facebook page, ang @DISUDGovPH. Huwag niyo rin po kaming kalimutang i-follow sa aming pong official YouTube account, TikTok at X, or X ngayon. Dati itong Twitter yan, sa @DISUDGovPH pa rin po. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa atin pong Facebook page or kaya po ay mag-comment sa atin pong live ngayong hapon. At happy 1st of September, Director Mario.
7: Ayun,
9: sa ating lahat.
7: Bare months na. Oh, nakita nyo na ba? Nasilayan nyo na ba ang ating...
9: Nasilayan ko na si Tito Joe. Oo, si Tito Joe, hindi Joe Damago. Alam mo yung batch na yan. But si Tito Joe Marichan, syempre, bare months na.
7: Ayan, at medyo gumaganda na ang panahon. Yes, lalo dito sa atin, sa Metro Manila. No? Sa ating mga kababayan po, dyan sa may Central Luzon at sa Northern Luzon, ay mag-ingat pa rin po tayo dahil nandiyan pa rin po yung banta ng pag-ulan, tuloy-tuloy na pag-ulan at syempre yung ating mga kababayan na binaha. At sana po tuloy-tuloy ang ating pagbangon. Nandiyan lang po ang ating gobyerno, nakaalalay sa inyo para tuloy-tuloy na yung ating mga pagbangon. Sana naman ay sa mga susunod na araw ay masilayan na rin ang haring araw diyan sa ating mga kababayan diyan sa Central at Northern Luzon. At alinsunod nga po sa Proclamation number 1006 dated September 3, 2025, kahapon po ay National Heroes Day, kung kaya't sarado po ang aming mga opisina. Subalit sa linggo po na ito, ang aming mga opisina dito sa Central Office sa Quezon City at siyempre yung ating mga regional offices sa 17 regions ay bukas na muli mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, mula Martes ngayon pong araw hanggang sa Webes. At sa Biyernes naman po ay mayroon tayong mga skeleton workforce mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
9: Yan, at pinapaalalahanan din po namin muli ang lahat po ng mga homeowners associations na dati pong nakarehistro sa SEC or Securities and Exchange Commission or kaya naman po ay sa Home Insurance Guarantee Corporation, kinakailangan nyo po muling mag-re-register sa tanggapan po ng DISUD. Ang deadline po ng nasabing re-registration ay sa December 18, 2026 po. Kaugnay po nito ay suspendido po muna ang deadline. No? Deadline lang po ang ating sinususpinde para po sa pagbabago or pag-amenda ng inyong mga bylaws. No? Nauna po namin itong ibinalita last week at maging sa amin pong official Facebook page para po sa mga karagdagang klarifikasyon. No? Katulad, Director Mario, mabilis lang babanggit ko. Yung mga nakapagpasa na nasa mga regional offices na ay tuloy po nating ipoproseso ang mga aplikasyon ninyo. At yung pong mga naghahanda na, nairaos na yung pag-conduct ng GA, na i-print na, nakapagpaserox na ng mga requirements, maaari naman po kayong tumungo sa mga regional offices at kayo po ay kanila pa rin aasikasuhin, no? Kaya po, mag-antabay lamang po kayo sa ilang pang karagdagang impormasyon. Subalit na is din namin linawin na hindi po natin sinususpinde, Director Mario, yung aplikasyon or implementasyon ng nasa IRR ng 2024. Ang pansamantala pong itinigil ay yung pong or sinuspinde yung pag-amenda doon sa mga hindi pa po nakapagsimula.
7: Correct. Meron po kaming posting diyan, yes, sa ating Facebook page para makita ninyo yung kabuuan ng detalye, okay, ng naikwento ni Attorney Tin, ano. Ngayong hapon, Attorney Tin, ay simulan na natin ang pagbabahagi, yes, ng mga magagandang balita sa nagdaang mga linggo dito nga sa ating departamento, ano. Mahigit sa 70 o I think 240 na residente ng Barangay Fortune, Marikina City ang nakatanggap ng kanilang mga transfer certificates of titles. Ito na yung actual na titulo ng lupa, ano, mula sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program sa pamamagitan ng Enhanced Community Mortgage Program sa ilalim po yan ng Social Housing Finance Corporation. At upang balikan at mapanood natin yung araw na yon, ano, meron po tayong inihandang video.
3: Matapos ang halos tatlong dekada, makakatulog na ng mahimbing ang mga miyembro ng tatlong homeowners association mula sa Barangay Fortune, Marikina City nang matanggap ang kanilang mga transfer certificate of titles mula sa Enhanced Community Mortgage Program or ECMP. Ito ay isang modality sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakapanayam namin ang ilan sa kanila. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento.
5: Sobrang excited ko ako na mahahawakan ko na yung titulo. Sa pang-araw-araw pa nga lang po namin, magbibilang na po ako, ay awarding na namin. Sobrang kaming blessed doon dahil napakahalaga po yun. Dahil sa ganun po, kahit mangungupahan ka po sa ngayon, wala kang makakakita, hindi mo makita yung ganung kababang halaga na 500 pesos lang halaga na yun. Sana bigyan po natin halaga kung ano po yung programa na ibinibigay, dahil ito po ay para sa atin, para sa ating pamilya.
6: Hindi ko malaman kung saan kami lilipat, kung saan kami titira. Babayad na naman, paalisin kami, masaya na kami, wala nang problema. Tuwan-tuwa na ang misis ko, wala na kami iisipin. Masaya naman kami po, natulungan kami ng gobyerno.
8: Lubos po ako ng papasalamat po sa Panginoon at nangyari ang aming pinakamalay na panahon. Ito ay mamasari na yung lupa at ang magpapatuloy ay yung titulo. Ngunit,
15: Maraming salamat po, BPS!
7: Ayan, Attorney Tin, ano, kabilang nga po dun sa mga nakatanggap ng titulo ng lupa ay 28 miyembro ng Solid Santan Homeowners Association Inc., 34 naman mula sa Samahang Pinagkaisang Maralita ng Santan Hoa Inc. At 7 miyembro ng Juancho Pacheco Hoa Inc.
9: Yan, at para nga po sa mga benepisyaryo, nakita naman po natin sa ating napanood na video, no, yung kanilang nag-uumapaw na kagalakan. Lalo yung kay Lolo, natutuwa ko kasi parang talagang sign of relief, no? Or sigh of relief yung natanggap nilang kasiguraduhan, no? Correct. Bilang may edad na, syempre, mahirap talaga lalo sa panahunan ngayon na bumabagyo, may pag-ulan, no? Kung wala kang sarili mong bahay na masisilungan ay talagang malaking pasakit yun, malaking worry yun para sa mga may edad na. So, sa inyo po na nabiyayaan ng nasabing mga titulo ay talagang yung pag-asa po na naipadala ng programang ito, no, lalo't marami na nga na dumaan sa mga pagsubok kasi yung barangay at least itong Barangay Fortune no? Ay talagang fortunate. Maganda. Sila.
7: Oo, fortunate ang mga taga Barangay Fortune.
9: Nabuhay yung tunay na diwa ng kanilang pangalan.
7: Oo, no? At napansin natin din, Attorney Tin, no, yung mga karamihan ng mga beneficiary nitong event na ito, ano, ay senior citizen na tulad nga ni si Lolo tsaka si Nanay Mercedes, na tama si Nanay Mercedes sa pagsasabi na pahalagahan natin yung bigay na ganitong pag-award ng ating gobyerno, kahit kakonti yan, pero sa dami po, halos linggo-linggo tayong nagkakaroon ng awarding, yes, ng iba-iba. Minsan titulo, minsan naman ay yung certificate of entitlements ng muna bago tumuloy yan sa pagbibigay ng titulo. No? Pero sa dami po ng ating mga ECMPs, yes, ngayon, I think 47 na.
9: Yung mga projects.
7: Yes, 47 sites na yung approved ng ating SHAPC. So ang kabuuang beneficiary niyan ay 8,000 mahigit na pamilya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
9: Kaya kumbaga at least po tayo ay unti-unti na meron tayong nare-reach out ng mga communities, mga families. To hopefully talagang patuloy pa itong dumami, no?
7: Sa mga at mababa, susunod. Sabi ni Nanay Mercedes, 500.
9: Oo nga eh. Sabi
7: 500
9: ko parang
7: pesos, parang pang-load lang yun.
9: Ah, load mo ba yun? Kasi 1,000,000 eh. Yung kinain ko kagabi, parang ganun yung words. So sa kanila talaga, medyo malaki, no?
7: Medyo, ano yung steak ba yan?
9: Complete siya, Director Mario.
7: Ah, complete na. Okay.
9: Kasi holiday. May dapat i-enjoy natin
7: so,
9: ng holiday.
7: So nag-tinrate mo yung sarili mo.
9: I celebrated
7: na,
9: National
7: soup hanggang Heroes dessert
9: Day.
7: Yan.
9: Oo, hanggang dessert yan. So dahil nga po dyan, no, kinilala nga ang Department of Human Settlements and Urban Development bilang key national government partner. Ito naman, Director Mario.
7: Ayan, isang isang modality naman.
9: Modality rin ito. Kasi sa may Mandawi City nga po, no, kung inyo natatandaan, ay naibalita na rin po namin dito sa Kapihan yung pagbibigay naman ng ligtas, abot-kaya at innovative na housing solutions, no? Yan po yung ating dito yung modular.
7: MSU, yung mga modular
9: shelter units, no? Dahil nga po sa nangyaring lindol doon sa lugar na yon ay yung po yung agaran na provide natin. Dahil medyo matagal pagka talagang regular construction ng pabahay. So ito parang Lego type na unti-unting binubuo at natutuwa tayo na talagang na-appreciate ito ng bayan ng Mandawi.
7: Oo, sa ginanap nga na State of the City address ni Mayor Chongqi Uano ay binigyang pasasalamat ang mga naging development sa Bayanihan Village dyan sa may Barangay Gizo sa may Mandawi City nga yan po. Ano? Bukod nga sa pagtayo ng mga modular shelter units, ay meron din yan, Attorney Tin, mga inilaan
9: mga
7: na, yes, may facility na parang test the training center, mayroon daycare, yan. Yes. Oo.
9: I think may health, parang health center pa rin doon.
7: Parang komunidad na rin siya.
9: Oo. At ang yun nga po ay naging posible itong isang munting komunidad na ito, no, sa pagtutulungan ng Mandawi City Government, ng Department of Human Settlements and Urban Development, at syempre yung mga kaugnay na ahensya like DOH for the health center,
7: yes,
9: TESDA of course.
7: TESDA, DSWD.
9: DSWD, nandyan din. No? At iba pang mga sangay ng pamahalaan na talaga pong aktibo pong tumulong upang maging realidad itong ating pag-agapay sa ating mga kababayan na salanta po dyan sa may bandang Cebu.
7: Yeah, no? Parami ng parami ang mga LGU na ganyan at kinikilala kung gaano kalaking bagay yung pagdideploy ng ating Department of Human Settlements and Urban Development sa pamumuno ni Secretary Jose Ramon Aliling ng mga MSUs, itong mga modular shelter units na ito o yung pagtatayo ng mga bayanihan village sa mga disaster-stricken areas. Ano? Nagbibigay po yan ng hindi lamang ligtas na pansamantalang tirahan sa ating mga kababayan, kundi yung yung kasiguruhan na talagang may pagkatapos niyan ay pagkatapos ng disaster ay nandiyan diyan yung gobyerno,
9: yes,
7: yung iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nararamdaman ng ating mga kababayan.
9: At of course nandiyan din, no, malaking bagay din ang ating Deschutes Regional Office, no, Region 7 sa pamumuno ni Director Mark Anthony Lindugan, no, para patuloy ngang suportahan ng mga housing initiatives dyan po sa may Central Visayas, no, particular nga po itong mga modular housing technologies. Kaya nga po ang Mandawi City Government ay patuloy sa pagpapalawak ng iba't ibang klaseng programang pabahay sa kanilang lungsod, alinsunod nga po sa ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Yan ang deployment po at ang deployment ng MSU sa tsaka pagtatayo ng mga bayanihan villages ay isa sa mga modality na inintroduce sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program upang mas maraming pamilyang Pilipino ang matulungan ng ating pamahalaan sa kanilang mga pangangailangan sa pabahay.
9: Correct.
7: Kaya wag muna po kayong bibitiw at magbabalik pa ang Disud Kapihan sa radyo.
0: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Radyo Pilipinas is on Viber.
26: Viber.
25: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
26: Receive credible news and information.
25: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
26: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
25: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Disud. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Nandito pa rin po kayo sa Disud Kapihan sa Radyo, ating naibahagi nung nakaraang linggo ang naging awarding ng Disud at Social Housing Finance Corporation ng mga cheque pambili ng lupang kinatitirikan ng tatlong komunidad sa Maynaga City. Ano? Pakinggan natin ang mga kwento ng mga dating nangarap at ngayon unti-unti nang naisasakatuparan ang pagkakaroon ng sariling tahanan.

0: Ako po si Arthur Matos, 3 taon na bilang barangay captain ng Barangay Mabolo.
1: Ako po si Mrs. Marisa Garcia Ramirez. Ako po yung bagong elect na presidente ng Mabolo Village Homeowner Association Incorporated Phase 2.
2: Nilo Soltis Villaflor, presidente ho ng St. Joseph Homeowners Association Incorporated.
3: I'm Miss Rowena Gonzalez Banyas. I'm the president of Mabolo Village Homeowners Association Incorporated.
0: Sa ngayon ay marami kaming ginagawa dito sa barangay, lalo na yung mga tao na walang titirahan. Kaya po nagpuporsige yung sa ating mga kabarangay na magkaroon ng bahay at titirahan na para sa kanila.
1: Ang unang members namin po noon is 29 lang, pero we're now po nasa 133 members na po ang phase 2 ngayon.
2: Ang nangyari po, bumuho kami ng organisasyon, dumulog kami sa lokal na gobyerno ng Naga para tulungan kami bilhin ang lupa for expropriation proceeding. May magandang balita, doon nga, may magpipinance daw. Ayun na ho siguro yung SHOPS, umapply kami.
3: Kasi isa lang ang minimiti namin pare-pareho, ang masarili or mapasa amin ang lupa na kinatatayuan ng aming mga kabahayan.
0: Ang mahalaga po yan dahil talaga pandati nahihirapan ang Mabolo Village sa Homeowners Association kakuha ng pakitirahan, lalo na yung lupa na para sa kanilang bahay. Kaya po, mahalagang mahalaga po itong programang ito.
1: Yung mixed emotion ba? Yung parang, yung mindset ng bawat isa na ito na, this is it na nga, na parang yung programa patuloy-tuloy na umusad hanggang sa ngayon po. Na ito turnover, i-award na sa amin po ng CFC, CMP at ng DSUD po. Na dito na kami mag-start na wala na kaming worries, na anytime pwede kaming palisin, anytime pwede kaming i-relocate kung saan-saan. Kumbaga ang lupa talagang mapapasa amin na.
2: Ang hirap naman ho kasi na habang nakahiga kayo, iniisip nyo yung kung kailan naman kayo dadala, papadala ng demand letter. Kaya ipinurso namin na matulungan sa awa ng Diyos po na approve daw yung application namin.
0: Talagang maganda yan sa mababang halaga. Magkakaroon na silang matitirahan kasi magiging peaceful mind na sila pag nasa kanila na ang tinatawag natin award na lupa. Kaya salamat sa Social Housing Finance Corporation.
3: Actually, talaga, dun ako naiyak kanila kasi hindi ko talaga inasahan na mangyayari. Napakalaking tulong kong naganap dito ay sa tulong ng social housing, hindi na po sila matulog. Kasi sila po ay hindi nagpabaya sa aming lahat.
1: Yung appreciation ng mga effort nila, pagod, pasensya lalo na sa mga members. Kahit pahinga na nila, dito pa rin sila para matuloy lang ang lahat ng mga kapatid. Yes po, mga taga Shepsi.
4: Pause of what
1: now? Halos nga hindi. Kasi hindi pa 25. Yes po. Ganun yung ano nila, commitment nila sa trabaho para ibalik sa tao.
2: Yun po, malaking pasasalamat ko po sa SHOPS. Malaking pasasalamat namin. Magtulungan lang tayo, magkikooperasyon lang kayo. Siyempre, laking pasalamat din natin kay Presidente Marcos dahil dun sa 48.
3: Sa ating minamahal na Pangulo ng ating bansa, President Ferdinand Marcos Jr., ang aming asosasyon, Mabolo Village Homeowners Association Incorporated, ay taos puso na nagpapasalamat.
1: President, thank you so much sa 4PH. Maraming salamat po. Kulang man ang salamat na sabihin namin po sa inyo, pero po, God na lang po ang magbibigay sa inyo ng reward po. Ito na yung project na sinasabi nating magpapatak sa taong bayan. Na yung pabahay kasi, pag-aari ng lupa, isa yun sa ini-aim na mga tao, lalo na kagaya naming walang sarili. Sinapuso nila bilang Pangulo ng Bansa, binigyan niya ng pinaka-importansya, yung pinaka-mababa. Hindi na kayo mag-worry, yung peace of mind nyo, may bahay na kayo, may lupa na kayo, at nagiging happy living na kayo dyan. Thank you so much.
4: Ayan, napakaganda ng mga testimonials, yes, ng ating mga beneficiaries dyan naman sa tatlong Homeowners Association, yes, din sa may Naga City. Yan ay kinabibilangan ng Mabolo Village Homeowners Association Inc., Phases 1 at 2, at ang St. Joseph Howa Inc. Ano? Yan po ay nabigyan din ng assistance ng ating SHAPSI, mm-hmm, sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program. Ano? So binigyan 400 pamilya po yan, ano, mm-hmm, sa tatlong samahan na yan.
5: Oo nga, talagang ang ganda din nung yung sharing, no? Parang testimony. Oo, talaga,
4: testimonial, no? Testimonial nila.
5: No, yun din, natutuwa ko kay mother doon. Sabi niya, no worries,
4: no
5: na
4: worries
5: daw siya.
4: Happy, so, happy living na.
5: Oh, happy. Kaya naalala ko tuloy, don't worry, na be happy. Yun ang team song ngayon siguro ng mga taga-Naga dyan sa Mabolo.
4: Yung sinabi ng
5: village,
4: isang tatay, diba, na ang hirap matulog.
5: Yung kakabakaba sila.
4: Oo, diba? Na iniisip mo kung kailan darating yung demand letter daw. Demand letter ang dumadating, no, sa kanila. So siguro galing doon sa may privately owned siguro, yes, yung lupang kinatitirikan.
5: Ka, no? Kasi talagang, syempre, siguro sa katagalan ng panahon, kinailangan na rin ng may-ari yung kanyang property.
4: Lupa,
5: pero ito na nga, hindi na nahirapan yung may-ari na mangolekta kasi binayaran na yun, no, ng SHAPSI, at yung mga tao naman ay magbabayad na lang diretso kay SHAPSI, no, para sa kanilang amortization doon sa lupang kanilang-kanila na.
4: Yes, yan. Sa mga susunod na panahon ay titulo na yan, kasunod yan. Tama. Basta magbayad po tayo ng tama, ng tama sa oras ay katulad nung unang na ipalabas natin, mm-hmm, kanina lamang diyan sa may san ba yung ano kanina, ECMP sa Marikina, ay titulo naman ang i-award sa inyo.
5: Oo,
4: bukod ngayon cheque paggaling sa SHAPSI
5: para mabili na nila, no, yung mga yung lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan. Nakita mo, Director Mar, mga buo na talaga yung mga bahay nila.
4: Tataas, meron
5: na
4: parang tatlong,
5: na, eh, no?
4: Tatlong palapag at may sariling
5: na
4: basketball court.
5: Correct. Oo. So isang buong community na talaga, kaya talagang itong ating ECMP

0: prioridad sa paninirahan sa ilalim pa rin ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan, ayan, I think meron tayo naman, ilang ano? Mga litrato na ipapakita ba para sa nasabing event. Mm. Ayan, sa may Kalapan pala ito, Director Mario, no? Kung saan 80 pamilya nga po ang nakatanggap ng kanilang titulo, no? Para sa mga lupang kanilang kinatitirika noong Agosto 20 naman ito.
1: Yan, kabilang sa mga bagong titulado, mm-hmm, ang mga miyembro ng Suki Sunrise Village Hoa, mm-hmm, Inc., Sunrise Hoa Inc., Macario Adriatico Village Hoa Inc. Phases 1 and 2 at ang nagkakaisang mamamayang naninirahan sa Dulong Ilaya Hoa. Yan po ya sa Kalapan, ano?
0: Sa Kalapan Mindoro,
1: ano? Ayan. So ayun po, tulad ng aming nababanggit ay tuloy-tuloy po talaga, mm-hmm, yung pag-arangkada ng ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Yung mm-hmm iba't ibang modality po sa ilalim ng expanded 4PH ay tuloy-tuloy, ano?
0: Yan, meron pa tayong isa noon namang August 18, no? Ang Shopsi Sambuanga Branch in partnership with the DSUD, dyan po sa Region 9, Sambuanga City Government, at the Confederation of Sambuanga City Homeowners Association, Inc., ay nagkaroon naman po ng isang, ito, ang ganda ng title, One Way, Hoan. One Way,
1: yan,
0: parang, the road, ano, oh,
1: parang
0: play of sa inyo,
1: mga Juana at
0: Juans and Juanas dyan sa Sambuanga, the road to HOA compliance under the 2024 revised IRR of RA 9904 dyan po sa may barangay Tetuan.
1: Yan po ay isang orientation workshop, ano, mm-hmm, na naglalayon na gabayan ng mga CMP communities, o ito po yung mga registered na, yes, siguro, no, registered, uh-oh, na community mortgage program sites, yes, diyan sa ating SHAPSI na palakasin, mm-hmm, ang local governance at pag-comply sa mga updated regulations.
0: Oo, nagkaroon din po, no, ng ceremonial awarding ng 23 land titles para naman sa mga member beneficiaries mula sa CIUPD HOA and St. Peter's Compound HOA.
1: Ay, nung 19 naman, August, mm-hmm, 19, ano, nagkaroon din ng SHAPSI kasama ang Department of Labor and Employment Region 9, mm-hmm, at ang Presidential Commission for the Urban Poor o PCOOP ng turnover ng higit sa 1.4 million community-based water refilling station sa may Bualan, Sambuanga City.
0: Wow, okay,
1: may patubig
0: ito, ah,
1: may, na nila, may pa,
0: kung ano siya, refilling station, siguro para yung income, no, na mag-generate, yes, will also help the community. Ito pong social enterprise ay makatutulong sa 667 pamilya na magkakaroon ng abot-kaya at syempre dapat malinis, safe na
1: yun, ang
0: drinking water. Yan. At ito nga yung nabanggito, long-term

0: Time check muna, Atty. Tin. Ay alas 3:43 ng hapon, ano? Hindi pa po dito hindi pa po dito nagtatapos ang ating kapihan ngayong hapon. Kaya huwag kayong bibitiw at magbabalik pa ang Disud Kapihan sa radyo.
1: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas. Radyo Publico, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.

0: news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Di soon. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Rin po kayo sa Disud Kapihan sa Radyo. Nice po naming ipabatid na ang open house para sa Crystal Peak Estates na originally po ay nakaschedule nung Sabado, no, Director Mario, ay gaganapin na po sa September 5. This coming Saturday na po iyan, no, para po sa mga nagnanais pong tumingin, no, pa open house ito, no, at siguro ay magkaroon ng house tour dyan po or unit tour dyan po sa nasabing 4PH project ito. Oh, no?
2: At syempre, na postpone yan dahil yes, din sa pagbaha, pagulan, tuloy-tuloy na pagulan, gaya ng nabanggit natin kanina, Atty. Tin, dyan sa may Pampanga, ay tuloy-tuloy pa rin po ang babala ng pagulan. Oh, ano? So, para po sa kaligtasan ng ating mga kababayan na gusto sanang sumali dun sa open house na I think yan ay in-schedule ng Pag-ibig Fund, ano? Mm-hmm. Pag-ibig Fund para sa mga members ng Pag-ibig Fund na gustong tumingin dun sa mga units dyan sa may Crystal Peak sa may San Fernando City. Barangay Del Carmen sa San Fernando City ay ipinagpaliban po muna sa September 5. Ayan po, para dun sa mga interesado, September 5 po ngayon, ha, sa ang schedule na bago.
1: Yan po ay mula alas 8 ng umaga, no, ay naroroon po ang mga representatives from Pag-ibig Fund, Social Housing Finance Corporation at kasama na rin of course ang ating regional office ng DSUD dyan sa pangunguna ni Director Richard Manila.
2: Ayan, tulad nung nakikita nyo, ano, for as low as 3,541.48 pesos monthly, ano, makakakuha kayo ng unit dyan. Siyempre, ano pa rin po yan, subject po dun sa mga requirements at qualification na na hinihingi ng Pag-ibig Fund, ano? So upang magbalik tanaw sa mga pasilidad at para makita ng ating mga kababayan na gustong sumali dun sa open house, at least may preview kayo nung kung anong itsura po ng ating Crystal Peak, ano? May video po tayo para makita ninyo kung gaano kaganda ang proyektong ito.
3: Patuloy na binibigyang pag-asa na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Marcos Jr. ang ating mga kababayan na magkaroon ng mas disenteng pamumuhay.
4: Ako si Ariane Serrano, 39 years old po. Teacher 1 po ako sa Department of Education, SDO City of San Fernando po. Before kasi, yung bahay ng tatay ko, dun kami nakatira. So it's squatters area. And then sobrang dumi kasi ng environment. Compared kasi dito kasi tahimik, malinis, and maganda yung facilities. Mas komportable po kasi kami dito. Maayos yung paligid, and safe kami kasi secured siya. Madaming security, 24/7 silang nag-route. Safe kami dito, peaceful, and maganda yung unit itself. Nung dumating kasi yung mga documents from Pag-ibig, na na-approve ako for monthly subsidy ng DSUD from DSUD. Nakita ko yung amount niya, talagang super baba. Malaki yung naitulong sa amin. Mas abot kaya to kasi yung mangupahan ka sa labas. Tower President po, kay Pangulong Bongbong Marcos, maraming salamat po at marami po kayong natulungan. Sana marami pa po yung ganito, no? Hindi lang po dito sa Pampanga, pati yung mga kalapit na provinces. Sana marami pa po yung ganito na maraming mabigyan yung mga talagang kailangan nila ng bahay.
2: Ayan, konti lang po yung naipakita doon sa ano, doon sa project mismo at at least naipakita yung mga bagong pickleball
1: court doon, no? Talagang very relevant, very timely yung mga facilities na nandiyan. Napakalawak no, Director.
2: May swimming pool 'yan, may swimming pool. Oo, katabi mismo ng ano.
1: Yes,
2: katabi mismo ng multipurpose hall nila.
1: Yung swimming pool. Yes, so talagang pinapaganda po, pinapag-inam po ng pamahalaan ng ating mga pambansang pabahay, no? Kumbaga socialized housing project po ito.
2: Yan na yung mga itsura ng socialized housing ngayon sa ilalim ng
1: kumbaga sa mababang halaga, sa abot-kayang halaga. Hindi naman mababa po talaga siguro ito sa iba, no? But ito ay at least abot-kaya po para sa mga minimum wage.
2: Oo, tulad nung si ma'am, teacher. Ano, si teacher, na mas mababa pa raw kaysa sa mangupahan.
1: Nangupahan siya, kasi ang minimum yata
2: at
1: talaga.
2: At nasabi niya, nangungupahan siya sa isang informal settlement. No?
1: Ito, at least makikita mo yung kaibahan ng kapaligiran niya at mga facilities nga na available para sa kanyang pamilya,
2: at syempre yung security, tingkita mo na pinakita na yung CCTV pa, no? 24 hour yung security. So para po sa ating mga kababayan na nagnanais mag-apply, lalo dyan sa ano, Crystal Peak. Ano, at sa ibang proyekto ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program, mayroon kaming inihandang gabay para sa inyo. Panoorin po natin ito.
3: Gusto mo ba na magkabahay? Mas pinadali na ang pagkakaroon ng sariling tahanan sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ikaw ay Pag-ibig member na may minimum 12 months contribution, magtungo lang sa pagibigfundservices.com/magpalista na sa 4PH. Maaari kang pumili ng lugar kung saan mo gusto mag-abay ng pabahay. Kapag may napili ka na, pindutin lamang ang magpalista na para makita ang kumpletong detalye katulad ng laki ng property at kung gaano kalaki ang magiging buwan ng hulog. I-click muli ang magpalista na para sagutan ng online expanded 4PH sign-up form at siguraduhin tama at kumpleto ang mga detalye. Huwag din kalimutan basahin ang Pag-ibig Data Privacy Statement. Kapag naunawaan mo na, i-check ang kahon ng pagsang-ayon at maaari mo nang isumite ito. Makakatanggap ka ng tracking number na magagamit mo sa pag-check ng status ng application. May matatanggap ka rin SMS mula sa Pag-ibig Fund para sa mga susunod na hakbang papalapit sa pinapangarap mong sariling tahanan. Kaya tara na, magpalista na! Para sa mga updates, huwag kalimutan mag-like, share at follow sa ating social media pages at lisud.gov.ph.
1: Ayan, Director Mario, yun, nakita natin yung karugtong, no, ng mga facilities na ate, yun, talagang kaiga-igaya, yung, alam mo ba yung salitang kaiga-igaya?
2: Hindi,
1: lalim kaiga-igaya. Ba?
2: Ano yung kaiga-igaya?
1: Tagalog, parang nakaka-inggan niya ba?
2: Nakaka-attract,
1: bigay ng kumbaga interes sa ating mga kababayan, no, kung ganon yung pabahay na
2: at yung lokasyon nun, yung Crystal Peak specifically, ano, nasa labas lang po yan ng NLEX exit ng San Fernando exit ng NLEX, ano, paglabas
1: accessible.
2: Po ay commercial area na. Kaya so, napakaganda.
1: Sulit na sulit yung inyong ibabayad sa lokasyon at sa itsura po ng mga units po at mga facilities na maaari ninyong ma-avail. So, usapin naman, Director Mario, ng pagbibigay kaalaman para sa ating mga kababayan na nagnanais bumili ng mga property. Narito po ang isang paalala mula po sa DHSUD.
5: Anak mo nang, ano ginagawa mo? Sese mo dito habang kapitbahay natin naglulumpasay doon.
6: Yan mo na ako. Bakit? Ano bang nangyari?
5: Nako, yung biniling rollout sa kabilang bayan.
2: Ayun, nawala.
1: Nawala si
2: hawak niya ang bit.
1: Ang ganda
2: si,
1: pa naman nung
2: si
1: intro ni Kenneth.
2: Kenneth Angelo Nicolas. Ay, batiin natin si Kenneth Angelo Nicolas ng Public Assistance Division. Ano? Siguro sa susunod na episode ng kapihan natin dahil
1: 3:53
2: na. Oo, nagmamadali at isang oras na naman po ang lumipas. Napakabilis, ano, dahil sa punong-puno, hitik na hitik, lalo yung mga balitang mga good news mula sa Social Housing Finance Corporation. Shout out muna.
1: Kay Pres Laksa.
2: Kay Pres Federico Laksa. Sir, Isa.
1: Ito na. At sama ko na si VP Bob kasi nakikita din yeah, natin si lagi VP Bob. Si VP Elsa yata, no? Sila yung magkakasama.
2: Oo, laging kasama natin dyan sa mga ECMP events kung saan ay nag-a-award nga po tayo, no? Mm-hmm. Sana po ay may natutunan kayo sa ating naging talakayan ngayong hapon nating kapihan. Mm-hmm. Muli, ako po si Mario J. Malyari.
1: At ako naman po si Attorney Christine Pascual Bello. Ito po ang yung Disood Kapihan sa radyo hanggang sa susunod na Martes.
2: Sabay-sabay tayo. Tara, kape tayo. Usap tayo.
0: Disood Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Mas pinalakas. Pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
8: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
0: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mas mahigpit na implementasyon ng mga polisiya at batas pantugon sa climate change ipatutupad ng Marcos Administration. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Magkikipag-ugnay ng Malacañang sa Climate Change Commission para sa pagpapalawak ng awareness ng mga Pilipino sa patuloy na pagbabago ng panahon at kung paano ito matutugunan. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng sinabi ng komisyon na tila hindi sila pinakikinggan ng ibang mga ahensya ng gobyerno at mayroong mga polisiya pantugon sa climate change ang hindi na ipatutupad. Ayon kay Jose Castro, ang usapin sa climate change ay realidad na sa kasalukuyan at hindi na lamang subject o usapin sa loob ng paaralan. Sa pulong sa palasyo, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan paghandaan ang mas matinding epekto nito, kabilang ang walang humpay ng malakas na pag-ulan, biglang buhos ng tubig at pagbaha o pagguho ng lupa. Naisahan ni Pangulong Marcos na mas maunawaan ng publiko at ng mga ahensya ng gobyerno ang epekto ng climate change at matiyak na naipatutupad ang mga polisiya at batas na mayroon kaugnayan dito. Kabilang na ditong no-build zones at pagpapanatiling bukas ng mga lugar na nagsisilbing daluyan o imbaka ng tubig ulan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa late inquiry sa epekto ng sunod-sunod na bagyo at habagat, isinusulong ni Senador Tito Soto. May live report si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Representative Pro Tempore Vicente Soto III ang isang investigasyon ng Senado sa mga nagtitig epekto ng sunod-sunod na bagyo at habagat na tumama sa bansa nitong Agosto. Sa proposal at Resolution 6C1, hinihiling ni Soto na suriin ang kahandaan at disaster mitigation measures ng gobyerno kasama ang katatagahan at pagiging epektibo ng mga infrastructure lalo na ng mga flood control project. Ayon sa Senador, halos linggo-linggo ang bagyo at habagat na naranasan ng Pilipinas nitong Agosto na nagdulot ng malawakang pagbaha, suspension ng klase at trabaho, pagkakastranded ng mga commuter, pagsasara ng mga negosyo at pagpasok ng baha sa mga bahay. Tinataya ang aabot sa 5.1 billion peso sa pinsala sa public and private infrastructure, kabilang ang pagkasira o pagguho ng mga kalsada, tulay at flood control structures. Ayon sa bukod sa infrastructure, ikinakabahala rin ni Soto ang epekto ng baha sa kalusugan. Ginite Soto na dapat suriin kung sapat at matibay ang mga public infrastructure sa harap ng mas matinding bagyo at habagat at tiyaking isinasaalang-alang ng mga malalaking development project ang epekto ng mga ito sa pagbaha at sa likas na yaman. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Nympha Asuncion. AFP tila nabudol ng Department of Education ayon kay House Israel Spokesperson Sia Alonto Adyong. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinabi ng House Israel Spokesperson Sia Alonto Adyong na tila nabudol ng Department of Education ang Armed Forces of the Philippines, o AFP. Ayon kay Adyong, ginamit ang DepEd ang Routine Activity Certificate ng AFP upang i-justify ang 15.5 million pesos na confidential fund claim. Sa testimonya ni Colonel Manaros Buransing II, ang kanyang sertifikasyon ng Enero 1, 2024 ay nagtala ng 8 Youth Leadership Summits at 53 Information Education Campaign Activities na isinagawa ng 1st Infantry Tabak Division kasama ang iba pang stakeholders noong 2023. Sinabi rin ni Buransing na walang pondo mula sa DepEd ang naibaba sa kanyang division para sa mga aktibidad na iyon. Batid niya na ang dokumento ay para lamang sa pangikilahok at nalaman na lamang sa pagdinig ng Kamara noong October 2024 na ginamit pala ito ng DepEd bilang tugon sa Commission on Audit. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
5: Yung nabudol po yung AFP, dahil hiningyan sila ng certification na ang paggamit nun ay i-justify nila sa COA, yung nakitang ng COA na maling pamamaraan ng paggamit ng confidential funds. Hindi lang pong AFP at hindi lang pong willing yung kanilang willingness na pati yung mga magagandang at lehitimong programa ng AFP ay gagamitin nila para sa kanilang hindi may paliwanag ng paggamit ng confidential funds. Maliwanag po yon sa testimonya ngayon ni Colonel Buransing.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Defense team ni Vice President Sara Duterte, hindi raw estratehiya na gawing boring ang impeachment trial. May ulat si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas, report!
7: Nininaw ng panigdang depensa na hindi parte ng kanilang strategiya na gawing boring ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Defense Deputy Spokesperson Justin Nicole Gular, hindi kasama sa pinag-uusapan nila na lumaylay ang paglilitis. Hindi rin ito ang dahilan kung bakit sila hindi na nagsasagawa ng cross-examination sa ilang mga testigo. Ayon kay Attorney Gular, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho kaya sana ay maging pasensyoso ang publiko. Sa hindi naman nila pag-cross-examine kay Colonel Manaros Buransing II at Colonel Magtanggol Panopio ngayong araw ng mga testigo ng prosecution, paliwanag ni Gular, wala silang nakitang issue sa mga testimonya ng mga ito. Kaya hindi na nila inusisa ang dalawa bilang mga testigo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Celebrate kulturang Pinoy. Fashion, musika, sining, literatura at iba pa.

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit. Katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas, Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo. Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
3: Game 1, 2, 8.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: fuel efficient. Siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019 ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
5: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda bang takbo?
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat.
8: Dun sa kanyang audio, ayan. Eh, nabanggit ko nga na yung tungkol nga rito sa haze na ito. Kanina, nagpalabas ko ng paalala sa programang Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa pamamagitan po ni Assistant Secretary Rafi Alejandro. Pinalalahanan po niya ang publiko na kumari po yung N95 na face mask ang isuot kapag lalabas po ng bahay. Dahil mas makapal daw po ito. Oo. Para sabi nga, mas masala yung hangin na mafi-filter nito. Oo. Kumpara daw dun sa mga ordinaryong face mask. Pero any face mask siguro, Weldo. Pero tanong na rin natin sa DOH, no? Kung ano ba kung talaga bang sa mga ganitong klase ng phenomena, yung N95, well, sa quality naman ng N95, no? Sabi nga talagang mas masasala niya, no? Kalidad ng hangin, no? Pero kung yung ordinary face mask, pwede kaya? Ayan, mamaya itatanong natin 'yan. Pero bago ho 'yan, habang hinihintay natin si Dr. Cairo, mga kababayan, alamin muna natin ang abiso na ito mula sa UP Diliman.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Dahil lang UP Diliman po naglabas ng health advisory kaugnay nga po dito sa nararanasan nating haze. Ang detalye niya ni atin ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
9: Nagpaalala ang University of the Philippines Diliman sa mga estudyante, guro at kawan nito na magsuot ng well-fitting face mask lalo na kapag buhay-biyahe o nasa labas. Naglabas ng abiso ang universidad dahil sa mahinang kalidad ng hangin dulot ng haze mula sa mga wildfires sa Indonesia. Ayon sa Office of the Chancellor, inaasahang magpapatuloy ang mahinang air quality sa Quezon City at National Capital Region sa mga susunod na araw. Pinapayuan din ang mga may pre-existing respiratory o cardiovascular conditions na bawasan ang outdoor activities at matinding physical activities. Hinimok ng UP Diliman ang komunidad na regular na subaybayan ang air quality index at local news para sa mga updates sa kondisyon ng hangin. Ang health precaution ay mananatili habang nagpapatuloy ang poor air conditions. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
8: Balikan na natin si Dr. Clarito Cairo, ang Program Manager po ng Environmental Health Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Dr. Cairo, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Tagala po muli.
6: Yes, magandang hapon, sir, at sa inyong mga tagapakinig.
8: Salamat po, Doktor, sa inyo pong oras at pagkakataon po na makapagpaliwanag sa ating mga kababayan. Una po sa lahat, ano po bang pinagkaiba nitong haze na nanggaling sa wildfire dyan sa Indonesia kumpara doon sa mga, alam na natin, yung bag, smog, yung fog, ano ho? Eh, yung smog, alam naman natin, pinaghalong smoke at fog. Yung fog, volcanic fog, parang ganun, ano ho? Pwede nyo po bang paki-elaborate sa amin ito, Doktor?
6: Sige, isa-isay natin, no? So magsimula po tayo sa fog o yung hamog, yan po yung tinatawag na ulap sa lupa. Hindi po masama ang hamog kasi kadalasan sa early morning, sa madaling araw, common po yun sa mga bulubundukin. Yan po yung mga water droplets, no? Pero pag pinagsama-sama po sila, kala mo yung usok din siya, di ba? Tapos lumalabo yung ano natin, yung paligid. Pero ano po yun, mga water droplets na tinatawag, hamog o yung ulap sa lupa. And then wala po siyang pollution. And yung sumunod po yung smog, sabi nyo nga yung smoke tsaka fog, yan po yung usok naman na may pollution. May mga harmful gas sa po yan o tinatawag nating air pollutants. So yan po yung masama kasi madalas nga dito sa EDSA.
8: Yes. No?
6: Andiyan po tuwing umaga, yung mga usok ng sasakyan, humahalo po sa hamog. So yan po yung masama din sa ating mga, let's say, nagmo-motorsiklo na hindi po naka-protective gear, no?
8: Yes.
6: Sa kanilang ilong. And then yung pangatlo po, yung tinatawag na haze. Ito nga ho, madalas sa mga nasusunog na forest or gubat, tumatagal po ng days to weeks, depende po sa forest na nasusunog. At madalas nga po yung maduming usok din na tinatawag, no? May tinatawag po yung particulate matter at madalas nga po yung 2.5 micrometers. So, ano nga ba ibig sabihin ng 2.5 micrometers? Yung isang strand ng buhok, no? Pinakamanipis na strand ng buhok or hibla ay nasa 50 to 70 microns. Yung pinakapinong buhangin, isang buhangin, nasa 90 microns. So nakikita po natin 'yon, no, yung isang hibla ng buhok, isang pinakapinong buhangin. Tapos yung tinatawag na amag, yung mold, yung dust, yung pollen, halos hindi na po natin makita, pero yung madaming amag, usually po yung pagkatapos ng tag-ulan, yung madaming molds, nasa ano po 'yan, 10 microns or micrometer. And ang pinaka nakakatakot nga po yung hindi nakikita, yung 2.5 microns. Yan po yung mga particles na madalas po galing sa mga nasusunog. No? At madalas nga yung haze. Yan po yung tumatagal ng days to weeks. Noong April, we have this sanitary landfill sa Navatas.
8: Yes, apo.
6: Nagkaroon din po tayo ng haze noon. At mas delikado po yun dahil may mga basura.
8: Correct.
6: Na kasama yun. Samantalang ito, forest lang po ito, itong sa Indonesia. And ganun pa man, kailangan pa din po tayo mag-ingat sa haze. And yung last po, yung vag, yung usok singaw mula po sa vulkan. So yun po yung usok na nanggagaling sa vulkan. And may kasama din po siyang harmful gas like sulfur dioxide.
8: Dok, gaano ka peligroso na makalanghap ng nitong tinatawag na haze, lalo na itong haze na ito hindi naman nanggaling dito sa atin, ito ay imported mula sa ibang bansa, galing sa Indonesia. Ano ho?
6: Yes po. Kadalasan talaga may nasusunog na forest dyan sa Indonesia, no? At napupunta lang sa Malaysia, sa Singapore, bihira po sa atin, sa Pilipinas. Mm. Pero dahil nga po sa wind trajectory, yung direction po ng hangin,
8: apo,
6: mula doon sa Kamintang, yung po sa probinsya ng Indonesia kung saan nasusunog yung forest, kung nagkakamali, no? Kamintang yata ang pangalan nun.
8: Yes po.
6: Yung hangin, napunta naman sa Pilipinas, sa Luzon, saka Metro Manila. So, sa ngayon, ito po yung apektado. At ang air quality index ng Metro Manila at Karatig Bayan ay nasa very unhealthy tsaka acutely unhealthy na tinatawag.
8: Yun. Pero at ang payo ng DOH pati ng OCD, Office of Civil Defense, ating mga kababayan, no, na dahil nga ang kategorya ng ating hangin, ng kalidad ng hangin ay poor. Ibig sabihin, marumi ang hangin. Pinapayuhan ng lahat na magsuot ng face mask. Pero may particular na face mask na binigay, na pinayo ang OCD at ang DOH, ang sabi N95. Ano po bang pinagkaiba nito doon sa mga ordinaryong face mask na sinusuot natin? Tatlong taon natin sinuot dahil sa pandemya naman. Mm-hmm.
6: Yung N95, talagang napoprotektahan tayo sa PM2.5 microns. Yung sinasabi ko nga, no, yung the usual na face mask, napoprotektahan lang tayo sa hanggang 10 microns. Yung dust, pollen, di ba, molds.
8: Yes.
6: Even yung sa hibla ng buhok, kaya malaki yun eh. Pero sa 2.5, hindi po kayang protektahan ng the usual mask. Pero kung dodobli natin, dahil wala nga po tayong N95 mask, pwede na din po siya makatulong kaysa wala.
8: So, gaano ka-delikado na makalanghap ng haze, Doktor, sa mga panahong ito?
6: Nako, may mga tinatawag po tayong vulnerable population.
8: Yes.
6: Hindi po lahat ng taong na-expose sa haze or sa PM2.5 ay sabi nating magkakasakit, no? Or pwedeng maapektuhan ng kalusugan. So yung mga bata ho, no? Tapos yung mga sanggol, lalo na po yung mga pinapaaraw tuwing umaga, hindi po muna gagawin yun, ha? Kasi nga, dapat
8: sunlight
6: exposure. Bawal po ngayon yun. Tapos yung ating mga senior citizens, may mga comorbidities po kasi yun, madalas sakit sa puso, sakit sa baga. Yung mga may sakit na tuberculosis, lalong mapapasama, no, yung kanilang sakit pag na-expose sa haze. And then yung ating mga buntis, siyempre, ayaw natin ma-expose yung ating nasa sinapupunan sa masamang epekto ng haze. And yung ating iba pang sabi nating matagal nang may sakit sa puso at sa baga. Yun po.
8: Ayan. Ay, dahil dito, Doc, halimbawa, dun sa event na wala kang dalang face mask, or nakalimutan mo, or wala ka rin mabilan, ano kaya ang pwedeng maipayo natin sa ating mga kababayan na para at least meron silang pananggalap? Yung panyo po ba pwede yun na binalumbon?
6: Pwede na po yung panyo. Kaysa wala tayong pang-cover ho sa ating bibig at ilong. So kung pwede nga ho, dalawa. No?
8: Yun. Medyo may inconvenience na sa paghinga, pero mas, kumbaga, kailangan yan ho. Pero pagka nasa indoor ka na, pwede na.
6: Tanggalin na ho.
8: Mm-mm.
6: So pag nasa loob na ng bahay, dapat isarado yung pinto at yung bintana.
8: Iyon.
6: Kasi para, pwede makapasok pa din ng haze eh. Pagbukas ang pinto at bintana.
8: Yung po bang mga air purifier, ano ba yun? Advisable po ba yun sa loob ng bahay? Lalo na sa mga open spaces, kung open yung bahay, yan ba? Hindi makapagsara dahil mainit, ano ho, yung kailangan ng ventilasyon.
6: May mga sasabing nakakatulong po siya na madilute yung kahit paano mabawasan yung harmful effects ng mga tinatawag nating haze pag may air purifier. Pero iba pa rin po yung ano eh, dapat hindi po maka pasok ko yung ating haze. Mm. Pero dahil nga sa init, halimbawa mainit at kailangan mabuksan, eh okay lang din po may air purifier. Dahil kawawa naman po yung kababayan natin masaigit. No?
8: Kaya nga po. Opo. Yung kumbaga parang lalo na doon sa mga bahay na kailangan ng ventilasyon. Ano ho?
6: Oo.
8: So, pwede na ho siguro na ano na yun, pansuporta, ano po, para kahit paano may mabawasan. Ano?
6: Mabawasan lang ho.
8: Or di kaya... Yung po bang...
6: Magandang balita nga ho, yes, sa ating mga kababayan, no? Yung itong bagat.
8: Yes.
6: Malaking tulong po to, lalo kung malakas ang ulan. Diba? Malakas ang hangin. Nakakatulong po to para mabawasan yung harmful effects ng haze.
8: Yan.
6: Galing po sa Indonesia.
8: Siguro kung hindi nag-uulan itong ano, nitong nag-uulan itong mga nakalipas na linggo, siguro matagal na nating na naranasan ito. So pagka, pero parang recently lang yata nangyari itong wildfire na ito. Kahapon lang eh, no?
6: Kahapon lang.
8: Sayang. Oo. Oh. Sayang, medyo na advance yung habagat.
6: Pero si Pilandok naman daw magpapalakas uli ng habagat.
8: Ayan. Siguro tamang ulan lang, wag naman yung katulad ng mga nakaraan na talaga nakapagdulot na ng baha, ano. Pero siguro yung mga ulan ano, madali siguro maka-ease, no, nitong dami po nitong haze na ito.
6: Ang ano po diyan makakatulong sa haze? Malakas na ulan at malakas na hangin.
8: Ayan. And syempre, matatag na resistensya ng ating mga kababayan, di ho ba?
6: Yes.
8: Ayan. Tama. Dok, baka may gusto pa kayong ipayo sa ating mga kababayan para mapag-ingat din natin sila. Nasa inyo pong pagkakataon, Dok.
6: Opo, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan kung hindi naman po mahalaga ang inyong paglabas-labas. Like, kung mag-exercise po kayo sa labas, ipagpaliban po ninyo muna, no? Sabihin natin magmamask kayo habang nag-jogging sa labas, hindi pa rin po tayo nakatitiyak eh. So exposed pa din yung mata natin, di ba? So papasukan pa din po 'yan. Mai-irritate pa din po yung mata natin, no? Kahit mag-goggles pa kayo diyan. So maganda bawasan po muna natin ang outdoor jogging, yung or tinatawag na exercise. Tapos yung ating mga senior citizens, kung lalabas po kayo, dapat mag N95 or magdalawang mask po kayo, yung tinatawag na regular face mask. And then yung mga buntis, yan, yung mga sanggol natin, huwag po nating basta-basta ilalabas. At kung mananatili po tayo sa loob ng bahay, dapat nakasarado ang pinto at bintana. Yun nga lang ho, no? Ang init. So kanya-kanyang diskarte po tayo ngayon. Para mabawasan naman ang init dahil kailangan i-close. Pero pagdating naman po ng gabi, kahit paano, lalamig naman na po ang... panahon, no? Kahit paano.
8: Ayan. Ay, Dok, maidagdag ko lang. Doon sa exercise, preferably, sabi nyo nga, wag muna mag-outdoor. Pero yung mga indoor, pwede naman siguro, ano?
6: Pwede.
8: Ayan. Tapos kung talagang hindi maiwasan dahil mainit, yung bang...
10: Edgar, dito lamang po sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ako po si Tom Alvarez. Ito ang Tunog Pinoy.

Ito ang DWFS 87.9 Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena on a great Tuesday afternoon. Ito po ang Tunog Pinoy. Narinig niyong awitin ng parokya ni Edgar. Yan po ay Harana. Ito ang New Sound of Public Service in FM Radio.

0: napagbaba ng cybercrime sa bansa sa tulong ng Philippine National Police. Ipinahayag naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na gagamitin ang budget para sa makabagong teknolohiya ng PNP upang mas mapabilis pa na matukoy ang mga krimen kabilang ang mga banta ng kaligtasan sa mga paaralan na kumakalat sa internet. Yan po yung panukalang budget ano ng Department of the Interior and Local Government, at kapag po ito ay naaprubahan, sinisigurado ng ating ahensya na mas matutugunan nila ang krimen sa buong bansa. Alright, we'll be pausing for a break. Magbabalik po ang ating programang Tunog Pinoy. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Huwag po kayong alis.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Ayon sa World Health Organization o WHO Hypertension Philippines 2023 profile, tinatayang nasa 14.5 milyong Pilipino na may edad 30 to 79 years old ang dumaranas ng hypertension. Sa kabila ng dami ng kaso, 37% lamang o humigit kumulang 5.3 milyon na pasyente ang nasa regular na gamutan, habang mahigit sa 9 na milyong Pilipino ang hindi pa kontrolado ang kondisyon o hindi pa nagpapagamot. Ayon sa Department of Health o DOH, delikado ang hypertension dahil ito ay tinatawag na silent killer. Kadalasan, wala itong malinaw na sintomas, kaya maraming hindi nakakaalam na mataas na pala ang kanilang blood pressure. Kapag hindi ito na-control, maaari magdulot ng stroke, atake sa puso, sakit sa bato, at iba pang komplikasyong posibleng ikamatay. Paalala ng DOH, mahalagang regular na uminom ng maintenance medicine para sa mga may hypertension at huwag itong ihihinto ng walang payo ng doktor. Bukod dito, mahalaga rin ang healthy lifestyle tulad ng pagkain ng masustansya, pagbabawas ng alat sa pagkain, pag-ehersisyo, at pag-iwas sa sigarilyo at sobrang alak. Sa simpleng pag-aalaga sa kalusugan, malaking sakit ang maaaring maiwasan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
6: Samahan nyo kami sa aming road trip, Tunog Pinoy, Lunes hanggang Biyernes, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tunog Pinoy, dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Tunog Pinoy!

Ito ang Tunog Pinoy sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ako po ang inyong host hanggang alas 5 ng hapon, Tom Alvarez. Let's slow down things for a while. Narito pong awitin mula po sa Sugar Free. This one's called Hari ng Sablay. And a great Tuesday afternoon drive. DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Tunog Pinoy. Good afternoon!

0: Defense OCD at ng Environmental Management Bureau, EAB, na Department of Environment and Natural Resources ang sitwasyon ng air quality sa ilang lugar sa bansa dahil nga naapektuhan ng haze. Ayon kay OCD Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV, kabilang sa mga apektado mula pakahapon nitong haze ang NCR Calabarzon at Mimaropa. Batay sa obserbasyon, posibleng kaugnay ang haze ng usok mula sa mga forest fire sa Indonesia na nadala nga dito patungo sa Pilipinas. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro.
1: As observed, the haze is possibly associated with smoke and transboundary haze from the ongoing fires in Indonesia, which may have been transported towards the Philippines by prevailing winds. So we are continuously monitoring the air quality, yung ating EMB, through its network of air quality monitoring stations to assess the extent and potential impact of the haze.
0: Pinapayuhan naman ng OCD ang publiko na iwasan ang matagal na pananatili sa labas, lalo na ang mga bata, matatanda at may mga respiratory at cardiovascular conditions. Hanggat maari ay manatili sa loob ng bahay, magsuot ng N95 mask kapag lalabas at gumamit ng headlights o fog lights yung mga magmamaneho sa gabi. Nagbabala rin si Alejandro na maaring magdulot ang haze ng paghirap sa paghinga at pag-ubo, yun pananakit din sa dibdib at iba pang respiratory diseases. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Yun daw pong pag-question. Yun daw pong paniningil ng Tolfin sa NLEX, North Luzon Expressway, sa kabila po na naranasan patinting pagbaha. Kinwestiyon po ng isang mambabatas. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat!
4: Kinwestiyon ni Atbayan Portales, Representative Bruce Sendanya, ang patuloy na paniningil ng toll sa NLEX sa kabila ng matinting pagbaha at ilang bahaging hindi madaanan ng mga motorista. Ayon kay Sendanya, naging parang North Luzon Express Lake na ang NLEX dahil sa baha, ngunit wala pa rin suspension sa toll collection. Gitnya, hindi maliit ang halagang binabayaran ng mga motorista sa toll fee, kaya dapat suspindihin ang collection sa mga bahagi hindi passable. Anya, hindi dapat singilin ang mga motorista kung hindi naman kayang tiyakin na ligtas at maayos ang kanilang daraanan. Sa kasalukuyan, ilang bahagi ng NLEX sa San Simon, Pampanga, ang patuloy na nakakaranas ng water buildup at patinding pagsisikip ng daloy na trapiko dahil sa pagtaas ng tubig sa Pampanga River.
5: Naging North Luzon Express Lake na ang NLEX, pero wala pa ring toll suspension. Anong binabayaran ang mga motorista doon? Water rides sa theme park o parking fee? Hindi biro halaga ang binabayaran sa toll fee ng mga kababayan nating motorista. As long as may sections na non-possible, dapat suspended ang collections.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Senador Kiko Pangilinan, pinatutugunan yung anya'y tingi-tingi at turuan sa flood control. Ha? Ibig sabihin kailangan maging ano muna, ha? Kailangan, sabi nga, consistent. Medyo nakukulangan si Senador Kiko yung tingi-tingi raw at turuan dyan sa flood control. Dapat yan, tell it all. Oo. Yung mga nagkamalba ng ano, yung mga nagkasino ba dyan? Gamit ang pera ng bayan, buhay pa ba kayo? Ha? Mihinga pa ba kayo, mga engineer dyan? Bulacan sa 2nd District? Ha? Ng DPWH? Buhay pa ba kayo, Engineer Vice General Hernandez? Ha? Engineer Henry Alcantara? Oo. Nakakatulog pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Detalye mula kay Nimpa Asuncion, Nimpa?
6: Yes, and hey Mark, isinusulong nga ni Senador Kiko Pangilinan ang isang pambansang flood control policy na nakabatay sa isang integrated science-based master plan. Ayon nitong maiwasan ang pagbakubakong flood control projects na ayon sa Senador, nagsasayang lang ng konto ng gobyerno at maaaring magtulak ng baha mula sa isang komunidad patungo sa kalapit na lugar. Giti Pangilinan, walang kinikilalang political boundary ang tubig kaya hindi dapat nakabatay sa congressional district, lalawigan o bayan ng pagpaplano ng flood control projects. Anya, kailangan ng isang malawak na master plan at malinaw na chain of accountability para sa bawat metropolitan area o major river basin. Sa Metro Manila, minumungkahi ni Pangilina na manguna ang MMDA sa pagpaplano, koordinasyon at pagmonitor ng mga flood control project. Dapat namang nakaayon sa isang master plan ang mga proyekto ng DPWH, mga lokal na pamahalaan, water concessionaires at iba pang ahensya. Sa labas ng Metro Manila, pinumungkahi ng senador na ibatay ang flood control program sa buong river basin gaya ng Pampanga, Agno, Cagayan, Bicol, Agusan at Mindanao River Basins. Halimbawa, sa Central Luzon, dapat ang saklaw ng pagpaplano para sa Pampanga River Basin ang mga lugar na apektado ng magkakakonektang daluyan ng tubig kabilang ng Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Tarlac. Pinumungkahi rin ang mababatas ang paglikha ng isang public database na naglalaman ng budget, contractor, specifications, timeline at lugar ng bawat flood control project at kung paano ito nakaugnay sa master plan. Dapat din anyang gamitin sa pagpili ng mga proyekto ang hydrological studies, hazard maps, climate projections at iba pang scientific data. Hiniling din ni Pangilina ng independent audit ng mga proyekto hindi lang para suriin kung naitayo na ang mga ito ayon sa plano, kundi kung talagang nakabawas ang mga ito sa baha at hindi nagdulot ng pagbaha sa ibang lugar. Anya, hindi dapat ituring na accomplishment ang maraming proyekto kung binabaha pa rin ang mga komunidad. So, ngayon ito, naghahain si Pangilina ng proposed Senate Resolution 592 na naglalayong magtatag ng integrated at evidence-based national flood management plan at magpakita ng malinaw na accounting sa mga gastusin para sa flood control. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Okay, dun sa ilang mga partiho, no? Nang apektado nitong pagbaha. Meron pa rin ng mga lubog dyan eh. Meron namang humupa na. Pero level ho ng tubig sa Laguna, di ba? Ha? Ibang pasta sa critical level? Aba, alamin natin yan mula kay AJ Ignacio. AJ!
7: Yes, Tito J. Mark, lumagpas na sa critical high mark ang level ng tubig sa Laguna, Dibay. Dahil nga, Tito J. Mark, sa patuloy na malalakas na pagulan dulot ng southwest monsoon o habagat at low pressure area o LPA. Ayon nga sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, umabot na sa 12.67 meters ang water level ng lawa. Mas mataas sa critical level na ito na 12.15 meters. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ang mga residenteng nakatira sa paligid at baybayin ng Laguna, Dibay, na manatiling mapagmatyag at regular na subaybayan ng mga opisyal na abiso. Pinapayuhan din dito, J-Mark, ang publiko na maganda para sa posibleng pagbaha at sundin ang mga itinatakdang evacuation protocol ng kanilang mga lokal na pamahalaan sakaling magpatuloy ang pagulan. Para sa karagdagang impormasyon, dito, J-Mark, makipag-ugnayan sa LLDA sa mga numero ng telepono na makikita sa official Facebook page ng Laguna Lake Development Authority. Dito J. Mark, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Suportado ho ni Bagong Generasyon Party List Representative Robert Nazan ang adikain po ng Presidential Communications Office na maghatid ng mensahe sa mga Pilipino. Ihatid ang mensahe ng pamahalaan sa mga lalo na yung mga programa nito sa mamamayan. Sa pagdinig po ng Kamara, hinggil sa panukalang pondo ng PCO para sa susunod na taon, hiniling po ni Lasal na palawakin pa ng PCO ang saklaw nito mula sa paghahatid ng mas komprehensibong impormasyon bukod do sa pagiging tinig ng Pangulo. Ayon sa mambabatas, malaki ang pangangailangan para sa maayos na komunikasyon lalo't marami pa rin ho ang hindi nakababatid ng mga programa ng pamahalaan gaya ng Yaman sa Kalusugan Program o Yakap ng PhilHealth. Ito ang pinagandang benepisyo para sa primary care na nagbibigay ng mga libreng konsultasyon sa mga miyembro at kanilang dependents. Meron pong lab test, cancer screening at hanggang 20,000 pisong alaga ng pangunahing gamot bawat taon. Binanggit din po na mambabatas ang pondo sa pagbabago at pag-asenso yung P3 program ng Department of Trade and Industry sa ilalim po ng Small Business Corporation na nagbibigay naman ng madaling access sa na kapital para sa mga micro, small at medium enterprise. Giit po ni Nasal, napaka-importante na komunikasyon na may baba ang mga programa ng pamahalaan sa lahat ng Pilipino kaya suportado niya ang pagpapaunlad nito sa ilalim ho ng kagawaran.
2: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
3: Department of Public Works and Highways, sinimok naman na gawing modelo po ang nabota sa usapin po ng flood control system. Detalye po mula kay DK Sarate. DK!
8: Hinimo ang Department of Public Works and Highway na pag-aralan ang posibilidad na gawing model ang nabota sa usapin ng flood control system. Ito ay matapos na mamerwisyo sa buong Metro Manila noong August 29 ang hagbagat na nagdulot ng malalim na baha, subalit tanging ang nabotas lamang sa Camanabe area ang hindi binaha batay sa datos ng MMDA. Napansin kasi na mabilis na nailalabas ang tubig mula sa mga kalsada sa nabotas habang patuloy na gumagana mga pumping station, flood gates, drainage system at mga dike na nagsisilbing magkakaugnay na depensa sa lungsod laban sa malakas na ulan at high tide patungo sa Manila Bay. Kaugnay niyan ay giniit ni Nabotas Representative Toby Chanco na hindi kailangan ng magarbong proyekto, sa halip ay kailangan lamang ng tamang infrastruktura, engineering, regular na maintenance at mga pasilidad na talagang gumagana kapag kailangan ng tao sa ganyang sitwasyon. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Yung pagpapalit naman po na tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, hindi pa napagpapasyahan. Eh mukhang itatayo kasing testigo. Itong tagapagsalita po ng depensa na si Attorney Michael Poa. Si Attorney Poa po kasi naging assistant secretary po at tagapagsalita ng DepEd at isa po sa mga opisyal ng kagawaran panahon po ng pangalawang pangulo ang siyang kalihim po ng kagawaran ng edukasyon. Detalye mula naman kay Luisa Iris. Pa Luisa.
9: Pinag-uusapan at kinokonsidera pa rin ang posibilidad na papalitan si Attorney Michael Poa bilang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Justin Nicole Gular, deputy spokesperson ng defense team ni Duterte, pinag-uusapan pa ng bise at ng kanilang buong team kung papalitan nga ba si Poa. Pero handa naman anya itong ipagbigay alam sa publiko kung maipapalit na kay Poa. Matatandaan na noong nakaraang linggo, sinabi ni Poa wala pa siyang naiisip na pwedeng pumalit sa kanya. Pero irerekomenda ito sa vice-presidente dahil nga sa sub judice rule o pagbibigay ng impeachment court ng Rule 18 kung saan hindi pwedeng magsalita ng tungkol sa merits ng kaso ang sinumang miyembro o kabilang sa paglilitis. Samantala, kumpiyansa naman si Gular, gagawin ng vice-presidente ang kanyang best na sumunod sa sub judice rule ng korte. Naipaliwanag na rin umano ito ng kanyang mga abogado sa kanya. Sa ngayon naman, wala pa rin kasiguraduhan kung kailan haharap o dadalo ang vice sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Eto na sila! Nadepros na! Nadepros na sila! Ayan na nga po, 115 days to go bago ang
10: Merry Christmas.
3: Dahil nga po pumasok na ang bare months, mga kababayan, ha? Si Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6 may paalala. Mainam daw hong ipagdiwang ng ligtas ang pinakamahabang pagdiriwang ho ng Pasko. Eh, sa ika-32 Crime Prevention Week, sinabi po ni Tuanyo na kanilang pinatatago ang mga mekanismo para labanan ng krimen na inaasang uusbong sa panahong ito sa kanilang nasasakupan. Kasunod po nito, hinikayat po ng general ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa paglaban sa mga kawatan. Ngayong marami ang lalabas ng bahay para mamili ng pamasko. Kaya manon, niling din ng opisyal ang tulong ng lahat at pag-ingatan ng sarili at mga ari-arian upang hindi mapagsamantalahan ng mga masasamang loob. Huwag ko kayong magpo-post sa mga at the moment, ha? Ibig sabihin, alam na mga kawatang, wala kayo sa mga bahay ninyo. Huwag na rin kayo magsuot ng mas mamahali mga alahas. At sabi nga, gawing simple at payak ang pagdiriwang ho ng Pasko. Lalo na yung mga pupunta ho sa mga pasyalan, na yan sa Western Visayas. Kumikilos na ho ang pulisya dyan para sa isang serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Ayan. With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay sa ating palatuntunan. 115 days bago ang Pasko. Handa na ba kayo? Maraming salamat, Engineer Orly Lopez. Engineer Matel Segovia, dalagang magayon, mas kalmado pa sa mayon. Siyempre kay Engineer Marvin Tolidana at kay Binibining Rosan Erno. Maraming salamat kay Ace, Ice at Isa. Hindi pa raw nila alam yung ano susunod na programa. Ayan. Ito po yung lingkod, J. Mark Dagala. Adeprosa sila. Bye!
2: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
2: World Service Sports Radio.
12: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
19: Hari inaw nandidong waranuni anarampay na.
18: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
13: Darangin.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
20: I love it when you call me Senorita.
21: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
16: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
22: Pauso.
16: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, tanyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
23: Tao. At magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
24: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng lutiang buka ng bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
25: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna,
1: at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: Osaka, no, sa kanilang naging laban. Samantala, no, itong the 2016 US Open champion Stan Wawrinka's Grand Slam career ended when he lost to Matteo Berrettini of Italy 7-6, 7-6, and 6-0. At ito naman, world number 9 Ben Shelton overcame a sluggish start to defeat Dutchman Talon Griekspoor 1-6, 6-1, 7-6, 6-2. And two-time semifinalist and 11th seed ng US Open na si Frances Tiafoe survived a 5-set scare edging fellow American Martin Dahm 6-4, 4-6, 3-6, 6-3, 6-4. And former world number 3 Stefanos Tsitsipas overcame in form 10th seed Arthur Fils 4-6, 7-6, 6-1, 6-4. At ito nga, si pareterno rin, no? So, yun nga, si Stan Wawrinka formally bade farewell to the tournament that ruled in 2016 US losing to Italian Matteo Berrettini. So yun na naging result sa men's US Open. At sa women's side naman, itong si Arina Sabalenka survived some tricky moments to open her US Open title defense with a 6-2-6-4 defeat. Natalo niya ang Colombia sa Camila Osorio. So the top seeded at ang world number 1 committed 23 unforced errors including 4 double faults but made up with 32 winners to beat the world number 59 Osorio sa kanilang naging laban. So ang kanyang susunod na makakatapat ay si Polina Latsenko or Iatsenko who notched her first Grand Slam main draw win after outlasting Renata Sarazua. 4-6-6-4-7-6. So samantala si Iga Swiatek naman got her US campaign off to a solid start as the 8th seed defeated China's Wang Jiu 6-2-6-3 para maka-advance sa susunod na round. Si Amanda Anisimova naman, no? Nag-birthday pa. Na kung saan sa kanyang birthday, tinalo niya si Ashlyn Kruger 6-1-6-3. At si Sofia Kenin ng America managed a 6-2-7-6 win over 46-year-old compatriot Venus Williams. So wala na si Venus Williams sa US Open who was playing as a wild card in her 96th career Grand Slam main draw appearance. Sa ating pagbabaling mga kaibigan, subukan nating mag-reach out dahil dyan po sa isinasagawang PBL Tour, I believe. Sa ating buong pagbabalik, dito lamang sa post-game. At ako pa rin yung kasama, Matthew Pacheco.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Hindi ko nakasin. Konting tiis na lang, darling. Uwidin yung mga yan.
4: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
5: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
4: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
5: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
4: Nanay naman eh.
6: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
0: Samantala, oras mo natin alas 5.52 na at sa pagkakataong ito, alamin natin at makibalita tayo kay Kuya Dennis dyan sa PVL Invitational Conference na nagaganap po sa Smart Araneta Coliseum. Kuya Dennis, please come in.
10: Yes, Kuya Matthew, magandang hapon sa iyo at sa ating mga tagapakinig sa post-game. At ngayon nga po ang ikalawang araw nitong PVL Invitational Conference dito nga sa Big Dog Smart Araneta Coliseum. So, 2 games na of the triple headers ang natapos ngayong araw. Unahin natin ang naging bakbakan between NextLed and PLDT with the Chameleons bouncing back, no, after losing yesterday with an emphatic 25-19, 25-22, and 25 win over the High Speed Eaters. No? So, kahit wala si Brooke Van Sickle, eh, walang problema para po sa kukunan ni Coach Ettore Gidetti dahil nahunagan pa para sa next leg si Andre Phillips with 13 points, Myla Pablo adding 12, and si Lian De Guzman, mas magandang laro niya compared kahapon with 10 points plus 9 excellent leagues, no, para manatili ang next leg sa finals race at maiwasan nilang mabaon sa 0-2 record. Samantala for PLDT still, it was Sabi Davison who came out explosive with 20 points. Pangalawang laban naman, Matthew, no, Parfresh versus Escola ng Thailand. Itong Thai team ito ang nagwagi in straight sets din, no, 25-21, 25-16, and 25-22. So leading Escola is si Papatsaya Pontam with 17 points. Meron namang Tigre Puntos na dalawa

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
7: At integridad sa bayan, kasunod ng kanyang pangunguna sa panunumpa ng mga bagong promote na opisyal. Dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines sumalang bilang testigo sa 20th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At Social Security System, may alok na short-term microloan para sa mga kwalipikadong miyembro ng ahensya. Kung ano yan at paano yan ma-avail, alamin!
8: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mahigpit na pagpapatupad ng climate change at flood control master plans. Ito ang malinaw na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno matapos ang malawakang pagbaha sa bansa.
9: Kasunod naman ang mga naranasang pagguho ng lupa sa ilang lugar sa Luzon, inatasan ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin pa ang pag-iral ng no-build zone.
10: May mensahe naman ang Malacanang sa mga opisyal ng gobyerno na umani ng negatibong reaksyon online dahil sa pagsusuot ng mamahaling damit habang nag-iinspeksyon sa baha. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
11: Ang labis na baha na naranasan at nagpalubog sa maraming lugar sa bansa matapos ang malakas na pag-ulan. Hindi sana mangyayari, sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung naipatupad ang mga climate change at flood control master plan.
12: Hindi nasunod ang mga master plan umpang 1941 para sa Metro Manila at 1936 para sa Cebu. Kung nasunod lamang daw ang mga ito, maaaring ang mga lugar na hindi dapat natayuan ng imprestruktura at ang mga lugar naman na bahain ang dapat na natiling libre at walang imprestruktura para siyang tumanggap ng tubig ulan.
11: Ayon sa Climate Change Commission, binaliwala ng mga ahensya ng gobyerno ang mga plano para maibsan ang epekto ng climate change o yung mas madalas at mas matitinding pag-ulan o tagtuyot. Pero hindi na yan uubra. Inatasa na kasi ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng gobyerno na sundin ang mga inilatag na hakbang laban sa climate change at pinatitingnan kung angkop pa ito sa kasalukuyang panahon.
12: Hindi na po mangyayari yan. Dahil pagtutuunan po ng pansin, ang issue patungkol sa climate change at yan po ang binigyan din mismo ng Pangulo. Nangyayari na ang climate change. So dapat natin itong paghandaan at lahat ng mga polisiya, batas ay dapat ipatupad.
11: Gumagawa na ang Department of Public Works and Highways ng mabilisang aksyon para maibsan ang labis na pagbaha habang tinututukan ang mga pangmatagalang solusyon.
12: Hindi po sa pagtatapos ng termino ng Pangulo matutupad lahat ito. Pero sisimulan po ito ng Pangulo at makikipag-ugnayan po ang inyong lingkod sa Climate Change Commission.
11: Inutusan din ni Pangulong Marcos ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang pagpapatupad ng no-build zone. Kasunod ito ng pinsalang idinulot ng pagguho ng lupa at rumaragas ang tubig sa mga bahay na nakatira sa mga lugar na hindi dapat tayuan ng istruktura.
12: Huwag nang mamulitika ipatupad ang batas. At dapat ipaliwanag sa lahat na kailangan na mas maging istrikto sa pag-implementa ng batas para sa ating kaligtasan.
11: Hindi lamang daw na ilalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga residenteng nakatira sa mga estero. Nagpapalala rin sa baha ang mga basurang itinatapon nila. Dapat pangunahan ng no-build zone ng mga barangay, engineering department ng mga LGU at mga alkalde ng mga bayan at lungsod. Pagsisiguro naman ang palasyo, may mga abot kayang pabahay na inaalok ang pamahalaan.
10: Nanawagan din ang Malacañang sa mga opisyal ng gobyerno na maging sensitibo. Kasunod yan ang pambabatiko sa ilang opisyal sa Pampanga na nakasuot ng mga designer clothes o mamahaling damit habang nag-iinspeksyon sa mga biktima ng matinding pagbaha.
11: Pinuna ng mga netizen ang mamahaling suotin na Pampanga Governor Lilia Pineda, Vice Governor Delta Pineda at San Fernando Mayor Vilma Caluwag habang nag-ikot sa mga lugar na binaha. Sinabi ng Malacañang na hindi naman refleksyon ng kasuotan ang pagseserbisyo pero giit ng palasyo.
12: Kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma at kalungkutan.
11: Batay sa Republic Act No. 6713, inuutusan ang mga lingkod bayan na mamuhay ng simple at hindi magpakita ng luho o labis na yaman. Clay Zalpardilia, para sa Bayan.
9: Matapos ang iniwang pinsala ng pagbaha dulot ng habagat, idiniklara na ang state of calamity sa buong lalawigan ng Pangasinan. Ito ay para maging mabilis ang pagtulong sa mga apektadong residente. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi Pangospian ng PTV Cordillera.
13: Isinailalim na ang lalawigan ng Pangasinan sa state of calamity upang matugunan ng pamahalang panlalawigan ang mga pangangailangan ng mga bayan na naapektuhan ng kalamidad, kabilang ang relief, recovery at iba pang kinakailangang interventions. Una rito, naideklara ang state of calamity sa 8 LGU sa Pangasinan na kinabibilangan ng Infanta, Bugalyon, Lingayen, Mangatarem, Bayambang, Santa Barbara, Mangaldan at Dagupan City dahil sa epekto ng bagyo at habagat. Aktibo ang monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management dahil sa nararanasang matinding epekto ng enhanced habagat. Nagpapatuloy ang kanilang rescue at response operation sa mga binahang lugar sa mga Tarem, Aguilar, Agno, Bani at Urbistondo matapos umapaw ang tubig sa Agno River. As of 8 a.m., inoobserbahan pa rin ang rumaragasang tubig sa Ambayawan River sa Purok 7 Barangay Ligaspi, Tayog, Pangasinan. Bagamat walang direktang epekto sa mga residente, nananatiling mataas ang banta ng pagbaha kung magpapatuloy pa ang ulan. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residenteng malapit sa ilog na manatiling handa at agad lumikas. Sa datos ng Pangasinan PDRRMO, 3,244 na pamilya o 9,969 na individual ang kasalukuyang nasa mga evacuation centers at iba pang evacuation sites dahil pa rin sa epekto ng malakas na ulan, baha at iba pang epekto ng bagyo at habagat. Aabot na rin sa 213 na barangay sa probinsya ang apektado ng baha. 17 barangays naman ang apektado ng pagguho ng lupa, river embankment erosion at pagkatumba ng poste at mga kahoy. Wala namang naitalang casualty sa probinsya. Sa Ilocos Norte naman, pinasok ng tubig ang ilang tahanan na nasasakupan ng irigasyon sa Barangay 23 at 28 Lawag City, Ilocos Norte. Ilan pang barangay roads ang binaha ngunit nananatili pa ring passable. Samantala, sinalanta ng ipo-ipo ang Manabok, Burgos, Ilocos Sur. Ayon sa mga residenteng nakakita, may mga nasirang kabahayan at mga kahoy matapos sumalanta ang ipo-ipo kasabay ng tuloy-tuloy na ulan. Tatlong magkakahiwalay na ipo-ipo rin ang naranasan sa Barangay Subic, Paratong at Tamorong, Santa Catalina, Pudok Norte, San Vicente at Quezon Cabugao, Ilocos Sur kahapon. Samantala, sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture Region 1, aabot na sa 637 million ang nailistang halaga ng mga nasirang pananim sa buong Region 1. Aabot sa 20,000 ang magsasaka ang apektado. Kasabay nito, tiniyak ng ahensya ang karampatang tulong sa mga apektadong magsasaka.
14: agad naglaan po ang DA ng mga direktang tulong para sa ating mga apektadong magsasaka. Kabilang dito ang mga sertipikadong binhi ng palay, mais at iba't ibang gulay para sa inyong agarang muling pagtatanim. Nariyan din ang zero interest na pautang hanggang 25,000 sa ilalim ng Survival and Recovery Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council na maaari niyong bayaran sa loob ng 3 taon.
13: Bridget Marcasi Pangospian, para sa Bayan.
10: Agad na nagpadala ng flood control barriers ang MMDA sa NLEX matapos ang maranasan ng mabigat na trapiko dahil sa epekto ng baha sa bahagi ng San Simon Exit. Tuloy-tuloy naman ang monitoring ng MMDA at ang pag-aalis ng mga bara sa mga waterway na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng tubig baha. Gayun din ang paglalagay ng mobile pumps para ilabas ang tubig na nakaharang sa kalsada. Hindi rin tumitigil ang MMDA katuwang iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH at CUPAD workers sa dredging operation ng mga waterway sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Bukod sa paglilinis ng mga kanal at pagsasaayos ng mga drainage system, inihahanda na rin ang pagpaparami ng mga detention basin sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para mabawasan ang mga pagbaha, lalo na sa flood-prone areas.
15: Gusto lang una namin ipaalala ulit sa ating mga kababayan itong mga problema ang ating kinakaharap. Ang mga challenges na ating kinakaharap ay palagi dapat pagkatuwangan ng gobyerno at ng tao ng taong bayan para sa solusyon nito. Ang gobyerno ang nagpo-provide at nag-formulate ng mga sistema, lalo na sa garbage, yung collection, transport, at saka disposal ng mga garbage natin. Pero kailangan din ang ating mga kababayan ay mag-cooperate, makisama, sa pamamagitan ng pagiging masunurin doon sa mga ipinapanukalang mga regulasyones na ang design is ma-reduce ang garbage, ma-rehab ang garbage, especially on the segregation part.
16: Tutulong na rin ang Philippine National Police sa pagbabantay sa mga binahang kalsada at expressway. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kinakailangan ng prepositioning at estratehikong pag-deploy ng mga sasakyan ng pulisya bilang paghahanda sa mga emergency at anumang hindi kanais-nais na insidenteng maaaring mangyari dahil sa pagkaantala ng biyahe at matinding pagsisikip ng trapiko. Gaya ng nangyari sa bahagi ng San Simon ng North Luzon Expressway o NLEX. Samantala, inatasan din ng PNP Chief ang mga police commander na paigtingin ang seguridad sa paligid ng mga pumping station at iba pang flood control facility matapos manakaw ang mahalagang kagamitan na nakaapekto sa operasyon para sa pagkontrol ng baha sa Metro Manila.
10: Sa kabila ng pag-ulan, nagdudulot ng malawakang pagbaha, nananatiling hamon para sa mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng pagmatagalang solusyon gamit ang agham at tamang urban planning. Para matugunan ito, isinusulong ng mga dalubhasa mula sa UP National Institute of Geological Sciences at UP Resilience Institute ang paggamit ng LIDAR-based hazard maps para mula sa Project NOAA at pagtatayo ng mga rainwater catch basin para sa groundwater recharge at flood mitigation. Ang modernong teknolohiyang ito ay nagbibigay ng topographic accuracy sa elevation ng lupa para makapagdisenyo mga LGU ng mas epektibong mga drainage system.
17: You should be aware para handa tayo, no? Kasi kuminsan wala, mahirap talagang we have to be smart about this and to be prepared. And then also to give inputs to our LGUs and both honest, competent, yes, government, public officials. That's the best. Kasi without them, kasi kung meron ka ng honest, competent officials, they will help make use of the funds that are collected from our taxes.
10: Nananatiling operational ang flood control system ng Davao City sa gitna ng nagpapatuloy na banta ng pag-ulang dala ng habagat. Wala namang naging aberya sa floodgate at pumping station sa lungsod kung saan wala rin sa flood list ng MMDA ang Davao City noong weekend kung kailan naranasan ang matinding pag-ulan. Ayon kay Davao City Representative Dobit Yangko, kailangang regular ang maintenance sa mga infrastruktura kontra baha para masigurong gumagana mga ito. Dati nang ininspeksyon ng DPWH ang Integrated Flood Control System ng lungsod na nagsisilbing depensa tuwing may nararanasang high tide sa Manila Bay. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang turnover ceremony ng isang retarding basin sa Imus, Cavite na isa sa nakatulong para maiwasan ang pagbaha sa lugar. Yan ang ulit ni J.M. Thompson.
18: Ang 35 ektaryang lupain na ito o katumbas ng halos 50 soccer fields ay may kakayahang mag-imbak ng 1.12 million cubic meter na tubig ulan o katumbas ng lagpas sa 400 Olympic size na swimming pool. Ito ang isa sa mga malalaking proyektong nakatulong sa mga residente ng Imus, Cavite matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan.
19: Dati sa Imus, umaabot ang gandibdib ang baha nung wala pa ito. Nung itinayo ito, tsaka itinayo yung iba pang mga retarding basin natin. Dahil nga yung tubig, galing sa main river dito, yung Imus River, meron ang pinupuntahan at hindi nag-overflow sa mga kalye, sa mga bahay, sa mga komunidad. Dito na iimbak, halos wala ng baha dun sa areas ng Imus na dati hanggang dibdib.
18: Ayon kay DILG Secretary at dating Cavite Governor John Vic Remulla, simpleng science lang ang kanilang ginawa sa proyekto sa tulong ng Japanese government. Pansamantala kasing maiipon ang tubig ulan sa retarding basin, lalo na kapag umapaw ang Imus River, saka lamang ibabalik ang naipong tubig kung humupa na ang level ng tubig sa ilog.
20: Kung magagawa lang natin sa buong Pilipinas to, sa Pampanga, sa Bulacan, sa Nueva Ecija, sa lahat ng mga grabeng binabaha, mawawala ang baha talaga dun sa Pilipinas. Yeah. Pero kailangan magkaisa tayo. Dapat lahat. Mula local hanggang national, dapat magkakaisa sa plano.
18: Halos 5 taon naman anya ang inabot bago matapos ang proyekto dahil sa problema sa politika. Binigyang diin-di ni Public Works Secretary Vince Dizon na ang mga retarding basin ang isa sa mga solusyon para mabawasan ang pagbaha, lalo na sa Luzon. Pero kung hindi nagkakasundo at politika ang pinaiiral, mananatiling nakalubog anya sa pag-asa ang ating mga kababayan.
19: Ang nangyari doon, puro away tsaka puro salita lang. Taga na ng mga plano. Sabi nga ni Pangulo sa amin ni Sec. John Dica gabi, dami-dami ng plano Now it's time to execute. So yun ang marching orders ng Pangulo. Kaya bukas na bukas pupunta si Pangulo sa Central Luzon at yun ang magiging mensahe din niya sa lahat ng local government officials doon. Na tama na yung kwentuhan, tama na yung salita, tama na yung away, sabi nga ni Sec. John Vic.
18: Plano namang gawing People's Park ang lupain para pagkatapos ng tag-ulan, pwede ring magamit ng mga residente ang lugar para sa libangan. Samantala, hindi rin pinalampas ni Secretary Dizon na puntahan ang ongoing rehabilitation at drainage improvement ng Manila Cavite Road sa Noveleta, Cavite. Matatanda ang personal na itong binisita ng kalihim dahil sa mabagal na pagsasaayos ng kalsada na nagdudulot naman ng malalang abala sa mga residente at motorista dahil sa bigat ng trapiko.
19: From 6%, nasa halos 50% na tayo and nag-commit tayo kay Governor na bago matapos ang October, by the end of October, early November, bago mag-unda sana, tapos na tayo. No, tapos na tayo dito. No? So, hopefully, magko-operate din yung weather. Kasi alam mo naman, nakaraban natin yung ulan. Hindi tayo masyado maka-pull grass pag umuulan. Pero kung wala masyado, hopefully bago mag-undas, tapos tayo dito.
18: J.M. Thompson, para sa Bayan.
10: Nagpalabas ng heavy rainfall outlook ang pag-asa para bukas hanggang sa araw ng Huwebes. Makararanas po ng maulan at maulap na panahon ang Ilocos Region, Ambra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Alerto po rin po sa posibleng pagbaha at pagunang lupa. Samantala, asahan ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman sa nalalabing bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Sa ngayon, ang bagyong Pilandok ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility habang ang dalawang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy pa rin minomonitor. Wala naman itong direktang epekto ang tatlong sama ng panahon sa ating bansa. Pero ang habagat pa rin ang nagpapaulan sa bansa at posibleng lumakas pa yan sa araw ng Huwebes. Samantala, makararanas naman ang bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers bukas sa Visayas dahil yan sa habagat. Sunny weather naman sa malaking bahagi ng Mindanao pero may posibilidad pa rin makaranas ng panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag natin localized thunderstorms. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. Iritasyon sa mata, ilong at lalamunan. Ilan lamang yan sa masamang epekto ng haze na dahil sa malawakang forest fire sa Indonesia. Kaya naman may paalala ang ilang ahensya ng gobyerno para maiwasan ang mga ito. Inaulat ni Gabriel Yagas.
2: Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa masamang epekto ng haze sa kalusugan, dulot ng usok mula sa mga forest fires sa Kalimantan Province sa Indonesia. Ayon sa DOH, ang matinding pagkakalantad sa haze o usok ay maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, ilong at lalamunan. Gayun din ang hirap sa paghinga at pag-ubo. Dahil dito, pinayuhan ng kagawaran ng publiko na limitahan muna ang paglabas ng bahay, lalo na kung hindi kailangan. Pinaalalahanan din ang mga residente na isara ang mga pintuan at bintana upang mabawasan ang pagpasok ng usok at pollutants sa loob ng bahay. Pinayuhan din ang publiko na agad magpatingin kung makaranas ng matinding hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib o iba pang malubhang sintomas. Samantala, sa pinakauling air quality monitoring kaninang alas 2 ngayong hapon ng DNR Environmental Management Bureau sa National Capital Region, ilang lugar sa Metro Manila ang nakapagtala ng mataas na PM2.5 levels. May mga lugar na umabot sa very unhealthy at acutely unhealthy na antas ng air quality. Nakapagtala rin ng mataas na PM2.5 levels sa ilang lugar tulad sa Puerto Princesa, Palawan, Maykawayan, Bulacan at Antipolo City. Ano ang PM2.5? Ang PM2.5 ay maliliit na particle sa hangin na maaaring malanghap at makapasok ng malalim sa sistema ng paghinga. Paalala ng DOH, dapat maging maingat ang mga bata, matatanda at mga dati nang may sakit sa baga o respiratory system. Ayon sa HEPE ng Environmental Quality Management Division ng DNR-EMB Central Office na si Engineer Jundi Del Socorro, maaaring mabawasan ang haze na nararanasan ngayon dahil sa pag-ulan na pwedeng mangyari sa hapon at mataas na tsansa ng pag-ulan sa mga susunod na araw.
21: Dahil pag umuulan ay nalilinis ho yung mga fine particles po yan at dahil sa kanyang natural scrubbing mechanism.
2: Habang patuloy na binabantayan ang kalidad ng hangin sa Metro Manila, paalala ng mga otoridad, mas mahalagang unahin ang kalusugan at iwasan ang hindi kailangan pagkakalantad sa haze. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
10: At kaugnay po ng balitang yan, makakausap po natin si Dr. Clarito Cairo mula sa Health Department. Magandang gabi po, Doc. Dayan Kirar po ito ng PTV Ulat Bayan sa PTV.
22: Yes, magandang gabi, Dayan, at sa ating mga tagapanood.
10: Alright, Dr. Cairo, ano po ba ang panganib sa kalusugan na dala ng haze? Tsaka po yung mga sintomas na dapat bantayan kapag nakalanghap nga po itong usok at maliliit na particles mula po sa haze na ito, Doc.
22: Yes, unang-una, no, yung haze na tinatawag ay yung may tinatawag na particulate matter o yung diameter na 2.5 microns. Yung isang hibla ng buhok, okay, yan po ay nagme-measure ng 50 to 70 microns or micrometers. Yung pinakapinong buhangin, 90 microns. So nakikita po natin. And then yung dust, pollen, yung amag or molds, nasa 10 micrometers po yan, no? Or 10 microns. So nakikita po natin. Samantalang ang 2.5 microns or micrometers, yan po yung halos hindi na natin makita, nalalanghap po natin. Yan po yung tuloy-tuloy na sa airways, daanan ng hangin, pabutang baga, at makaka-apekto din po sa puso. So yung mga may sakit po sa baga, tuberculosis, COPD, emphysema, pati po sakit sa puso. Yung mga na-stroke na dati, yung madami pong maintenance na gamot sa sakit sa puso, kailangan po silang mag-ingat, iwasan po talagang lumagi sa labas at mag-suot po ng N95 na mask.
10: Alright, ayon nga po dun sa DNR, yung air quality sa ilang lugar ay unhealthy for sensitive groups. So yung po bang mga nabanggit niyo po, Doc, yung siguro may mga pre-existing conditions, yan po ba yung sinasabi natin mga vulnerable groups, Doc?
22: Yes po, isa po yung sa vulnerable population. kabilang po yung mga bata, no? Tsaka yung mga sanggol. Lalo pag umaga, di ba? Usually, pinapainitan po yung mga sanggol. Huwag na po natin gagawin sa ngayon yun. Tapos yung mga senior citizens, syempre, mahina po ang resistensya ng mga yan dahil sa mga comorbidities na tinatawag. Yung mga nagbubuntis po, nagdadalang tao, maganda po iwasan po yung paglagi sa labas. At kung nasa loob po ng bahay, magsara po ng pinto at bintana.
8: Yun nga lang po, Doc, yung ilan po sa atin ay kailangan po talagang lumabas ng bahay. Kagaya po ng mga empleyado, ano po yung maaari po ninyong paalala po sa kanila? Hangayon nga po, ito nga po may haze po na hindi maganda po yung air quality po natin, Doc.
22: Kung wala pong makuha ng N95 na mask, kasi po siya po yung nag-bablock ng ating 2.5 na particulate matter, mag-double mask po tayo, no? Yung regular mask, dalawahin po natin. Tapos kung wala naman po yung regular mask, pwede din pong panyo. Kaysa wala po talaga tayo ma-cover sa ating bunganga at ilong.
8: Doc, what's the worst thing possible na pwedeng mangyari kapag nakalanghap nitong sinasabi natin mga particles from this haze? At kailan nga ba dapat magpakonsulta na sa doktor?
22: Yun nga, ano, kung patuloy pa din po yung mga sintomas, like yung mga irritation po sa mata, yan, pumapasok din po sa mata yan, nagluluwa, nagmumula, yung sa ilong, yung sa lalamunan, pag humakate, napapauho po tayo. And pag nagpatuloy pa din po yan at lumalala, komplikasyon, pwede na po tayo magpatingin sa doktor. At yung mga hinihika, lalo pa kung lumala yung hika nila, hindi na po kaya ng mga inhaler nila, kailangan na rin po magpakonsulta sa doktor. Tapos yung mga may sakit sa puso at biglang sumisikip yung dibdib nila, yun, pwede pong magpakonsulta na rin po sa doktor.
8: Importante din ba, Doc, yung keep ourselves hydrated, yung pag-inom ng tubig?
22: Yes, definitely po. Kailangan po mag-inom po tayo ng tubig para po yung mga particulate matter na nandiyan po sa lalamunan ay maano po natin, no, mailabas.
8: Well, Doc Cairo, nabanggit nyo nga kanina, napakaliit ano, ng mga particles, halos hindi na po ito makikita. Ano po yung mga hakbang na ginagawa po ng DOH? Baka yung iba po kasi baliwalain po itong ulat na ito. Ano po yung mga hakbang po ng inyong ahensya para paalalahanan po yung ating mga kababayan tungkol po sa epekto po nitong haze, Doc?
22: Kanina lang po, nag-meeting po yung madaming agencies, DOH, DILG, DOLE, DepEd, CED, Pag-asa, DOST. Kasi multi-sectoral po dapat ang approach dito. As much as possible po, iiwasan, no, o lilimitahan po natin yung mga kababayan natin na exposed, no, dito sa particulate matter na to or haze na makakasama sa kanilang kalusugan. Although hindi po lahat, no, ay maapektuhan ng haze. Kasi iba naman, malakas ang resistensya, maayos naman po yung kanilang baga, puso. Pero huwag po tayong pakatitiyak, lalo na yung mga hindi po nalalaman yung estado ng kanilang sakit or ng kalusugan nila. Wala po silang annual physical exam. Hindi po sila nagpapa-BP. Eh di mas magandang mag-suit na lang po ng N95 na mask o magdalawang face mask po tayo.
8: Well, with that interagency meeting yun na rin po, Doc, I wanna ask, gaano ba katagal mo ito, yung haze na ito? Gaano ba katagal na paharing ma-wash out na ito? And also, siguro yung panghuling paalala nyo na lamang din po sa mga po, sa ating pong mga kababayan sa publiko. Kaglay po ng sitwasyon na ito.
22: Oo. So, kung matutuloy po yung pag-ulan, no, dahil sa habagat, tsaka yung malakas na hangin, pwedeng yung pagpunta ho dito ng usok or ng haze galing Indonesia, ay malipat na. Kasi ngayon, yung trajectory ng hangin or wind trajectory, papunta ho sa Luzon at Metro Manila. Pero kung magbago po yung ihip ng hangin, baka makaligtas na po yung Pilipinas. And then, pangalawa po, sabi nga ho ng ating kasama sa DNR, Environmental Management Bureau, nakakatulong din po yung malakas na ulan. Galing nangyari sa monsoon rains atin, no, tsaka yung hangin, para ma-dilute yung epekto ng haze. And sana nga ho, no, in a few days lang, matagal na po yung 3 days, mawala na po yung haze sa atin.
8: Well, maraming salamat po sa inyong pong paalala sa ating pong mga kababayan, Dr. Clarito Cairo, mula po sa Health Department. Thank you po, Doc. At susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong promote ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard. Dalawang opisyal ng AFP humarap sa witness stand para sa ika-20 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
16: At SSS muling inilunsad ang kanilang programang short-term microloan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
0: Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at uso na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikip ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi.
1: Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
6: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
23: Is it a yes or a no?
24: Are you anti or pro?
23: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
24: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
23: Pag-usapan natin yan sa
24: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
23: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Ilang bagyo na ang nabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ang habagat ang nagdudulot ng mga pag-ulan noong mga nakalipas na linggo. Bakit nga ba iba-iba ang nararanasan nating epekto ng panahon? At ano ang mga hakbang na ginagawa ng ating gobyerno para ihanda ang mga Pilipino tuwing may nagbabadyang sama ng panahon? Alamin yan sa ulat ni Sheila Natividad.
1: Umaaraw, umuulan. Litong-lito ka na rin ba sa mixed signals ng panahon? Yung tipong aaraw ngayon pero ilang saglit lang, uulan na naman? Pwedeng pagbabago lang ito sa lagay ng panahon, pero ayon sa mga datos, may mas mahalagang bagay na dapat nating maintindihan. Ano nga ba ang mga pagbabagong ito sa panahon at paano ito nangyayari?
2: Well, itong pagkakaroon natin ng mga habagat, pagkakaroon ng mga heavy rainfall events at yung mga tropical cyclone occurrences, ito ay natural cycle ito or yung seasonal cycle natin ng ating climate system kasi naandito tayo sa habagat season or yung southwest monsoon na kung saan ito ay nakaka-apekto sa ating bansa. So kung halimbawa mas mainit ang temperatura ng karagatan tuwing El Nino na malayo sa atin, mas lumalayo yung kanyang pag-uulan. Pero usually naman kapag panahon ng habagat na hindi pa masyadong tumatama ang ating mga bagyo sa kalupaan, so ito yung nagpapa-enhance ng ating habagat season. Yung epekto ng El Nino, nag-i-interact siya dun sa mga other weather systems natin gaya ng habagat at ng ating mga bagyo.
3: Nitong mga nagdaang linggo, ilang pag-ulan ang naranasan hindi lang sa Metro Manila pero sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa habagat. Pinaigting pa ito ng mga tropical cyclone. Noong August 17, habang ilang sasakyan at commuter ang na-stranded sa binahang mga kalsada dahil sa walang tigil na pag-ulan, nakapagtala ang Pag-asa Science Garden Station ng 201.7 mm ng pag-ulan. Katumbas ito na humigit kumulang isang linggong normal na buhos ng ulan para sa buong buwan ng Agosto. Kung ihahambing naman sa isa sa matitinding ulang naranasan sa kasaysayan, ang 44% ng ulang ito ay katumbas na ng 24 oras na pag-ulan noong bagyong Ondoy taong 2009. At ang mas kapansin-pansin, bumuhos ang ganitong dami ng ulan sa loob lamang ng ilang oras.
2: So, ikukumpara natin yung pag-uulan ng time ni Ondoy. Actually, nung time ni Ondoy, El Nino din yun. So may El Nino din tayo. Ibig sabihin, meron tayong enhanced na mga southwest monsoon season. Ang nangyari nung kay Ondoy ay napakalami ng ulan in the span of 6 hours including antecedent rainfall which is comparable dun sa naging ulan na ibinulot ni Karina noong 2025.
1: Kung ang 1 mm ng ulan ay may katumbas na 1 litro ng tubig, ibig sabihin sa buong Metro Manila ay may bumagsak na 186 mm ng ulan. Base yan sa pagtatala ng MMDA at Pag-asa. Kung susumahin, nasa isang container drum sa kada square meter ng NCR ang bumagsak na ulan.
3: Ang mga residenteng sina Salvador at Rodel ng Barangay Tatalon sa Quezon City na isa sa mga catch basin areas, tinitingnan na lang ang bakas ng pader na ito sa tapat ng kanilang bahay bilang tanda kung gaano kataas ang inabot ng pinakahuling baha tulad ng naranasang pag-ulan nitong weekend.
4: Kung nasa kalsada ka, mga nasa hanggang dibdib. Eh kung nasa bangketa ka, mga hanggang dito sa tiyan. Hindi natin ano, kalikasan yan ma'am eh. Hindi natin pwede manoyin yan. Kung ano may ano natin.
5: Medyo malalim din hanggang Bewang ngayon. Hindi ka mukha nung una hanggang dibdib, hanggang liig. Wala naman tayo magkadaan ng kalikasan yan.
2: Actually, meron tayong maraming historical na enhanced southwest monsoon or activity or habagat. So usually, nakita rin natin yan in 2009, sasabi nga natin, in 2012, 2023, 2024. So marami tayo ng mga enhanced na recent southwest monsoon. Hindi siya unusual. Nangyayari talaga itong mga enhanced southwest monsoon activity natin.
3: Kung ang buong Metro Manila ang pag-uusapan, ang 186 mm na naranasang ulan ay katumbas ng 115 million cubic meters ng tubig na kayang pumuno ng swimming pool. Hindi isa, hindi sampu, hindi 100. Kaya nitong punuin ang nasa 46,000 Olympic-sized swimming pools at ang dami ng tubig na yan bumuhos lang sa loob ng ilang oras. Sa harap ng matitinding pag-ulan, hindi lang dami ng tubig ang dapat pag-usapan. Mahalaga ring malaman kung gaano kalakas ang magiging pinsala nito, saan ito maaaring tumama at gaano karaming tao ang maaapektuhan. Dito pumapasok ang siyensya, datos at mga sistema ang makapagbibigay sa tao ng mas maagang abiso. Naglabas din ng pamahalaan ng 1 bilyong pisong pondo para palakasin ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards. Layunin itong palakasin ang AI-powered flood forecasting, real-time hazard monitoring at disaster prevention para mas maaga nating matukoy kung saang lugar may posibleng panganib at makapaghanda bago pa tumama ang sakuna. Sabi ni Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay, mahalaga ang siyensya at datos para matukoy kung aling mga lugar ang mas nanganganib sa baha. Kabilang dito ang mga mababang lugar, mga lugar na malapit sa ilog at mga daluyan ng tubig na karagdagan.

0: Management Council ng mga local government unit. At habang patuloy na pinag-aaralan ang pagbabago ng ating klima at mga pattern ng pag-ulan, mahalaga ring nakabatay sa datos ang mga hakbang ng pamahalaan. Mula sa paghahanda bago dumating ang malakas na ulan hanggang sa pagtugon kapag narito na ito. Dahil sa huli, wala sa ating mga kamay kung kailan mananalasa ang matinding ulan. Pero sa pamamagitan ng siyensya, datos at mas maagang babala, may pagkakataon ang bawat Pilipinong makapaghanda.
1: Pero sa likod ng bawat weather forecast, rainfall data, hazard mapping at early warning ay may siyensya at mga taong nasa likod ng pagmumonitor ng galaw ng panahon. Kaya kung parang mixed signals man ang panahon, mahalagang matutuhan natin kung paano basahin ang mga signal na ito. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng mahigit 20 bagong promote ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard. Narito ang ulat.
3: Magsilbi ng may tapang at integridad. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 21 bagong promote na flag officers ng Philippine Coast Guard, kabilang isang vice admiral, 2 rear admiral at 18 commodores. Hinimok ng Pangulo ang mga bagong opisyal na panatilihin ang pinakamataas na pamantayan ng integridad, hubugin ang susunod na henerasyon ng mga leader at yakapin ang inobasyon at modernisasyon sa hanay ng Coast Guard.
4: Uphold the highest standards of integrity. Prepare the next generation of Coast Guard leaders. Embrace innovation and modernization. Strengthen the partnerships that allow us to address challenges that no institution can tackle alone. Serve in a way that honors the oath that you took today. Lead with courage and integrity. Always remember whom you serve. Ang bawat paglalayag at bawat pagbabantay ay para sa sambayan ng Pilipino.
3: Binigyang diin din ng Pangulo ang kritikal na papel ng PCG sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Kabilang sa ipinunto niya ang mahalagang tungkulin ng Coast Guard sa pagpapatrolya sa WPS, pagsuporta sa mga reprovisioning mission at pagtulong sa mga mangingisdang Pilipino na nangangailangan ng tulong.
4: The Coast Guard has also been keeping our ports and travelers safe. You inspect vessels and look after millions of passengers moving through our ports. You have protected our seas by conducting environmental inspections nationwide. And when it comes to enforcing our laws, such as going after illegal fishing, smuggling, and other threats, the Philippine Coast Guard is always among the first to respond.
3: Binigyang pugay pa ng punong ehekutibo ang mga tauhan ng Coast Guard sa kanilang tuloy-tuloy na search and rescue operations at pagtugon sa mga distress call.
4: We also continue to face natural disasters today. And in these moments, the Coast Guard has always been present, rescuing families, reaching communities that need help. These are difficult, sometimes dangerous tasks. For these, we are all grateful for your sacrifice.
3: Bahagi ang aktibidad ng patuloy na pagsisikap ng Philippine Coast Guard na palakasin ang hanay ng pamunuan at mapaigting ang kakayahan nito sa maritime safety, maritime security, search and rescue, marine environmental protection, law enforcement at iba pang mandato ng PCG. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
5: Tumestigo sa impeachment court sina AFP Colonel Manaros Borancing II at AFP Colonel Magtanggol Panopio sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay bahagi pa rin ng paglilitis sa umunay maling paggamit ng confidential funds ng Education Department at ng OVP. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: Tinanong si AFP Colonel Manaros Borancing kung kailan niya nalaman na ginamit ng Department of Education ang kanyang sertifikasyon sa Youth Leadership Summit noong 2023 bilang proof of success para sa 15.54 million pesos confidential fund reward na isinumite sa Commission on Audit.
7: If you know, Colonel Borancing, if you know that that document was used or was submitted to COA in relation to an AUM, if you know...
8: Yes, Your Honor. The question was when I knew...
9: Kailan mo unang nalaman?
8: October 17, 2023, during the hearing
9: yun lamang po
8: in the lower house.
9: Yung mismong hearing na yun?
8: Yes, sir.
6: Nilinaw ni Borancing na ang sertifikasyong inilabas niya ay para lamang sa Certificate of Attendance ng mga dumalo sa YLS. Tinanong naman ni Senate President at Senator Judge Sherwin Wingechalian kung may ibinigay ba na confidential information ng DepEd sa kanila kaugnay ng pagsasagawa.

0: Gawa ng YLS.
1: Kasi narinig ko kanina, partner nyo ang DepEd, di ba?
2: Yes, sir.
1: So, and this is in relation to their confidential funds. So, ang gusto ko malaman, sa pagsasagawa nitong dalawang activities, meron bang sinusupply sa inyong surveillance information, confidential information para mabuo itong dalawang activities sa inyo mismo?
2: For the 1st Infantry Tabak Division, sir, no, sir.
1: Wala silang binibigay confidential or surveillance information?
2: No, sir. What they give are open source information about their students. I mean, who are the potential leaders that can be can undergo the youth leadership summit.
0: Inusisa naman ni Senator Judge Rizon de Veros kung paano ginamit ng DepEd ang confidential at intelligence funds ito para sa YLS.
3: Colonel, sabi niyo po kanina, Philippine Army ang main organizer ng mga youth leadership summits at saka yung mga information, education, communications campaigns. Karaniwan ng mga gawain niya ng Philippine Army sa loob na ng nakaraang mga dekada at budget ng Army at ng LGUs ang gamit po para doon. Tama po ba?
2: Yes, ma'am.
3: Alright. So, at nagagawa niyo po yan. Nagagawa po yan ng Army kahit walang confidential funds na ginastos para dyan ang DepEd. Tama rin po ba yun?
2: I cannot comment on that, sir, but, Your Honor. I can only say that there were no funds released to the 1st Infantry Tabak Division in 2023 from DepEd.
3: So no funds of whatever source, kahit pa confi or intel funds, at least sa pagkaalam ninyo, ay ginastos ng DepEd para dun sa YLS at IEC campaign ng Philippine Army.
2: For the 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army.
0: Tinanong din ni Senator Judge Joel Villanueva kung bakit kinailangan mag-issue ni Buran Singh ng sertifikasyon.
4: Colonel, nung hiningan po kayo ng DepEd ng certification, may hiningi po ba sa inyo o meron po kayong hiningi o may alam po kayo na sinabi ano ang purpose nitong certification o bakit kailangan mag-issue ng certification?
2: Your Honor, there was no mention of the purpose of the certification, sir.
4: So when you were asked to give a certification, ano ho yung nasa isip niyong gawin lang?
2: Precisely what we issued, sir. It's a certificate that the activities were conducted and the agencies in the certification did the part to make the those activities successful.
4: So ang eksaktong intention po ninyo sa pag-issue ng certification ay para lamang sabihing may activities?
2: I think we assumed that it would be used for their attendance as we issued with the other agencies involved, sir.
0: Samantala, tinanong ni Senator Judge Bamakino kung magkanong pondong nagamit para sa pagsasagawa ng YLS.
5: Colonel, magkano po yung event, yung YLS?
2: It depends, sir. There is, like for instance, per record, sir, yung sa Lanao del Sur na YLS is 60,000. Meron pong 30,000
5: pesos
2: per activity po, sir.
5: Pesos?
2: Yes, sir. Okay. It depends on the unit. Usually, it's the infantry battalion, our most tactical unit, who does the programming. So, he submits a request of the activity and how many.
5: So, hindi ho lalampas ng 500,000 pesos yung ginastos sa YLS?
2: No, sir. It's more for coordinations. Karamihan po, sir, is representation ang account code niya, sir.
0: Sumalang din sa witness stand si AFP Colonel Magtanggol Panopio na tinanong kung kailan niya nalaman na ginamit din ng DepEd ang kanyang sertifikasyon sa YLS bilang proof of success para sa confidential fund reward ng kagawaran.
6: Colonel Panopio, the date of the hearing is October 17, 2024. So doon niyo po unang nalaman.
7: Opo, Your Honor.
6: Na ginamit yung inyong certification bilang isa sa mga liquidation documents ng DepEd sa COA AOM.
7: Doon ko lang po formally nalaman yung information na yon, Your Honor.
6: Did you have any reaction, Colonel? upon hearing or knowing that?
7: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit.
0: Hindi na nagsagawa ng cross-examination ang defense panel kaya maagang natapos ang pagtatanong sa dalawang opisyal. Bernard Ferrer para sa Bayan.
8: Bilang bahagi ng anibersaryo ng Social Security System o SSS, inilunsad ng ahensya ang SSS Loan Light, isang microloan program na nag-aalok ng mas mabilis, digital at mas abot-kayang pagpapautang sa mga kwalipikadong miyembro. Kung ano-anong benepisyong niyan at paano makaka-avail, alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
9: Bilang pagunita sa ika-69 na anibersaryo ng Social Security System, muling inilunsad ang SSS Microloan Program o SSS Loan Light bilang alternatibo sa informal at predatory lenders o loan sharks. Sa programa, maaaring direktang mag-file ng short-term microloan ang mga kwalipikadong miyembro gamit ang mobile apps at digital platforms ng partner financial institutions nang hindi na kailangan ng employer certificate.
10: It's meant to be easier where you do not need employer certification, for example, making the process simpler and faster. Loan Light offers a safer alternative to the high interest and predatory lending.
9: Kabilang sa phase 1 ng implementation ng programang ito, ang apat na participating financial institutions, kabilang ang Land Bank of the Philippines. Maaaring makahiram ang mga miyembro ng halagang mula 1,000 pesos hanggang 20,000 pesos batay sa average ng kanilang huling 12 monthly salary credit at sa mga alituntunin ng programa.
11: We can actually lend more to SSS members provided that the algorithm suits them. If they have the paying capacity, there is no reason for SSS not to provide higher loan to our members.
9: Okay? Nag-aalok ang SSS Loan Light ng mas mababang interest na nasa 8% kada taon lamang o humigit kumulang 0.67% bawat buwan. Kaya kung huhugot ng 10,000 pesos ang isang qualified member, 800 pesos lamang ang interest nito sa loob ng isang taon o halos 60 pesos kada buwan. Higit na mas mababa ito at ligtas kumpara sa 10 hanggang 100% na interest na sinisingil ng ilang lenders bawat taon.
11: It's a very secured process because it's just like any other banking product. Mm-hmm. And the banks are very secured and you have the BSP as the, you know, as the regulator for the bank. So in terms of security,
9: bukod dito, may pagpipilian ang borrower na bayaran ang utang sa loob ng 15, 30, 60 o 90 days. Para maging qualified, kailangang mayroong hindi bababa sa 12 months posted contributions ang miyembro. May pagkakataon pa rin mag-apply ang mga may existing salary, calamity o emergency loan basta't hindi past due o unpaid ang mga ito. Ang bayad ay automatic na kakaltasin mula sa account na papasukan ng loan habang may kaukulang interest at penalty kapag lumampas sa takdang bayaran.
12: Sa pagpapatuloy ng inisyatibong ito, plano ng SSS na mas palawakin pa ang listahan ng mga digital financial institutions kaugnay ng SSS Loan Light para mas maraming manggagawang Pilipino ang mailigtas laban sa mga predatory lenders at mas maisulong ang financial inclusion sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
13: Isang makasaysayang yugto ang nakatakdang harapin ng Mindanao. Ito ang kauna-unahang Barma parliamentary election sa Setyembre 14 ngayong taon. Pero paano nga ba nabuo ang rehiyon na ito? Narito ang aking special report.
14: Taong 2014, nang lagdaan ang Comprehensive Agreement on Dibang sa Moro sa pagitan ng National Government at ng Moro Islamic Liberation Front. Ito ang naging tulay para maipasa ang Republic Act 11054 o ang Bangsamoro Organic Law na naratipikahan sa pamamagitan ng isang plebisito noong taong 2019. Ang hakbang na ito ang tuluyang nagbuwag sa dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Layunin itong magbigay daan sa mas malawak na autonomy at self-government sa ilalim ng bagong BARM. Ano nga ba ang pagkakaiba ng BARM sa dating ARMM? Kung sa ARMM ay magkahiwalay ang executive at legislative branch, ang BARM ay gumagamit ng parliamentary form of government. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga botante ay maghahalal ng kanilang mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Ang parlamento naman ang boboto para piliin ang chief minister na siyang mamuno sa executive branch ng BARM. Para pangasiwaan ang transisyon, binuo ang Bangsamoro Transition Authority o BTA. Nagsilbi itong interim government na inatasang magpasa ng mga priority codes at maglatag ng pundasyon para sa bagong pamahalaan. Matapos ang ilang taong paghahanda, nakatakda ng ihalal ng mga mamamayan ang kanilang mga permanenteng lider. Ang nalalapit na halalan sa BARM ay hindi lang tungkol sa usapin ng politika. Ito ay pagpapatibay sa isang kasunduan na naglalayong tuldukan na ang gulo at isulong ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Victor Liantino, IBC News.

0: Unti-unti nang naibsan ang pangamba ng mga residente sa Barangay Talomo sa Davao City. Dahil sa malaki at mabilis na progreso ng paglalagay ng gabion walls bilang proteksyon sa pagtaas ng baha alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
1: Mahigit isang buwan nang lumipas ng personal na ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Barangay Talomo proper sa Davao City na matinding naapektuhan ng malakas na pagbaha noong 24 ng Hulyo. Sa kanyang pagbisita, agad niyang inutusan ang DPWH Regional Office 11 na ayusin ang mga flood control structure sa lugar na matagal nang hiling ng mga residente dito na ilang beses nang nakaranas ng pagbaha sa lungsod, lalo na ang mga naninirahan malapit sa ilog. Kaya hindi na rin pinatagal ng ahensya at agad trinabaho ang flood control structure dito sa pamamagitan ng pagpapalawak ng gabion. Bukod sa San Juan Village sa Barangay Talomo proper, kabilang din sa nilagyan ng gabion ang Teachers Village at Taal Uno sa Bangkal. Noong nakaraang linggo, may mga layers na ng gabion ang nakakabit sa lugar. Ngunit sa kasalukuyan, nasa 5-6 na layers na ng gabion ang nakumpleto sa Taal Uno sa Bangkal at nasa 28 meters na ang kanilang nakumpleto. Samantala, halos 80 meters na rin ang nabigyan ng isang layer ng gabion sa Teachers Village. Ito ay tinapat lamang sa lumang gabion structure sa lugar na itinayo ilang taon nang nakaraan. Sa lugar naman sa San Juan Village, 60 meters na rin ang gabion structure ang kanilang nakumpleto. Ang pinabilis na trabaho dito ay bahagi ng utos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DPWH Secretary Vince Dizon na agad asikasuhin ang flood control measures sa Barangay Talomo proper. Ito ay upang maprotektahan ng mga residente sa lugar sa panahon na tumataas ang tubig sa Talomo River. Ang mabilis na trabaho ng DPWH sa lugar ay pinagpapasalamat ng residenteng si Marlon na 20 taon ang naninirahan dito. Hindi na rin anila mabibilang ang mga pagkakataon na binabahaan sila dito, kabilang ang mga gamit na nadadala sa paghagupit ng tubig baha. Kaya ang nakikita niyang pagbabago sa flood control structure sa lugar ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na matapos ang 20 taon niyang paninirahan dito, makaranas na rin sila ng ginhawa, lalo na kapag nakakaranas ng masamang panahon ng lungsod. Handa na rin anya siyang itayo muli ang kanyang bahay na naanod ng baha.
2: Ay, hindi na kami maano ba? Magugulat kung magbabaha, tataas pa uli ang tubig. Kasi tinatrabaho ng DP. Tinotoo niya, sinabi niya sa akin na bukas tatrabuhin ka, tinotoo talagang di sa'yo. Papasalamat ko, di sa'yo at nasunod naman yung sinabi niya.
1: Samantala, ang 74 years old na si Nanay Celsa ay nagpaabot din ng pasasalamat sa gobyerno sa pagbibigay ng pagkakataon na marinig ang kanilang matagal ng hinainga na masolusyonan ang epekto ng pagbaha sa lugar. Malapit sa ilog ang kanyang bahay, kaya sa tuwing nakararanas ng pagbaha ang lugar, isa siya sa kinakailangang lumikas. Ngunit ngayon, magiging komportable na rin anila ang kanilang kalagayan kahit pa makaranas muli ng pagbaha ang lugar.
3: Nagpasalamat doon ko sa naghimo diri sa dai kay aron ma-dili namin mabahag.
1: Sa kasalukuyan, wala pang mabibigay na timeline ng DPWH kung kailan matatapos ang kanilang trabaho. Ngunit prioridad nila na agad itong makumpleto, lalo na't inaasahang magpapatuloy pa ang mga nararanasang pag-ulan sa bansa. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPA.
4: At yan pong mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
5: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At para sa
6: Bagong Pilipinas.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco. ang modelo ng Luntiang Bukas ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros. Tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kapi natin.
10: Maganda bang takbo?
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
13: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Sa umagang ito, Equality sa Metro Manila may tuturing na hindi mabuti sa kalusugan. Batay sa uling monitoring ng Environmental Management Bureau, posibleng dulot ito ng haze mula sa wildfire ng Indonesia.
4: Headlines.
3: Tatlong lalawigan sa Central Luzon, bibisitahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw upang inspeksyonin ang naging pinsala ng malawakang pagbaha dulot ng habagat.
4: Headlines.
3: Office of Civil Defense patuloy ang paalala sa publiko na mag-ingat at maging handa sa inaasahang malakas na pagulan dulot ng habagat.
4: Headlines.
3: Senator JVR Sito tiniyak na walang aprobahang bagong flood control project sa 2027 national budget. Hindi patapos na mga proyekto dapat kumplituhin.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture at Department of Energy nagtutulungan upang maprotektahan ang mahalagang lupang sakahan kasabay ng pagpapalawak ng mga solar power projects sa bansa.
4: Headlines.
3: Mga gawang lokal na parol at iba pang dekorasyong pang Pasko nagsimula ng ibenta ngayong Bear Months.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 2, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. May tuturing na hindi maganda sa kalusugan ang kalidad ng hangin sa Metro Manila dulot ng haze o usok mula sa wildfire sa Indonesia. Batay sa huling monitoring ng Environmental Management Bureau o EMB National Capital Region, tinuturing na acutely unhealthy ang kalidad ng hangin sa Quezon City, Las Piñas at Parañaque. Umabot sa 229 ng Air Quality Index o AQI sa Parañaque, 215 sa Las Piñas at 202 sa Quezon City Ateneo. Ang AQI na 201 hanggang 300 ay tinuturing na acutely unhealthy. Pinapayuhan ng publiko na o sa mga lugar na ito na bawasan ang matagal na pananatili at pag-ehersisyo sa labas. Iniikayat ding manatili sa loob ng bahay ang mga may sakit sa puso o respiratory conditions at ipagpaliban ang mga hindi kinakailangang biyahe.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Samantala, very unhealthy naman ang hangin sa Makati, Marabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Commonwealth sa Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. Pinapayuhan ang mga residente na iwasan ang mga lugar na matindi ang trapiko at iwasan ang paggamit ng sasakyan kung maaari. Nasa kategoryang unhealthy for sensitive groups naman ang Navotas at Pateros.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-iingat laban sa haze o maruming hangin mula sa usok na nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa pinakauling ulat ng DNR Environmental Management Bureau, patuloy na minomonitor ang haze sa National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Posibleng nanggaling ang haze sa transboundary pollution mula sa mga wildfire sa Kalimantan, Indonesia na nagdadala sa bansa o nadadala sa bansa dahil sa mga kondisyon ng panahon. Partikular na pinaalalahanan ng DOH ang mga drivers, delivery riders, street vendors at field workers na madalas nasa labas at nakababad sa maruming hangin na sundin ang mga health guidelines. Paalala ng mga otoridad, partikular sa mga may asthma at iba pang respiratory disease, limitahan ang outdoor activities. Inikayat din ang kagawaran ng publiko na unahin ang kalusugan at patuloy na sumabaybay sa mga bisyo ng DOH at iba pang otoridad tungkol sa kalidad ng hangin.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tatlong lalawigan sa Central Luzon iikutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para makapag-inspeksyon sa naging pinsala ng malawakang pagbaha dulot ng habagat. Narito ang balitang hatid sa atin ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tatlong probinsya sa Region 3 ang sasadyain ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para personal na makapag-inspeksyon sa iniwan damages ng malawakang pagbaha dulot nitong nagdaang habagat. Unang pupuntahan ng Presidente ang Aquino at ang Agana Bridge sa Barangay San Isidro sa Tarlac City, kung saan ay makakasama ng Pangulo sina DPWH Secretary Vince Dison at Tarlac Governor Christian Teliap. Mula Tarlac ay dediretso ang Pangulo sa flood-affected area sa San Marcelino, Zambales. At dito ay makakasama naman ang Chief Executive si DSWD Secretary Rex Gatchalian at Zambales Governor Hermoeno Sabdana, ganoon din si San Marcelino Mayor Elvis Soria. Pagkagaling ng Tarlac ay pupunta naman ang punong ekutibo sa Lubao, lalawigan ng Pampanga, kung saan isasadyain ito ang Barangay Santa Rita at Barangay Santa Catalina. Titingnan ng Pangulo sa Santa Rita ang nasirang Santo Cristo Dam, habang kakamustihin naman ang Pangulo sa Barangay Santa Catalina ang mga evacuees na naapektuhan ng kalamidad. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang paalala ng Office of Civil Defense sa OCD sa publiko na mag-iingat at maging handa sa inasaampang malalakas na pag-ulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Nakataas ang yellow rainfall warning ngayong araw sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Zambales. Maring makaranas ang nasabing mga lugar ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan. Mamayang gabi naman hanggang Huwebes ng gabi, Setyembre 3. Inaasahan ang 50 hanggang 100 millimeters na ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nakataas ang orange rainfall warning sa Occidental Mindoro mula Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng gabi, Setyembre 3 hanggang 4, dahil sa inaasang 100 hanggang 200 millimeters ng pag-ulan. Kasabay nito, nakataas din ang yellow warning sa Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Hinihikayat ng OCD ang publiko na patuloy na tumutok sa lagay ng panahon at sa mga biso ng mga otoridad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: No build zone policies, maigpit na pinatututukan ni Pangulong Marcos kontra sa baha. Darito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa na mahigpit na ipatupad ang no-build zone policies at iba pang hakbang na layong pababain ng insidente ng pagbaha at protektahan ang mga komunidad mula sa epekto ng climate change. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat siguruhin ng local officials na maayos ang kanilang nasasakupan. Dapat na makipagtulungan para mawala ang mga bara sa daluyan ng tubig at siguruhing nakukolekta ang basura at nailalagay sa tamang tambakan. Hinihikayat anya ni Pangulo Marcos na huwag magpakakampante ang sinuman, lalo't ang climate change, hindi na lamang basta paksa sa paaralan, bagkus ay realidad na ng buhay. Ayon kay Castro, ang Malacañang makikipag-ugnayan sa Climate Change Commission para sa pagpapalawak ng awareness ng mga Pilipino sa patuloy na pagbabago ng panahon at kung paano ito matutugunan. Binigyan din anya ni Pangulong Marcos ang pangailangang paghandaan ang mas matinding epekto ng climate change, kabilang ang walang humpay na malakas na pag-ulan, bigla ang buhos ng tubig-ulan at pagbaha at pag-uho ng lupa. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suspendidong klase ngayong Biyerkules, September 2 sa ilang lugar dahil sa masamang panahon dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa Benguet, nasuspindi ang klase sa preschool hanggang senior high school sa Atok. Sinuspindi naman ang lahat ng antas ng pampublikot at pribadong paralan sa Itogon. Sa Bulacan, na kanilang klase sa lahat ng antas pampubliko at primado sa Kalumpit. Sa Pampanga naman, pinatupad ang suspension ng lahat ng antas sa San Simon, Apalit, Guagua, Masantol, Bacolor at San Fernando. Alternative delivery modes naman ang ipatutupad sa Candaba at Minalin, Pampanga. Sa Pangasinan, suspendidong klase sa lahat ng antas sa Lingayen, Aguilar, Bayambang at Binmali. Sa Basista, nakansilang klase ng daycare hanggang senior high school, habang sa Bautista naman, suspendidong lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpapatuloy na relief operation sa Pampanga at Zambales. Tinututukan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Personal na bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang evacuation centers sa Pampanga para kamustahin ang lagay ng mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng ilang araw na malakas na pag-ulan. Kabilang sa binisita ng kalihim mga pamilyang Aita na pansamantalang nananatili sa Porac Municipal Gym. Gayun din ang bayan ng Santa Fe sa Zambales na karamihan din ng mga residente ay Aita communities. Bukod sa pamahagi ng food assistance, tiniyak ni Secretary Gatchalian na nakahanda ang karagdagang suporta para matulungan ng mga apektadong pamilya na makabangon. Halos isang buwan na rin nagsasagawa ng relief operations ang DSWD sa Central Luzon na nakatanggap na rin ng pinakamalaking bilang ng family food packs. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinabilis ng Department of Social Welfare and Developmental DSWD ang paghatid ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng habagat sa Central Luzon. Ito'y sa kabila ng matinding trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX. Sa tulong ng pamunuan ng NLEX, pinayagang gamitin ang mga convoy trucks ng DSWD ang zipper lane upang mas mabilis na maihatid ang libo-libong kahon ng family food packs para sa mga nangangailangang komunidad. Nakatanggap din ang support ng operasyon mula sa Department of Transportation and Communications sa pangunguna ni Acting Secretary Giovanni Banoy Lopez. Ayon sa DSWD, mahalaga ang koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya upang maiwasan ang pagkaantala sa pagdadala ng mga pangunahing pangangailangan sa mga lugar na sinalanta ng masamang panahon. Patuloy namang pinaigting ng kagawaran ang paghatid ng tulong upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng habagat sa Central Luzon.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga S-70i Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force ginamit sa paghatid dulong sa mga apektado ng kalamidad. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Tuloy-tuloy ang pag-aralay ng Philippine Air Force sa pagbibigay ng humanitarian assistance at disaster relief operation sa mga apektado ng pagbaha dulot ang masamang panahon dala ng habagat. Partikular na rito paghatid ng relief supplies buhat sa Clark Air Base sa Pampanga patulong sa mga apektado komunidad sa Barangay Santa Fe, sa bayan ng San Marcelino, sa lalawigan ng Zambales, sa abot sa 1,000 family food packs buhat sa Department of Social Welfare and Development ang bitbit ng Air Force sa pamamagitan ng airlift upang maihatid sa mga apektadong komunidad. Pinangunahan ng Air Force Tactical Operations Wing Northern Luzon at ng Air Logistics Support Command ang naturang operasyon sa pakikipag-ugnay naman sa Philippine Army. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator JBR Sito, tiniyak na walang aaprubang bagong flood control project sa 2027 national budget. Unfinished flood control projects dapat ituloy kung may kumpletong master plan. Darito ang report ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Giniit ni Senate Committee on Finance Chairman Senator JBR Sito na walang aaprubang mga bagong flood control projects sa ilalim ng babalangkasin nilang 2027 national budget. Ayon kay Ehersito, kailangang higpitan ang requirements sa flood control projects kabilang ang pang-approval mula sa Regional Development Council o RDC o Provincial Council, pagkakaroon ng Program of Works at Feasibility Study. Paliwanag ng Senate Finance Chief, layunin itong maiwasang maulit ang mga proyektong hindi alam ng mga lokal na pamahalaan at posibleng napagawa lang para pagkakitaan. Pinunto ng senador na bagamat walang inilaan na flood control project sa ilalim ng 2026 national budget, ay nakita naman ang epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa Central Luzon at Metro Manila kung saan maraming lugar ang binaha. Kaya naman binigyang diin ni Ehersito na kailangan ring ipagpatuloy at tapusin ang mga nabiting flood control projects at isara ang gap sa mga flood control system. Pero sinabi ng senador na bago ituloy ang isang proyekto ay dapat matiyak na ito ay naaayon sa master plan, may feasibility study at kabilang sa mga pangunahing pangangailangan ng mga flood prone area. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador JB.
12: That's why we are very strict now requiring RDC approval, requiring program of works, kailangan meron feasibility study, kompleto na ho. Hindi na ho pwede yung lump sum na nandun yung project, nandun yung listahan na walang details, no? We'll not allow that anymore. Sa akin, ang tingin ko, we have to resume, but only the uncompleted. Yung mga hindi natapos na flood control projects, we complete. Yung mga gaps, we close the gaps. Yun lang, no new projects. Complete all the uncompleted projects and close the gaps, no?
11: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
3: Kinwestiyon ni Akbayan Partylist Representative Percy Sendanya ang patuloy na paniningil ng toll fees ang North Luzon Expressway o NLEX sa gitna ng matinding pagbaha sa ilang bahagi nito. Ayon kay Sendanya, mistulang naging North Luzon Express Lake ang ilang bahagi ng NLEX dahil sa taas ng tubig, ngunit nagpapatuloy pa rin anya ang koleksyon ng toll mula sa mga motorista. Gait ng bambabatas, hindi maliit ang binabayad ng mga motorista para sa toll fee. Kaya dapat itong pansamantalang suspindihin sa mga bahaging hindi naligtas o hindi madaanan. Binigyan din pa ni Sendanya na hindi dapat pagbayari ng mga motorista kung hindi naman matitiyak naligtas at maayos ang kanilang paglalakbay sa expressway.
13: Naging North Luzon Express Lake na ang NLEX, pero wala pa ring toll suspension. Anong binabayaran ng mga motorista doon? Water rides sa theme park o parking fee? Hindi biro halaga ang binabayaran sa toll fee ng mga kababayan nating motorista. As long as may sections na non-possible, dapat suspended ang collections.
3: Si Akbayan Partylist Representative Percy Sendanya.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagtutulungan ang Department of Agriculture, DA at Department of Energy upang maprotektahan ang mahalagang lupang sangkahan kasabay ng pagpapalawak ng mga solar power project sa bansa. Layunin ng hakbang na magtakda ng malinaw na hangganan sa pagitan ng mga lupang maaring gamitin para sa renewable energy at mga lugar na kailangang manatiling nakadaan sa produksyon ng pagkain. Iminungkahi ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr. ang paggamit ng geofencing sa tinatayang 3 milyong hektarya ng patag na lupang agrikultural. Partikular na binibigyang proteksyon ang mga lugar na pangunahing ginagamit sa pagtatanim ng palay. Ito upang hindi maapektuhan ang supply ng pagkain habang patuloy na lumalawak ang renewable energy sector. Bahagi naman ang hakbang sa paghahanda ng bansa para sa susunod na green energy auction. kasabay na sinusulong ng pamahalaan ang paggamit ng malinis na enerhiya nang hindi sinasakripisyo ang mahalagang lupang kailangan para sa agrikultura.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Environment and Natural Resources nanawagan sa mga kabataan sa pagsagip ng ilog Pasig. Narito ang report ni Manuel Francisco.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Kasabay ng mga isinasagawang rehabilitasyon sa ilog Pasig, pinaigting din ng DENR National Capital Region ang pagbibigay kaalaman sa publiko sa kasalukuyang kalagayan at kahalagahan ng naturang daruyan ng tubig. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DENR-NCR Regional Executive Director Nilo Tamoria, ipinunto niya ang malaking papel ng kabataan sa pagsagip at pangangalaga ng Pasig River.
15: Sa pamamagitan ng mga aktibidad ito, unti-unting mamumulat at sa pagkamulat, ang kasunod po nun ay ang pagbabago ng gawi o yung behavioral change. Yung behavioral change naman po ang magtutulak naman sa kanila para makialam, para makisangkot, para maging katuwang sa rehabilitasyon.
14: Layo ng DENR na sa pamamagitan ng mga dalaw turo at pagsama sa river tours at heritage walk ay mamulat ang publiko na kailangan ng whole of society approach upang mapanumbalik ang sigla ng Ilog Pasig. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng 2026 National Peace Consciousness Month sa Palasyo ng Malacanang. Layunin itong muling pagtibayin ang commitment ng administrasyon sa pagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo sa bansa. Tampok sa isang buwang paggunita ang ika-30 anibersaryo ng paglagda sa 1996 Final Peace Agreement sa pagitan ng Pamahalaan at Moro National Liberation Front o MNLF. Kasabay nito, ginugunita rin ang ika-40 anibersaryo ng 1986 Mount Data Peace Accord. Gayun din, ang kasunduan para sa katuparan nito kasamang Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army o CBA-CPLA. Ayon sa pamahalaan, naging mahalagang bahagi ang mga kasunduan ito sa pagtatapos ng armadong labanan at pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao at Cordillera.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sa pagsasalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi niyang pananagutan ng bawat Pilipino ang piliin, pangalagaan at palakasin ng kapayapaan. Ito'y upang maiwasang maipasa sa susunod na henerasyon ang mga alitan ng nakaraan. Sinabi pa ng Pangulo na ang ipapambana sana sa mga susunod na salinlahi ay kapayapaan at pagkakaisa.
16: Mga kababayan, lahat tayo ay may tungkulin upang mas mapatibay ang kapayapaan sa ating bansa. Kapayapaan ang binhi ng kaunlaran. Naway alagaan natin ito upang sama-sama natin aanihin ang bunga ng isang mas maunlad na Pilipinas. Let us always choose to be at peace with our fellow Filipinos. Just like any family, we may have different and disagreeing views. However, we remain bound by something much stronger.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na poprotektahan ng pamahalaan ang karapatan ng bawat botanteng bangsa Moro na makaboto ng malaya at walang pangamba. Aniya, sisiguruhin ang ligtas, mapayapat, kapani-paniwalang halalan sa bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Sinabi rin ng Pangulo na sinusuporta ng pamahalaan ang nais ng rehiyong Cordillera na maging isang autonomous region.
16: We are prepared for the first parliamentary elections in the Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao on September 14th. Be assured that this administration will do everything within our mandate to ensure that the elections are safe, peaceful, and credible. We will protect the right of every Bangsa Moro voter to cast a ballot freely and without fear. Earlier, we witnessed the signing of the agreement on the fulfillment of our 1986 Mount Data Peace Accord with the CBA-CPLA. This marks the first peace agreement in our country's history to be meaningfully fulfilled. We will continue to support the Cordillera's aspirations for autonomy.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ng prosecution na baguhin ang criminal information upang tuluyang alisin si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused sa mga kasong plunder at graft na kinakarap ni Senator Jinggoy Estrada. Maikaugnay nito ang mga kaso sa katiwalian at kickback scheme sa ilang proyekto para sa flood control. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maghain ang kanyang tanggapan ng motion para i-drop ang mga kaso laban kay Bonoan. Layunin itong gawing state witness ang dating kalihim at makatulong sa kaso ng pamahalaan. Gayunpaman, sinalubong ng pagtutol mula sa ilang grupo ang naturang hakbang. Ayon sa youth group na Spark, dapat managot ang lahat ng individual na mapapatunay ang sangkot sa anomalya, lalo na't pera ng taong bayan ng umano'y nasayang dahil sa katiwalian ng mga opisyal.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagsimula na ang pagbebenta ng mga gawang lokal na parol at iba pang dekorasyong pangpasko sa pagpasok ng Vermonts sa Pampanga, Tarlac. Makikita ng mga nakadisplay na mga tindahan na makukulay at iba't ibang disenyong parol. Naglabasan na rin ang mga panindang Christmas decor mula sa San Fernando, Pampanga na kinilala bilang Lantern Capital of the Philippines dahil sa tradisyon dito sa paggawa ng mga parol. Makikita na rin sa mga Facebook posts ang ilang mga netizens na may mga gawang lanterns mula sa Tarlac at Pampanga na binibenta na sa Davao City. May mabibili na rin namang mga magagandang parol na may mga ilaw sa Lipa, Batangas. Nagsimula na rin ang pagbebenta ng mga dekorasyon sa iba't ibang lungsod sa Maynila. Kabilang ang Christmas trees, Christmas balls, Christmas lights at iba pang palamuti para sa pagsalubong sa Pasko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Civil Service Commission, suportado ang aumento sa Personnel Economic Relief Allowance o pera ng mga manggagawa sa pamahalaan. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Suportado ng Civil Service Commission o CSC ang panukalang pagtataas ng Personnel Economic Relief Allowance o pera para sa mga manggagawa sa pamahalaan. Sa naganap na budget hearing sa 2027 budget ng CSC, tinanong ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula si CSC Chairperson Marilyn Baruayap kung ano ang posibleng hakbang o aksyon ng komisyon hinggil dito. Tugon ni Chair Yap, magre-rekomenda sila sa Department of Budget and Management o DBM na baguhin ang sistema ng kompensasyon upang maipagkaloob na ang matagalang hinihiling na aumento sa pera ng mga government employees. Umaasa naman si Ismula na agad itong isusulong ng CSC upang maiparating at matugunan ang matagal ng panawagan ng mga kawalinang gobyerno. Matatanda ang may nakabinbing panukalang batas ang Akbayan Party List sa pamamagitan ng House Bill No. 3874 o ang panukalang dagdag pera bill na layong itaas ang buwanang allowance ng mga empleyado ng gobyerno sa 8,000 pesos mula sa 2,000 pesos. Narito ang pahayag ni CSC Chairperson Marilyn Baruayap.
18: Who does not want the pera to be increased? I think everybody wants that to be increased. Ang hirap lang po kasi hindi namin hawak ang kaban or anything that decides on the allocation of resources for certain benefits of people in government. Mas mabilis po kami kung hindi non-financial benefits for government personnel. But if you ask us, even us and the whole manpower of the Civil Service Commission, would we support that kind of legislation? Then we would.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagpapaigding ng pagtutulungan sa pagitan ng mga government institutions para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng bansa sinusulong ng Philippine Institute for Developmental Studies. Narito ang report ni Quincy Cahilig.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Mahalaga ang mahusay at matatag na mga institusyon sa pagpapaunlad ng buhay ng mga Pilipino. Ito ang binigyang diin sa paglulunsad ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS ng 24th na Development Policy Research Month na ginanap sa Novotel sa Quezon City. Tinalakay ng mga miyembro ng PIDS Scientific Committee na sina Dr. John Paulo Rivera, Dr. Valerie Ulep at Dr. Michael Abrigo ang kahalagahan na pagkakaroon ng mga institusyong matatag at nagtutulungan upang maisulong ang paglikha ng mas maraming mga oportunidad sa bansa. Anila, bagamat may mga reforma sa pamahalaan na pinatupad sa mga nakalipas na taon, ay nananatili pa ring hamon ang pagkakaroon ng pangmatagalang pagbabago dahil umano sa kakulangan sa koordinasyon sa pagitan ng mga institusyon na nakakaapekto sa productivity ng bansa, kung kaya dapat umanong tiyakin ang pagiging epektibo ng mga ipinapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Narito ang pahayag ni Dr. Abrigo.
20: This does not mean projects, budgets, or compliance are unimportant. They are very important. They are necessary, but they are means, not the final outcome. The goal is not simply to do more things, it is to make the system work better together.
19: Samantala, pinarangalan din ng PIDS ang ilang media institutions, kabilang sa mga ito ang Philippine Information Agency na ginawaran ng Lingkod Dunong Outstanding Government Media Partner Award. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Balita sa Ibayong Dagat, China nagbabala ng consequences mula sa partisipasyon ng Taiwan sa Pacific Islands Forum. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagpayag ng seryosong pagkabahala ang China mula sa partisipasyon ng Taiwan sa Pacific Islands Forum sa Palau. Ayon kay Chinese Special Envoy for Pacific Island Affairs, Qian Bo, inappropriate o hindi nararapat ang presensya ng Taiwan sa pulong at nagbabalang may consequences o kahihinatnan ang pagpapasali sa Taipei sa pagtitipon. Kagad na ang tinabla ng Australia at New Zealand ng pahayag ng China at sinabing may karapatan ng forum na magpasya ng sarili nitong ugnayan. Bagaman hindi dialogue partner, may mahalagang ugnayan ng Taiwan sa Pacific Islands Forum bilang isa sa development partners nito. Matatanda ang matagal nang minamasama ng China ang pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa ibang partido, lalo't itinuturing nitong kabahagi ng kanilang bansa ang isla. Mariin naman itong tinututulan ng Taiwan at iginigit na sila ay may sariling soberan at kalayaan bilang isang bansa. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
5: Radyo Pilipinas Sports.
3: Leo Messi inanunsyong kanyang pagretiro sa international football. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
22: Formal nang magre-retiro ang Argentine football player na si Lionel Messi. Sa kanyang pahayag nitong linggo, sinabi ni Messi na saling mula sa wikang Espanyol na he has nothing left to give. Naglaro ng 207 games si Messi para sa Argentina men's football team at pinangunahan ng Argentina na makuha ang 2022 World Cup Championship. Umiscore ng 135 goals si Messi para sa La Albiceleste. Gayunpaman, tuloy ang kanyang professional career sa Major League Soccer sa Estados Unidos para sa koponan ng Inter Miami. Last Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes, makalipas pong alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
0: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate nila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
7: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. LGU ng Tuguegarao, Cagayan, puspusan ang paghahanda para sa bar examination matapos mapili ang lungsod bilang testing site sa bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, narito ang report ni Dina Villacampa.
27: Radyo Pilipinas, report.
3: Dina.
28: Puspusan na ang ginagawang paghahanda ngayon ng Tuguegarao City Government para sa nalalapit na bar examination kung saan ang lungsod ang isa sa mga napiling testing sites sa bansa. At para masigurong mailayo sa sakit makukuha ng pagsusulit, nagsagawa ng disinfection mga tauhan ng City Health Office sa loob at labas sa mga gusaning gagamitin ng mga barista sa Cagayan State University Cari Campus upang matiyak ang kalinisan at kaligtasan ng testing centers sa September 6, 13 at 19. Naikabit na rin ang bagong CCTV units at connectivity equipment kabilang ang free Wi-Fi mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Naglalagay na rin ng mga tent ang mga tauhan ng General Services Office sa loob ng CSU. Sinuri naman ang matauhan ng kagalkuan mga linya ng kuryente upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa mga araw ng pagsusulit. Isinagawa na rin ng City Engineering Office ng regraveling ng daan sa likod ng CSU Carig na magsisilbing entrance sa mga araw ng bar examinations. Ito na ay katlong pagkakataon magsisilbing local testing center ang CSU Carig Campus. Para sa 2026 bar examinations, tinatayang 400 bar examinees ang inaasang tutungo sa sabing testing center. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Upscaling ng La Trinidad Strawberry Farm, hangad ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Monar.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jong,
1: hinahangad ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority na ipaisailalim na sa upscaling ang pamosong strawberry farm sa La Trinidad, Benguet sa pamagitan ng pagtatayo ng isang state-of-the-art agri-tourism information center. Sa pagtungo ni Tiesa Chief Operating Officer Mark Lapid sa munisipalidad, sinabi nito na sa pamagitan ng pasilidad ay mapapalago pa ang lokal na turismo dahil naging top favorite destination sa Ilagang Luzon ang strawberry farm. Sinabi ni Lapid ay ito ang kanyang commitment mula sa Tiesa nang dumalaw ito sa La Trinidad Municipal Gym at ikinatawa ng kanyang amang si Senator Lito Lapid sa pamahagi ng mga food packs sa mga porters at mga vegetable traders at packers sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Idinagdag pa ni Lapid ng Tiesa ay handang-handa at bukas makapamahagi ng kaukulang pondo para makumpleto ang Municipal Government Community Business Center malapit sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Kanyang hiniling sa lokal na gobyerno na magsumite ng technical at engineering plans patungkol sa naturang gusali na isusumite sa Tiesa Board para sa kanilang pag-aproba. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 1,000,000 pisong livelihood assistance pinamahagi ng Dole Bicol sa mga manggagawa sa Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Darito ang balitang hatid ni Diana Mendez.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Diana.
2: Umabot sa 1,176,281 pesos ang halaga ng livelihood assistance na ipinamahagi ng Department of Labor and Employment o Dole Bicol sa 86 na manggagawa mula sa iba't ibang bahagi ng Albay sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program. Sa ilalim ng programa, tumanggap ang mga beneficiaryo ng iba't ibang tool at equipment na kinakailangan sa kanilang trabaho at pagkakakitaan, layunin ng tulong na mapalakas ang kanilang kabuhayan at mabigyan sila ng karagdagang oportunidad na makapaghanap buhay o mapalago ang kanilang kasalukuyang livelihood activities. Ayon sa Dole Bicol, kabilang sa mga benepisyaryo ang 5 manggagawa sa car wash service, 7 nasa auto at motor repair, 4 sa vulcanizing, 11 sa masonry, 25 sa carpentry, 7 sa electrical repair, at 27 sa welding. Pinangunahan ng Dole Albay Provincial Office ang proyekto na may titulong Sustainable Livelihood, Bridging Gaps and Creating Opportunities. Nakatuon ang proyekto sa pagbibigay ng kinakailangang kagamitan sa mga manggagawa upang makatulong sa pagpapatatag ng kanilang pinagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Brooks Point LGU narawagan sa national government na isaalang-alang ang agrikultura at turismo ng Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang atid ni Jillian Faye Ibanez.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jillian.
6: Nanawagan si Brooks Point Palawan Vice Mayor Attorney Mary Jean Feliciano kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na timbangin ang epekto sa mga lokal na komunidad at kalikasan sa pagpapatupad ng Executive Order No. 122 na nagtatatag ng pambansang balangkas para sa critical minerals industry. Hiniling ni Feliciano na huwag isantabi ang mga umiiral na lokal na pulisiya sa Palawan, kabilang na ang 50-year mining moratorium, habang inaatasan ng EO 122 ang DNR na tukuyin kalahatiin at suriin ang mga deposito ng critical minerals. Binigyan din ng BC Alcalde na dapat manatili sa proseso ang public information, social acceptability at general welfare ng mga residente ang direktang maaapektuhan ng pagmimina, lalo na sa mga lugar na nakasalalay ang kabuhayan sa agrikultura at likas-yaman. Ipinunto niya na bagamat layunin ng pambansang pulisiya na palakasin ang pamumuhunan, lokal na processing at downstream industries para makasabay ang Pilipinas sa pandaigdigang demand sa critical minerals, hindi dapat maging kapalit nito ang pagkasira ng watershed, sakahan, ilog at iba pang pinagkukunan ng kabuhayan. Inimok ni Feliciano ang Pangulo na pakinggan ang mga lokal na pamahalaan at komunidad na may aktual na karanasan sa pagmimina bago payagan ang pagbubukas o pagsusuri ng panibagong mineral deposit sa kanilang mga lugar. Kaugnay nito, nanawagan din siya sa pambansang pamahalaan na pag-aralan ng mga komunidad na dating nakaranas ng pagmimina, ngunit ngayon ay tumututol sa panibagong operasyon dahil anya, dapat magsilbing batayan ng kanilang karanasan sa pagbuo ng mga pulisiya. Ipinakiusap niya kay Pangulong Marcos na unahin ang food security at pangangalaga sa kalikasan habang binibigyan ng mas malaking suporta ang agrikultura at turismo bilang pangmatagalang pinagkukunan ng trabaho at kita sa lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
26: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pa

0: ng ABS-CBN TV Plus at channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit 100,000 bata na bakunahan kontra tigdas at rubela sa Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo, Sechi. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Grace Erenieta.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Marian.
6: Umabot na sa mahigit 111,000 na batang edad 6 to 59 months sa lalawigan ng Iloilo ang nabakunahan sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA. Sa target na 172,360 na bata, nasa 111,320 na ang nabigyan ng bakuna. Ayon kay Dr. Maria Socorro Quinon, Provincial Health Officer ng Iloilo, bagamat mahigit 111,000 na ang nabakunahan, malayo pa rin ito sa 100% na target coverage. Batay sa datos, higit sa 61,000 na bata pa ang hindi nabakunahan. Ito ang target na maaabot sa loob ng isang linggong extension ng SIA. Patuloy na hinihikayat ng Iloilo PHO ang mga magulang at guardian na pabakunahan ang kanilang mga anak na 6 to 59 months. Patuloy ang pag-iikot ng mga vaccination team sa mga barangay sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Mahigit sa 150 senior citizens sa Anahawan, Southern Leyte nakatanggap na ng kanilang pensyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito report ni Ria Mikate.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
4: Report.
5: Ria.
7: Sinimulan na ang pamamahagi ng pinansyal na tulong para sa mga senior citizens sa bayan ng Anahawan, Southern Leyte mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Katuwang ang lokal na pamalaan para sa taong 2026. Nasa 160 senior citizen mula sa iba't ibang barangay ng bayan ang nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng social pension program na isa sa mga protective programs ng DSWD. Nagkakalaga ng 3,000 piso ang inilaan para sa bawat benepisyaryo para sa una at ikalawang quarter ng taong ito. Nauna nang ibinahagi ni Municipal Social Welfare and Development Officer Grace Uriel Cabalin sa Radyo Pilipinas na mahigit 500 senior citizens sa Anahawan ang benepisyaryo ng naturang protective program ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Mindanao. Provincial Veterinary Office ng Lanao del Sur, inilahad ang 2026 first semester accomplishments at ang kanilang panukalang budget para sa 2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
4: Report.
5: Malik.
8: Inilahad ng Provincial Veterinary Office o PVET ng Lanao del Sur ang mga naging accomplishment nito sa unang semester ng calendar year 2026 bilang bahagi ng mid-year performance review ng Provincial Government ng Lanao del Sur. Sa isinagawang presentasyon, tinalakay ni Dr. Al Hussein Dumot, Provincial Veterinarian at Head of Office sa mga programa, proyekto, aktividad, output at iba pang naging tagumpay ng PVET mula Enero hanggang Hunyo 2026. Inilahad din ni Dr. Dumout ang panukalang budget ng PVET Lanao del Sur para sa fiscal year 2027 na sumasailalim sa budget deliberation. Dumalo sa aktividad si Vice Governor Muhammad Khalid Mujemadjung, Provincial Administrator Khairan Alonto at iba pang membro ng review panel. Ayon sa PVET, ang performance review at budget deliberation ay nagpapakita ng patuloy na pagsusulong ng lalagyan sa mahusay, malawak at responsibleng servisyong veterinaryo para sa mga mamamayan ng Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
5: Mahigit naman sa 8,000 benepisyaryo sa Iligan City nakatanggap ng tulong sa ilalim ng Uplift Program.

0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Temhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sharif.
2: Nakatanggap ng 2,000 piso na tulong sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o Uplift Program ang mahigit 8,000 beneficiaryo mula sa 44 na mga barangay sa Iligan City. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 10 Information Officer Rochelle Galia, kabilang ang mga benepisyaryo sa Group 2 o mga pamilyang kapos sa buhay at malapit sa poverty line na hindi miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PISA at walang gutom program. Dagdag ni Galia, makatatanggap ang mga ito ng 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre o kabuuan 12,000 piso. Personal na ipinamahagi ang unang payout, habang digital na ipapadala ang mga susunod na ayuda upang maiwasan ang mahabang pila. Ayon sa isang benepisyaryo mula Barangay Rogongon na si Feljon Anesio, malaking tulong para sa kanya ang ayuda para sa pambili ng pagkain, bigas, gatas, mga gamit sa pagsasaka at iba pa. Para naman kay Josephine Gradaza mula Barangay Suarez, malaking tulong ito para sa kanyang anim na mga anak dahil magagamit ito sa pambili ng pagkain at iba pang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ang patuloy na pamamahagi ng uplift assistance ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak ang agarang paghatid ng tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan, lalo na sa harap ng epekto ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kamalek Tawi-Tawi, pinangunahan ng final Provincial Joint Security Control Center and Command Conference sa Bongao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Laila.
3: Pamelek Tawi-Tawi, sa pamunuan ni Provincial Election Supervisor Attorney Alni Burahim, pinangunahan ang final Provincial Joint Security Control Center and Command Conference sa Racial Space Bungao, Tawi-Tawi. Ito'y dinaluhan ng mga pinuno ng iba't ibang PNP unit, AFP, PCG, MBHTE, MILG, PPCRV at treasurers mula sa iba't ibang bayang bumubuo ng lalawigang Tawi-Tawi. Bawat election officer ay iprinisinta ang mga updates sa kani-kanilang area of assignments, maging ang issues and concern na is maaksyonan. Samantala, naging tampok din ang patungkol sa mga updates sa seguridad ng mga maglilingkod sa nalalapit na BARM parliamentary election. Kaugnay nito, nasa code green ang buong lalawigang Tawi-Tawi at walang naitalang anumang di kanais-nais na pangyayari sa bawat bayan. Inaasahan mapanatili ito hanggang sa umabot ang araw ng botohan. Binigyang diin ni Tawi-Tawi Police Provincial Director Police Colonel Byron F. Alatog ang kahandaan ng hanay ng pulis sa pagpapaigting ng seguridad mula sa voting centers para sa maayos at payapang halalang BARM. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, September 2, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda bang takbo?
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige.
7: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Uy, Miyerkules na, midweek. Miyerkules, September 2, 2026. Magandang umaga po. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. At siyempre, ang programang Boses sa bayan po na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz, at napapanood din sa live streaming sa mga social media pages po ng napanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Wednesday morning, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Ihatid po sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning.
8: Good morning po, Sir Alan. At sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po na ating trapiko sa Morris. Ito sa may EDSA Southbound, asahan na po natin pagbagal ang daling sakyan sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Connecticut. Muli pong babagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. After Shaw Boulevard, tuloy-tuloy po bilis ang daling sakyan. Masusunod na itong pagbabagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Bendia. Muli pong babagal po sa may Arnais Avenue hanggang makarating na po tayo ng Magallanes Flyover. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy po bisan dahil sakyan, masusunod na itong pagbabagal sa may Tramo hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA Northbound po dito po sa may FB Harrison hanggang makarating na po rin ng Park Avenue at saan natin pagbagal dahil sakyan. Masusundan ulit ang pagbabagal po sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Bendia. Moderate to heavy traffic po sa may Guadalupe hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Paglagpas ng tuloy-tuloy bilis ng dahil sakyan, masusundan ulit ang pagbagal po sa may Annapolis hanggang makarating na po tayo ng Cubao. After Cubao po, light traffic sa po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 Southbound, dito po sa may Ateneo, maging mabagal po ang dahil sakyan. Gano din po sa may Sabreville Avenue. Muli pong babagal sa may Libis Flyover hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. After Green Meadows po, muli pong babagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. At yung Bagong Ilog po, magiging mabagal po dahil sa Candy po sa may Mackinley. Ang ating C5 Northbound po sa may Pinagsama Village hanggang makarating na po ng Upper Mackinley. Asahan na po natin pagbagal ng dahil sa akin. Maglagpas naman po yung moderate traffic po sa may Canyon Road. After Canyon Road, tuloy-tuloy po bilis dahil sa akin. Masusundan na lang muli po ng pagbagal po sa may Sabreville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motik sa babiyahe po ng araw ng Wednesday na mapalaka po nagtatapos sa 5.6. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa pangkatanungan at emergency assistance, maaari po kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Yan palagay na ating traffic sa Morse ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you so much. Si Ann Gozon, yan po ay direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 11 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya may update tayo dito naman sa DNR, Environmental Management Bureau. Ito ha, kalidad ng hangin sa Metro Manila bumubuti na.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
5: Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary.
9: Alan, bumaba ang air quality index o AQI sa mga lungsod sa Metro Manila, kaya wala nang naitalang lugar na nasa kategorya ng very unhealthy at acutely unhealthy. Bati sa monitoring ng DNR-EMB ngayong umaga, 6 na lungsod na lamang ang may air quality na hindi rin ligtas sa kalusugan, lalo sa mga sensitibo sa pollution, kabilang dito ang Las Piñas, Makati, Malabon, Parañaque, Quezon City at Taguig. Samantala, ang 9 na iba pang lungsod sa Metro Manila ay nasa category fair na ang kalidad ng hangin. Una nang sinabi ng EMB na makatutulong ang pag-ulan, dulot ng habagat para bumaba ang antas ng polusyon o usok at fine particulate matter. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, pero basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mary, Mary?
9: Yes, Alan.
5: Meron kang tatlong areas na ang kategorya ay mas mataas pa ng bahagya. Ano yon? Paano yon?
9: Well, sa ngayon, ngayong umaga, Alan, ang healthy sensitive groups na lang yung sa 6 na lungsod dahil yung kanilang AQI ay nasa 101 to 139 yung pinakamataas. Pero yung mga lungsod ng Maynila, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Pasay, Pateros, San Juan at Valenzuela ay nasa fair na yung kalidad ng hangin. Ibig sabihin, hindi na kailangan magsuot ng face mask dahil maayos na yung kalidad ng hangin dyan. Pero nakamonitor pa rin ng DNR-EMB dahil nagpapatuloy pa rin yung wildfire dyan sa bahagi ng Indonesia. So depende pa rin daw sa yung usok depende pa rin sa galaw ng hangin kung meron pa rin yung haze na aabot dito sa ilang bahagi ng bansa. So ngayon, patuloy pa rin silang nakamonitor at ngayong umaga, yun lang ang detalye na kahit papaano ay bumaba na yung air quality index at wala na yung mga nasa kategorya ng very unhealthy at acutely unhealthy.
5: Okay, Mary, salamat na marami for the updates ha, mula sa Environmental Management Bureau ng DNR. Thank you.
9: Alising Alan, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Yan po ang update mula sa Environmental Management Bureau ng DNR. So, air quality sa Metro Manila, bumubuti na.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 14 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, ha? Makikipag-ugnayan po tayo sa Philippine Red Cross. Ang Philippine Red Cross kasama po sa mga tumulong din sa mga areas na naapektuhan ng nagdaang mga kalamidad at ng epekto ng habagat. Yan. At later on sa program, tayo po ay makikipag-ugnayan din sa Department of Agriculture. And of course, mamaya sa National Electrification Administration. Yan po mga kaibigan, sa pagpapatuloy maya-maya ng ating programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ilan mo ng mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
10: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
13: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
14: tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
6: Radyo Publiko!
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko! 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 18 and a half minutes makalipas pong 7 AM. Makikibalita naman tayo mula sa Philippine Red Cross, mga kaibigan. Ang makakausap natin this morning, ang manager ng Philippine Red Cross Disaster Management Service, si Ma'am Criselda Longa. Ma'am, good morning po.
15: Ay, good morning po, Sir Alan, and sa lahat po ng nakikinig ng Radyo Pilipinas ngayong umaga. Good morning po.
5: Opo, makiki-update lamang po kami sa mga sinasagawang response at pagtulong ng ating Philippine Red Cross. Ano ha? Katuwang ng pamahalaan dito po sa mga areas na naapektuhan ng nagdaang mga weather disturbances at maging nitong ulan na dulot ng habagat, ma'am.
15: Apo, no? So, ang Philippine Red Cross po, no, patuloy talagang nag-responde at nagbibigay ng assistance sa mga evacuation centers, community, hospital, sa iba't ibang parte ng Luzon, especially, no? Nung nakaraan, nakafocus tayo Metro Manila tsaka Region 3. Pero ngayon, dahil okay-okay na yung sitwasyon sa Metro Manila, umuwi na yung ating mga tao sa evacuation center. Sa Region 3 na tayo nakafocus, kasama ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, at Zambales. Talagang at Ilongga pa na rin, no? Doon tayo nakafocus ngayon dahil sa baha, kasama nung paghupa ng baha, isang mga putik na nililinis natin, no? Kasama na rin yung mga kaso ng leptospirosis dito sa Manila, nag-increase, no? So yung mga doctors and nurses natin ay naka-duty rin sa San Lazaro.
5: Okay. Nabanggit mo, Ma'am Criselda, yung leptospirosis, ano? Kasi yun nga, pag hindi may iwasan na talagang lumusong sa baha o kaya talagang binaha yung area, eh ang payo nga ay kaya may sintomas o wala, kailangan eh magpa-check up na kagad sa mga health center o kaya gaya nung binabanggit nyo, dapat eh alerto gaya nung binabanggit nyo sa Philippine Red Cross, ma'am.
15: Yes po, no? Actually po, yung mga leptospirosis cases na nai-report sa mga nagdaang araw, eh yung mga area pa na nabaha nung first week of August kasi lumalabas ang symptoms 2 weeks after nilang talagang sumulong sa baha and then lalabas yung symptoms, yung mga sakit. So ngayon, binabantayan namin na for the next 2 weeks, titignan natin uli, no? Kasi may mga sumulong uli sa baha, no?
5: Opo, opo.
15: So tataasan din namin yung alerto namin para mag-monitor ng mga additional leptospirosis cases. Pero yung advisor, no, dapat po talaga, pag kayo po ay sumulong sa baha, meron po tayong mga prophylaxis na iniinom, no? Pumunta lang po kayo sa health center para makakuha ng gamot, yung doxycycline na iniinom, at mabigyan po kayo ng abiso ng health center ninyo paano po inumin yung gamot.
5: Yun.
15: Especially kahit ano po, no, kahit wala po kayong sugat o kaya may sugat, kailangan po uminom ng doxycycline or prophylaxis. Again po, no, sa health center po, magpa-advise po kayo, humingi po kayo ng gamot para maabisuhan po kayo kung ano po yung mga dapat gawin.
5: Ayun. Pero binabanggit mo, Ms. Criselda, of course, kinakailangan pumunta muna dun sa mga health center at magpa-check up. Hindi yung porke nabigyan sila ng ilang piraso ng doxycycline ay iinumin na nila kagad. Paano po yon?
15: Yes po, tama po, no? Kasi yung ating health center po, nandun po yung mga nurses and doctors natin kasi meron po yung parang dosage kung kailan po iinumin, ilan, yan, at ilang araw. So, depende po yan kung ano po yung talagang exposure natin sa baha. So, mahalaga po na magpakonsulta at mag-advise, no? At kung meron po kayong mga barangay health workers na kasama naman po ng mga nurses and doctors health center na umiikot, nagbibigay din po yun ng advice kailan po iinumin, etc. Yan,
5: okay.
15: No?
5: Opo. Ma'am Criselda, nabanggit yung kanina na sa kasalukuyan, ang concentration ng pagtulong ng Philippine Red Cross ay nandito sa Central Luzon. Ano, marami pa rin mga flooded areas. Kumusta po? Sa ibig sabihin, nakakarating ang inyong mga volunteers, ang inyong mga tauhan sa mga evacuation center sa Central Luzon, ma'am?
15: Opo, no. So currently po, no, more than 2,000 staff and volunteers po na-mobilize po natin for the past Disabagat operation. No? At tuloy-tuloy pa rin po yan together with our volunteers. So nagpapasalamat po kami sa mga volunteers. So sa evacuation center po, nakafocus po kami. Nagbibigay po kayo ng pagkain, mga hygiene items, psychosocial support. Meron din po din mga health station, no? Tsaka first aid station. So kung may mga katanungan po kayo patungkol sa health, sa first aid, kung may sugat po kayo, pwede po kayong kumonsulta po doon. So yun po yung mga katulong na binibigay po namin, no? And then napansin nyo rin po, as mentioned, no? Nung mga talagang araw ng pagtataas ng tubig, talagang nag-deploy kami ng mga rescue team, no? Kasi hindi naman sa pag-ano, no? Pero mabilis yung pag-angat ng tubig at the same time, tuloy-tuloy ang ulan. So wala nang halos time para mag-evacuate. Pero as of the moment, meron pa rin po talagang mga area, no, na tumataas ang tubig kahit wala ng pag-uulan. Bakit po, no? Kasi yung tubig galing bundok, galing mga tributaries ng mga river, dahil nag-open ng mga gate, ng dam, etc. Tumataas po yung tubig para makalabas po yung tubig hanggang Manila Bay o dagat. So, inaasahan po namin uli yung mga tao sa mga areas na malapit sa ilog, na kung kayo po ay napapansin nyo po talaga or may abiso na galing barangay na mataas na ang tubig, kahit wala pong ulan, no, lumikas po tayo para sa ikabubuti rin po ng ating pamilya at magstay po muna tayo sa evacuation center. Okay. O kaya sa mga pamilya po natin.
5: Okay. At syempre, naka-deploy din along with your personnel and volunteers yung mga assets, halimbawa ng Philippine Red Cross, like yung mga inflatable boats ninyo. Mga, meron pa kayo mga amphibious vehicles, eh, di ba?
15: Yes po, no. Ang total po na dineploy po namin, no, anim na rescue boat, anim na food truck, may amphibian din po kami, yung amphibious boat, no. Then yung mga 6x6 truck namin po, no, na medyo matataas para makasulong sa baha, no, para hindi masira. And then kasama na rin po yung mga ambulansya namin na naka-standby, nagtatransport ng individual pag emergency.
5: Mm-hmm.
15: So yun po yung mga usual asset na dinideploy po natin pag ganitong bahan, no. Pero of course, patuloy pa rin po yung pagbibigay ng assistance ng Red Cross, no, kung saan man. Nung nakaraan po, nagbigay po kami ng food pack sa Bulacan, no, talagang hinaus sa host namin. Kasi yung mga tao, mas prefer nila magstay sa bahay nila kasi matataas naman po yung bahay nila, no. Tsaka yung baha sa Bulacan is pang matagal. So, hinatid po namin yung mga pagkain via boat, no. Hindi lang po pang rescue ang boat. Ginagamit din po siya pang support para sa relief distribution, no.
5: Opo. Ma'am, isa pa, of course, sa mahalagang tulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga napilitang mag-evacuate na maaaring naapektuhan ang kanilang damdamin o kaya ang kanilang disposisyon, na nagkakalob din ng Red Cross ng mga psychosocial services kung kinakailangan?
15: Yes po, no. Tama ka dyan, Sir Alan, no. Ang PRC po ay may mga volunteers and staff na train, no, for psychosocial support. Kung kayo po ay may katanungan o kaya may mga problema na kailangan gusto nyo ng kausap, so meron po kaming team na naka-deploy sa iba't iba evacuation center. At the same time, nagkakandak din po kami ng mga child-friendly activities.
5: Mm-hmm.
15: Kung saan yung ating mga kabataan, dahil ilang araw ng baha, ilang linggo na, binibigyan natin sila ng chance, no, na maging normal uli yung araw nila kahit sa evacuation center. May mga play therapy, coloring activities, kasama ng iba't ibang kabataan sa evacuation center, para naman maiwasan yung pag-iisip nila na baha ang aming lugar, matroma sila, and others. So binibigyan natin sila ng chance na makapaglaro uli, pakisalam mo sa kasama nilang kabataan sa evacuation center.
5: Okay. Nako, Ma'am Criselda, ma'am, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo sa Philippine Red Cross, ma'am.
15: Salamat, Sir Alan, and salamat po sa nakikinig ng Radyo Pilipinas. Ingat po kayong lahat, sir.
5: Thank you. Good morning. Si Ma'am Criselda Longa, ang manager ng Disaster Management Service ng Philippine Red Cross.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Publiko.
16: 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 28 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oy, ito mga paaralan na ginamit sa bilang mga evacuation center sa Marikina City, nalinis na. Ayan, at kung sakali, ready na uling magamit sa pag-aaral ng mga estudyante.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark. J. Mark.
17: Basta lang, magalumaga na ready na nga sa pagbabalik ng mga eskwela ng mga estudyante. Itong mga eskwelahang ginamit na evacuation center sa lungsod ng Marikina. Ito yung makaraang malinis na nga na Marikina LGU ang mga naturang paaralan matapos ng gamitin evacuation center sa kasagsagan ng bagyo at habagat. Alinsunod dito sa direktiba ni Marikina City Mayor Ma Ancho Toro na agad na nagsagawa ng clearing, flushing, sanitation at disinfection sa mga paaralan. Nalinis na rin at sa ayos ang mga silid aralan na hallway, hallway at iba pang bahagi ng paaralan upang matiyak ang likas na pagbabalik ng mga mag-aaral at guro. Bukod dito ay nagsagawa rin ang malawakang cleaning operation sa iba't ibang lugar sa lungsod na apektado rin ng pagbaha. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Si J. Mark Dagala nagatid po ng update mula diyan sa Marikina City. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin ang DA Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sandali lang!
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
18: Ang taginting ng FM.
16: At lakas ng AM.
18: Sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa.
18: Para sa mas malawak.
16: Mas maraming mararating.
18: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
16: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
20: 66 Informasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
16: Sports Radio. 918.
18: Radyo Magazine. 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang.
16: Sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
16: Sports Radio.
18: Radyo Magazine.
16: Serbisyo Publiko.
18: The AM and FM Collab.
16: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
18: Collab.
16: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa puntong ito tayong makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture. Si Arnel, sir, magandang umaga po.
21: Hi, Sir Alan, good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
5: Opo, so far, makikibalita lang kami kung gaano kalawak ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura nitong nagdaang mga bagyo at matinding pag-ulan, si Arnel, sir.
21: Yes, Sir Alan. Yung combined effect nitong mga bagyong si Luis, si Maymay at saka si Neneng at yung tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa abagat, umabot na po sa 2.8 billion yung kabuang danyos na naitala sa sektor ng agrikultura. So karamihan po nito ay nandito po sa ating palay at 1.4 billion, kalahati po ay dito sa palay. Sumusunod po yung ating mga gulayan at saka po mga ibang high value crops at 761 million. sinusundan po ito ng ating sektor sa pangisdan at 412 million pesos. At yung po mga nasira na mga makinarya, equipment at mga facilities ay almost 100 million. In terms sa area, Sir Alan, ang malaking damage po ay naitala dito sa Central Luzon at 1.5 billion. At sinusundan po nito sa Ilocos region, in particular dito po sa Pangasinan at 623 million. At apektado po ang Cordillera, Ilocos region, Region 2, hanggang Calabarzon, Mimaropa, Bicol region hanggang dito po sa Western Visayas.
5: Opo. And of course, nariyan at nakatutok ang DA at nagkakaloob ng mga intervention para doon sa mga farmers natin at fisher folks na naapektuhan po nitong mga nagdaang kalamidad. Ika nga, ASEC, sir.
21: Yes po. Alat po tayo ng pondo para po doon sa tinatawag natin na indemnification para po sa ating mga apektado magsasaka at mangingisda under po ito ng Philippine Crop Insurance Corporation. And of course, yung provision po ng ating financial assistance, galing po ito doon sa ating presidential assistance for affected farmers and fisher folk. Nakikipag-ugnayan din po tayo sa DSWD para mabigyan din po sila ng AX. And then, pag ready na po ulit magtanim yung ating mga apektadong magsasaka, ay meron po tayong mga available na mga binhi, pataba, at ito po ay kagad na ipinamamahagi. Meron din po tayong tinatawag na agri-recover loan. Pinalaki na po natin yung dating survival and recovery loan. Ngayon po up to 35,000 para po meron silang additional na puhunan na pwede po nilang hiramin galing po sa ACPC. Okay. So 35,000 po yun. And then of course yung para po sa quick recovery and rehabilitation ng mga affected areas, meron po tayong 1 billion pesos na quick response fund.
5: Yun. So yung quick response fund, ikaw nga, ang dahil dyan, nagiging mabilis ang pagtugon at intervention ng DA para sa ating farmers and fisher folks, sir. Ano ha?
21: Tama po yan, Sir Alan.
5: Okay, balikan ko ng konti yung nabanggit mo, yung coverage ng insurance sa mga pananim ng mga magsasaka natin na nakarehistro o nakatala sa Philippine Crop Insurance Corporation, sir.
21: Yes po. Yung ating mga kababayan magsasaka, basta po sila rehistrado, lalo na po yung hindi po tataas sa 3 hektarya yung kanilang sinasaka.
5: Opo.
21: Automatic po yun na covered. At pag ganito po may mga sakuna, sila po ay automatico na bibigyan ng indemnification. So napaka-importante, Sir Alan, na yung ating mga kababayan magsasaka, mangisda at nagtatanim po ng iba pang commodity, nag-aalaga ng hayop, ay nakarehistro po sa ating registry system for basic sector in agriculture or RSBSA.
5: Ayun. Okay. Nabanggit niyo yung pagpaparehistro, ano? Sa kasalukuyan, base po sa tala na hawak halimbawa ng DA at ng Philippine Crop Insurance Corporation, gaano kalaking porsyento na ng ating magsasaka ang dapat ay covered at ilang porsyento na nito ika nga ang nakatala? Kumbaga, lahat ba sila automatic o merong maliit na percentage na hindi pa rin registered under the PCIC, sir?
21: Sa tansya namin, of course, marami na yung nakatala o nakarehistro dito sa RSBSA. Bagamat meron pa po talaga siguro po na konti na lang ng mga hindi pa nagre-rehistro. Or, kasi ano po tayo, it's a very dynamic registry system.
5: Yes, sir.
21: Of course, meron pong mga namamatay, meron pong nagpapalit, nag-abroad o nagpapalit ng kanilang gawain. So yan po ay otomatiko na palagi po nating ina-update yung ating system. So talaga pong kinakailangan natin kasi yung ating pong interventions as per the General Appropriations Act.
5: Opo.
21: At ang iba pang mga batas, lagi pong naka-anchor po yung interventions ng DA sa mga rehistrado lamang na miyembro ng ating sektor.
5: Mm-hmm. Okay. At siyempre, ang sabi na rin ng PAG-ASA ay dahil nandyan ang El Nino na nagpapakas o nagpapadami sa volume ng rainfall, madalang man ang bagyo ay posibleng mas malalakas pa rin ang hangin. Of course, sa intervention ng ating Department of Agriculture, anong projection na mabilis na mambang makakapagsimula muli, ika nga, ang ating mga farmers at ano ang mga paghahanda naman sa posibleng ganitong uri pa rin ng panahon sa darating na mga linggo o buwan, Ase Carnel, sir?
21: Pagdating sa mga bagyo, normally talagang nakaka-experience tayo ng mga 500 to 600,000 metric tons na losses, at least sa palayan natin dahil sa mga pag-ulan. Pag El Nino, Sir Alan, mas malaki yung naitatalang damage. Depende sa severity or kung gaano ka-prolong o gaano katagal nararanasan yung El Nino. At pag natapos yan, meron pa yung La Nina. So, ayon sa pagtala ng PAGASA, yung El Nino na pwedeng maranasan natin itong huling bahagi ng taon at pwedeng lumampas hanggang sa unang bahagi ng 2027, isa ito sa mga, sabihin natin, na matitinding El Nino. Kaya naghahanda sobra ang DA. At kahapon, during the budget deliberation namin, nagpapasalamat po tayo sa Kongreso dahil nagbibigay po sila ng oportunidad para magkaroon tayo ng allocation ng ating budget, lalong-lalo na po sa 2027 dahil yun yung kasagsagan ng El Nino, na magkakaroon tayo ng additional budget para makatugon dito po sa magiging epekto ng El Nino, both doon sa interventions sa mga irrigation at saka po doon sa response, kagaya po doon sa presidential assistance for affected farmers and fisher folk at sa ating pong quick response.
5: Ayun. Okay. At nabanggit nyo na ang sektor na pinakamalawak na napinsala nitong nagdaang mga weather conditions, so mga kalamidad, ika nga, ay ang palay o bigas. Ano? Ano ang magiging impact nito, ika nga, sa supply sa kasalukuyan ng bigas dito sa atin sa Pilipinas, sir?
21: Yes po, bagamat pinakamalaki in terms of value yung naapektuhan sa ating sektor ng palay, 1.4 billion. Pero yung volumes na naapektuhan, about 41,000 metric tons, yung area affected po nito, almost 58,000 hectares, bagamat karamihan po rito ay partially damaged with chance of recovery. Yung volume na posibleng mawala ay napakaliit lang po na bahagi nung kabuang inaani natin kada taon of 20 million metric tons. So we're again, at nakapaloob ito doon sa 500 to 600,000 metric tons na expected losses natin dahil sa mga bagyo. So it will not pose any risk doon po sa presyuhan natin at wala po tayong inaasahang paggalaw sa presyo ng bigas. Considering plus pa po na maganda yung ating inventaryo for both local production at import natin.
5: Okay. Sa aspeto naman po, limbawa ng poultry at sa pangislaan, hindi naman maapektuhan ang supply natin, sir?
21: Sa livestock and poultry, wala po. Pero sa ating gulay at saka sa ating isda, posible pong may mga paggalaw ng konti dahil malaki po yung naapektuhan sa ating gulayan, lalo na po rito sa Central at Southern Central Luzon at Southern Tagalog na directly nag papadala ng gulay, lalo na po yung ating lowland vegetables, so pinakbet. So, tsaka yung sa Cordillera na apektuhan din po yan. Sa pangisdaan po, medyo malaki rin. So, may mga ilang paggalaw po, konting paggalaw sa presyuhan ng gulay at saka po ng isda.
5: Ayun. So, given the situation, nakatutok naman ang DA kung sakali sa aspeto ng supply at aspeto ng presyuhan ng mga produktong ito, sir.
21: Yes po, patuloy po yung pag-ikot ng DA and of course po yung ating mga kadiwa at paghahanap po natin at pagpapadala ng mga trucks natin sa mga apektadong areas po, Sir Alan.
5: So ibig sabihin, kung magkaroon man ng kakulangan, let's say sa isda, dito sa mga severely affected areas, meron naman tayong ibang pagkukunan dito sa loob ng bansa at itatransport lamang doon sa mga areas na yon na apektado, sir. Ganun po yun.
21: Yes po, at ito naman po, again, kahit medyo malaki yung damage, but in terms of volume, again, kaya pong supplyan ng iba po rin natin na klase ng isda sa alat.
5: Ayun, okay. Well, in closing, Ase Carnel, please, ang inyong pong mensahe sa ating mga kababayan na kikinig, your message of assurance din sa ating pong mga taga-subaybay this morning, please.
21: Yes po, maraming salamat po ulit sa pagkakataon, Sir Alan. At makakaasa po, una po yung ating mga magsasaka at mga isda na naapektuhan po nito mga sunod-sunod na bagyo at ang habagat na patuloy po na makipag-ugnayan po sa kanilang mga lokal na pamahalaan para po sa kagyat ng mga interventions at ayuda galing po sa ating national na pamahalaan, lalo na po sa Department of Agriculture. At tayo po ay patuloy na magsiservisyo sa gabay po ng ating Pangulo at sa kasipagan po ng ating kalihim, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Muli po, magandang umaga at maraming salamat.
5: Yes, sir. Thank you so much po. Good morning, ASEC, sir.
21: Thank you po.
5: Good morning. Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture. Ang oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa NEA, National Electrification Administration. Ang ating makakausap ang Acting Division Manager ng NEA DRRMD, si Engineer Charlene Faustino. Engineer Faustino, magandang umaga po.
30: Hello, Sir Alan. Good morning po at sa lahat po ng mga listeners po natin. Magandang umaga po sa ating lahat.
5: Yes, ma'am. Engineer Charlene, makikibalita lang kami doon po sa mga areas na inulan, binaha at maaring may mga naapektuhan na linya ng kuryente. Lalo tigit yung mga sakop po ng National Electrification Administration. Kumusta po? Makikibalita lang kami sa aspetong yan. Engineer, please.
30: Sir, sa pinakahuling report po natin sa National Electrification Administration, meron na lang po tayong tatlong electric cooperative na closely na minomotor. So ito po ay dahil sa epekto po no Tropical Cyclone Obet, tsaka po yung Pilandok, at isama nyo na rin po yung epekto po ng habagat. So dito po ay yung Central Pangasinan Electric Cooperative or yung Centelco. Kasama na rin po dyan yung Benguet Electric Cooperative or Beneco, at yung Pampanga 3 Electric Cooperative. So as of our latest report, meron po tayong humigit kumulang na 52,000 consumer connections po na apektado po ng ating sitwasyon. Patuloy po yung ating assessment and yung pagre-restore dito sa mga electric cooperatives na po na ito, lalo na po dun sa mga lugar na lubhang na apektuhan po ng baha at pagkasira po ng mga linya nila.
5: Okay. Ito pong binabanggit niyo, ma'am, na tatlong electric cooperative, yung mga service areas nila. Ika nga, sa ngayon, ano, unti-unting na ibabalik ang supply ng kuryente o yung servisyo nila. Ganun po yon, ongoing pa rin.
30: Yes, sir. So, sa totoo po, sa Pelco 3 po or sa Pampanga,
5: opo,
30: nasa 9,000 consumers po ito. Dahil po ito sa pag-shutdown po natin ng Santo Tomas Substation po, dahil po dun sa lugar po na iyon ay mataas po ang tubig baha na naapektuhan. So, meron po tayo dun sa Santo Tomas, Minalin at San Simon po yung particular areas na ito. Pero as we speak, energized na po itong substation na to at unti-unti pong binabalik po yung mga connections po na ligtas na. Doon naman po sa Central Pangasinan, ang mainly affected areas po is sa San Carlos City, Bugalyon, mga Tarem, Lingayen, Bayambang, Aguilar at Urbistondo dahil din po ito sa pagbaha at meron po tayong 21,000 consumer connections po dyan. And doon naman po sa

0: Lorna, ang kanilang serbisyo sa mga affected areas, ma'am?
1: Yes, Sir Alan. So, para po naman sa mga areas na ito, so na-mention po natin na meron po tayong mga lugar na matataas pa po yung baha.
0: Mm.
1: So, dito po sa mga lugar po na ito, kailangan po muna talaga nating hintayin na
0: humupa,
1: bumaba po yung tubig. Kasi, opo, hindi po delikado po
0: yes,
1: na mag-energize
0: yes.
1: tayo ng linya kapag may water hazard pa po. And safety po ang ating priority, hindi lang po dun sa mga line worker po natin,
0: gaya
1: din po
0: course.
1: Sa mga consumer connections. And makakaasa naman po na ang ating mga line workers po, once na humupa or maging safe na po, ay talagang sila po ay tuloy-tuloy na pong nag-restore.
0: Ayun. At syempre, ang pagtutulungan ng NEA at ng mga electric cooperatives na ito ay tuloy-tuloy at ang inyong coordination din, ma'am.
1: Yes, sir. Actually po, meron din po tayong coordination po sa Department of Energy Task
0: Opo,
1: Force
0: yes,
1: Kapatid
0: yes.
1: Or yung TIFER, Task Force on Emergency Resiliency din po, or sa TIFER po. So ito po ay para mabilis po na ma-response natin yung mga maaari pong maging pangangailangan po nating mga electric cooperative. And meron din po tayong nakalaan na pondo or yung e-SERF po. Yung ayon po sa Republic Act 11039, ito po yung nakalaang pondo para po sa mga ganitong kalamidad para sa ating mga electric cooperatives.
0: Okay. In closing, Engineer Charlene, mensahe po ninyo doon sa mga kababayan natin nakikinig at nanonood, lalo na doon sa mga nabanggit nyo po na areas na unti-unting nire-restore pa rin ng nabanggit ng mga electric cooperative ang kanilang power supply. Please go ahead po, Engineer Charlene.
1: Yun po, sa ating mga kababayan po na naapektuhan ng lubhang pagbaha, hanggang ngayon ay wala pa rin pong supply ng kuryente. Naiintindihan po namin yung hirap at abala po na dulot. Pero makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po ang ating koordinasyon sa ating mga electric cooperatives and tuloy-tuloy din po ang kanilang restoration efforts. Katuwang po ang ibang ahensya ng gobyerno. Humihingi lang po kami ng inyong mga pangunawa at pasensya lalo na po sa mga may baha pa po. So hinaantay din po natin na maging ligtas po yung mga lugar po ninyo bago po natin ibalik ang kuryente. And kung meron man po kayong mga areas na meron pong mga nakalaylay na kable or may mga sirang poste, huwag po natin itong lalapitan. Agad po yung i-report ito sa mga electric cooperatives. And yun po, habang ginagawa po natin ang restoration, inaasahan po natin yung kaligtasan para mabalik po yung servisyo sa inyo sa lalong
0: okay.
1: Matinding panahon.
0: Opo. Ma'am, salamat po na marami sa mga update ha, mula sa inyo dyan sa National Electrification Administration, ma'am. Thank you.
1: Maraming salamat po, Sir Alan.
0: Thank you. Good morning, Engineer Charlene. Teka, ayun. Si Engineer Charlene Faustino, ang Acting Division Manager ng National Electrification Administration, DRRMD.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 52 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. At subukan ho nating may habol ang latest naman mula sa PAGASA Forecasting Center. Bago tayo tuluyang mag-bye-bye ngayon pong umagang ito ng Wednesday. Oh, ito na. Direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center. Weather update muna, ihahatid sa atin ni Grace Castañeda.
2: Rancho Pilipinas Weather!
0: Grace, good morning!
3: Yes po, good morning din sa ating lahat. Update po dito sa minimonitor natin na si Dagyong Pilandok. Huli po itong namataan sa layo 1,205 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Binabaybay pa rin ito yung karagatan. Malayo pa rin po ito sa ating landmass and walang direct effect. Generally, northwestward yung kanyang pagkilos at lalabas ng ating area of responsibility by tomorrow early morning. Yung isa naman pong bagyo na minimonitor natin, yung dating si Bagyong Obet, sa layong 560 kilometers west of Itbayat, Batanes. So generally, ngayon po, northeastward yung kanyang pagkilos. But nakikita natin, magre-recurve ito patungo dito sa may eastern coast ng China. So ngayon po bumababa na yung chance na pumasok itong muli sa loob ng ating area of responsibility. Pero ito pong si dating bagyong Obet and also si Pilandok pa din yung bahagyang naging influence pa din ng habagat natin. For today, less na yung mga pag-ulan dala ng habagat but possible pa rin po yung occasional rain sa Batanes. While Saturday rains naman for Ilocos

0: Rizon, Cordillera, and Stibrizo, and Zambales at Bataan. But dito naman po sa Metro Manila, at nalalaming bahagi na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan, possible pa din yung mga isolated ng mga pag-ulan, dala pa rin po ito ng habagat at ng localized thunderstorm. So ngayon po, medyo toned down na yung mga pag-ulan natin, pero sa mga susunod na araw, nakikita po natin na medyo madadagdagan po ulit itong mga pag-ulan nito and dala pa rin po ng habagat. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
1: Thank you, Grace Castañeda, direct mula sa Pag-asa Forecasting Center. Mga kaibigan, bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, September 2, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you, Paola Antolin. Si Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot po sa technical side, Mary Ann Milios, si Arnel Villamor, si Rolly Bumatayo, thank you. Si Joe Marie Referial, thank you. Papaalam ho pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.